0: Filipino mothers teach their kids early on a sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
1: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD Spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Sec? Kami po yata ang nagkakabit.
12: I'm Mr. President, Secretary.

0: pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
4: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee,

National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, batang Pinoy,
PRISAA at mga national championships ng iba't ibang National Sports Association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit bali-balik na rin man
Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Philippine Standard Time, it's 9:20 na umaga at muli po tayo nagkabalik dito sa Headline Sports Sports Radio 918 AM. Ako po si Timmy Tapalas, ang inyong kasama for this morning. Siyempre, dito lamang sa Headline Sports Pants, matatala muna humahalili kay Miss Judith Caringal. At siyempre, itong sa oras na ito, pag-uusapan natin yung mga iba't ibang kaganapan sa Basketball 3XC World Cup na ginaganap nga po ngayon. At kagahapon nga po nagkaroon na ng dalawang laban ang Philippines sa kontra Latvia at kontra Deutschland o Germany, kung saan parehas pong yumukod itong Pilipinas dito sa dalawang laban na ito. But still, we're very proud of our Gilas Pilipinas women 3x3 squad dahil they fought valiantly dito sa laban na ito. So unahin muna natin yung mga laban dito sa Latvia, kung saan ito hapong Philippines ay mukod 11 contra 14. Dito, alam nyo, napakaganda ng laban ito kasi the first few moments talagang walang makascore. Napakahigpit ng depensahan. Talagang medyo nanlalamig din talaga yung mga players dito sa oras na ito dun sa naging laban nila. But then again, Philippines surged into a 5-2 run dito, kung saan nga po ang ating mga Gilas Pilipinas women players ay namayagbag. Not until they reach doon sa medyo bandang gitna na ng game, mga around the 6-minute to 5-minute mark, kung saan ito nga pong Latvia, they mounted a 6-0 run, kung saan lumamang po sila dito 8-5. And then eventually, it was all Latvia na. The momentum shifted to their squad, and then Philippines failed their first match dito nga sa FIBA 3x3 World Championship na ginaganap nga sa Warsaw sa Poland. At kung titingnan natin dito, ang nanguna po para sa Gilas 3x3 Women ay walang ibang kundi si Casey De La Rosa with 5 points, samahan pa ng 3 rebounds. At siya po yung nanguna dito. And then sinundan siya ni Mika Kacho with 3 points, 3 rebounds. And Afril Burner, si Camille Garin, 2 points, 2 rebounds. And Afril Bernardino, despite having 4 turnovers, she dominated the glass with 5 rebounds. And then meron din siyang 1 point dito for the Gilas Pilipinas Women. Alam nyo, napakaganda nung nangyari dito. Talagang kaya natin pumalagi. Alam mo, Jemort, naalala ko dito yung nung lumaban yung Gilas Pilipinas Men sa Latvia nung panahon nila Brownlee. Pero doon, syempre, the Gilas Men won. But there, it was a different story naman din. Kasi, 5x5 win. But then, we can see the resilience dito ng ating Gilas Women despite they lost the match. Talagang nakipagdikdikan sila, lumaban sila dito. Talagang pinukpok nila yung laban nila kontra dito nga sa Latvia na, alam naman natin, isang European team, world-class team. And talagang malakas ang ating kupunan na lumaban dito. And then after nun, syempre, tingnan natin yung iba pang game info dito bago tayo tumungo dun sa statistical data dito. Ayan. So, after nun, the game ended, syempre dito, sinubukan natin humabol kasi from 8-9 and from 8-5 in favor of Latvia, umabol tayo nag 9-6, tapos pero umangat din yung Latvia with 12-6 lead, so they led by as many as 6 points dito, na double na yung scoring dito. But then umabol tayo 12-7 12-8, pero it was Latvia na talaga until we made the final point ni Mika Kacho with the 1 point dito sa naging laban kontra sa Latvia. And then after noon, a few moments later, it was Germany naman po yung nakalaban nitong Gilas Pilipinas Women.

0: Ati'y mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

Magandang magandang araw sa inyong lahat at syempre, Esports Explorer naman muli dito sa Sports Radio 918. Kasama niyo po ako yung host sa Mika Go at syempre sama-sama tayong abang natin dito sa mga updates at sa mga about sa larangan ng esports. At syempre, grabe, iba na kasi ang ihip ng hangin last week dahil kakatapos samang din ng isa sa mga inaabangan nating games nga, no? Yung tournament na to at walang iba kundi yung MPL Philippines Season 17. So before tayo magsimula sa ating mga updates nga, no, tungkol dito dahil may kampyon na at may itinanghal na talagang kampyon dito sa MPL Philippines Season 17. Buong oras nga tayo magkakasama dito para ihatid yung mga pangyayari nga nitong playoffs, grand finals at syempre yung mga iba pang nangyari dito sa torneyong ito. At yun nga, i-follow at i-like muna tayo sa ating mga social media pages. Nandyan tayo sa FB, no? Nandyan sa DZSR Sports Radio 918 kHz and sa X sa Sports Radio 918. So, dyan yung makikita yung mga updates at na mga iba't ibang esports games. At syempre, itong updates din itong nangyaring MPL Philippines Season 17.

0: So, yun nga, sa simula nga nung MPL Philippines Season 17 playoffs na, no? Kasi nung playoffs ng last week, nagsimula nung Wednesday. So, Wednesday na Wednesday talaga. Yun yung start nila netong tournament na to, which is May 28. At up until May 31, which is yung grand finals, doon na nagtapos ang buong playoffs ng MPL Philippines Season 17. At yun nga, may itinanghal na nga tayong champion dito sa tournament na to, sa MLBB tournament, at walang iba kundi ang Team Liquid PH. Ang defending champions natin ay sila pa rin ang nanaig dito sa MPL Philippines Season 17. So, grabe, yung legacy nga nung ating Team Liquid PH dito sa MLBB, talagang is a game-changing game-changing moment talaga dito pagdating sa MPL Philippines season. At syempre, after nga ditong neto matalo nila yung Team Falcons PH para ma-clinch ang title nito dito na ginanap nga no sa San Juan Arena sa San Juan City nung Sunday lamang. At syempre dito sa tournament na to, no, sa MPL Philippines Season 17 is hindi lamang na cement nila yung legacy but na-complete pa nila yung historic three-peat after nila matalo nga nitong Team Falcons. So 4-2 talaga yung 4-2 talaga yung naging laban nila dito sa best of 7 grand finals ng MPL Philippines Season 17. So, napakalakas ng ginawa na itong Team Falcons. At syempre, napakalakas ng ginawa ng Team Liquid, Team Falcons, nasabi ko tuloy. Pero yung runner-up, syempre malakas din naman sila ang runner-up ng MPL Philippines, yung Team Falcons. Kasi napagsabayan naman nila. Yun nga, kung ilalatag natin lahat ng games nila, no? Una-una, yung nangyari is yung Team Liquid, yung Cavalry, at syempre naglabas talaga sila ng malakas nilang laban dito sa first two games. At walang iba kundi hinatid neto ni explainer na si Sanford Binuya. Nag-start talaga siya dito sa Pakito Gaming niya, no? Sa Game 1. So, sinimulan niya na itong talunin ang Team Falcons gamit yung kanyang Pakito. Bago pa neto, no, matalo naman nila Alston Sanji Pabico, ang kanilang mid laner, kung saan tinulungan niya ang kanyang team, ang Team Liquid, na ma-extend pa ang lead to Game 2. So, naka 2-0 lead na sila dito. And sa 2-0 lead na nga ito, no, ito yung momentum nila. Pero nga, syempre, hindi mag-back down dito ang Team Falcons dahil nag-fight back talaga sila with itong efforts din ng kanilang mid laner na si Salik Haji Imam at yung gold laner na nila na si Marco, Super Marco Requitiano. So, sila yung dalawang nakakuha ng MVP honors naman dito sa Games 3 and 4 para nga matay ang series sa 2-2. So, 2-2 na yung game sila. Pero syempre, itong Team Liquid na kuha nila yung control sa Game 5 once yung Pakito naman ni Sanford muli nagpakita ng magandang performance dito para ma-move yung kanyang team sa match point. So, 3-2 sa kanila lang ang leading score dito. And pagdating sa Game 6, it was grabe yung matchup na nila dito kasi yung nangyari, parang naging back and forth din yung game sila dito. At nag-stand out nga no, yung kanilang rookie gold laner na si Dave Teddy Viana. So, nag-step up siya gamit yung kanyang cloud at tinulungan din yung Team Liquid na makasecure ng crucial team fight victories dito. No? Kung nakita nyo nga dyan sa video, is yun na yung final moments nga nila. So, with a 29 win, dominant 29 win, bago nila matapos, masira ang base na itong Team Falcons at makuha na ang championship title. So, sa pagiging champion nga nila, no, na-receive na nila ang league's first ever MPL Philippines Championship rings, yung mga singsing na binigay sila at From Fairy, yun yung galing saan ang mga championship rings. At syempre yung medals na na-receive nila. Also yung trophy at yung lion's share ng $150,000 prize pool. So around 9.2 million pesos iyon. And ang naging finals MVP naman nila ay walang iba kundi si Sanford. So siya ang naging finals MVP dito lamang sa MPL Philippines Season 17. At yun nga, syempre dahil dito sa pagkapanalo nga din nila at yung pagiging finals MVP, nakuha na din natin siya ng interview dito nga no, sa kanilang laban. Pero syempre, bago muna ihatin yung interview, is meron tayong naging post-match press conference nga, no? So, unahin nga muna natin yung naging, syempre gusto natin malaman muna yung naramdaman ng ating mga runners-up, kung ano yung kanilang naging thoughts dito sa kanilang yun nga, pagiging runner-up dito sa MPL Philippines Season 17. And susundan natin yan ng na interview natin, no? Galing kay Rogen Ogwen Unigo, yung kanilang Romer, tama no? Romer nila dito sa MPL Philippines Season 17 dito sa Team Falcons. And so, ihatin na natin yung naging panayam natin and yung presscon nga, no? Presscon muna and panayam dito lamang sa MPL Philippines Season 17 Grand Final Series sa Team Falcons PH.
1: Ng finals at the same time yung Birth to Paris, your take lang sa season nyo, sa campaign nyo this season?
2: I think it could have been better, but you know, I think I failed my voice, so...
3: Oy lang!
2: Seriously, I think there are things that we can improve on, so I take responsibility for, you know, not doing this.
1: The floor is now open for media to ask questions.
4: Good evening, Team Adams. Even though the season is going your way, we still want to congratulate you for your qualifying for Darius. And my first question goes to Gary. The last time we talked, you said that MSC is your dream. Kasi dati yung parang hindi ka pinala. But now that you're qualified for MSC sa Paris to, ano lang yung nararamdaman mo ngayon? You know, may mixed emotions ka ba ngayon?
5: Sa personal na nararamdaman ko, ano talaga eh. Pili ko hindi pa siya nagsisink in masyado sa akin, pero sobrang lungkot ko kasi ayun nga, yung isa rin kasi sa dream ko na bigyan ng championship yung mga boss, yung si Sir Ren, tapos si Birds, tapos si Coach Mood lang, si Coach Moody, kasi sobrang, ayun, lahat sila naghihirap. And then sila kaya Enzo, kaya Ton, and so sila lahat bigyan ng championship, kaso, ayun, di kami pinalo. Pero, sobrang dami rin naman naming lesson na natutunan, and madadala namin siya sa EWC. So ngayon siguro, nanamnamin ko muna yung, ano, yung feeling ng pagkatalo, and sa akin kasi, hindi ko rin talaga tanggap eh. Parang, ayun nga, hindi ko rin talaga better nga. Pero ayun, it is what it is na lang.
4: And may dadagdag ka ba, Owen?
6: Eh, nagpapasalamat rin ako sa, ano, sa mga coaches ko. Hindi sila nag-limit sa amin. Talagang pinustro kami kahit nung mga training days namin. Talagang, kahit sa mga teammates ko, sinacrifice nila yung time nila para at least makapag-practice kami ng maayos. Kaya magpapag-aramat ako sa lahat, pati sa management na.
4: Salamat po. Let's give the mic to Haji. Haji, binabati kita dahil naging most improved player ka ngayong season. Isa ka sa talagang tumulong magdala sa team mo sa puntong to at sa Paris. No? Considering na Paris is a potentially life-changing moment for you guys. Ano yung pumasok sa isip mo nung nag-qualify kayo doon?
7: Yung
1: nung nag-qualify ka ulit, parang motivated ka kung lalaban sa prize ulit. So gusto ko talaga, ano daw, panalo. Ayan, so, yun, babawi kami doon.
4: At, mas lalo ba kayong manggigil na bumawi o kumante doon sa ilalim?
1: Opo. Kasi, siyempre, talo kami. So, ayun. Parang, doon na lang kami babawi. Doon na lang ulit yung chance namin para, kasi gusto talaga namin ang champion. Hindi lang magiging ano, grand finalist eh.
4: At ibigay natin ang buwa pa ng buwa. Pwede na. Hindi, napakalayo ng narating mo bilang ano, coach sa MPL. Alam kong galing ka dito sa Team Liquid at alam kong ibang karanasan to para sa'yo na harapin yung former team na minahal mo din. Ano lang ang ano, tumatakbo sa isip mo ngayon?
1: Sobrang magpasalamat kasi yun niya. In a span of a year, parang nalayo din talaga ng na-reach ko with this team from last season. And siguro disappointed pa rin ako sa sarili ko. Especially parang I could have done better nga sabi ni Coach Lap, diba? Ayun, parang thank you pa rin sa lahat. Lahat, especially sa mga sumuporta sa amin, pati sa mga players namin to showing all their efforts kay Coach Ron, kay Coach Kaki, kaya sa mga boss namin. And I think thankful pa rin ako pala at the same time, parang nakafocus ako sa kung paano kami mag-come back stronger next season, but especially sa EWC, mas mag-i-enjoy kami.
4: Salamat, Moody. Doc, you may last question is for you. Doc, hindi ito madaling place to bounce out of, ano lang
7: yung
4: message mo sa mga
7: boys? Actually, it's easy. It's not a bad place to bounce back from. I think it's relative. We've been here before. Grand finals kami, I think it was season 13. Season 13, but we did really well in MSC. I think we know that feeling. So it's advantageous for us. I think right now, we just have to figure out a couple of things within, you know, how we operate. But I'm still really proud of the boys. I think I take responsibility for all of the you know, the failures that we identified within that series. And kung ko pa yun, mas papakat sana siya rin in a way na, I mean, it translates into the game. So

0: para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.

0: La ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Suporta sa education sector, full blast ayon sa punong ehekutibo. Ligtas at maayos sa pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8, pinatitiyak din ng Pangulo. Headlines. Vietnam-Philippines Business Forum lalo nagpalakas sa ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam. Apat na kasunduan na selyuhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vietnam President Tho Lam. Headlines. Big time rollback sa mga produktong petrolyo, epektibo na sa araw na ito. Inflation rate posibleng bumaba naman ngayong Hunyo ayon sa isang eksperto. Headlines. Kasunduan para sa pagtatatag ng petroleum reserve ng Pilipinas, posibleng malagdaan na ng Philippine National Oil Company at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan. Headlines. Pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder, naging payapa at maayos. DILG tiniyak na walang special treatment sa senador sa Quezon City Jail. Headlines. At tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na isumite na sa Senate Impeachment Court.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang mga detalye ng ating balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagisimula ng Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navotas. Suporta sa education sector, full blast ayon sa Chief Executive. Si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nikot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kapitbahayan Elementary School sa lungsod ng Navotas na o sa sinisimula ng paghahanda ng mga paaralan sa susunod na linggo sa ilalim ng Brigada Eskwela Program. Ilan sa mga ininspeksyon ng Pangulo sa natura paaralan ay ang CCTV area at Library Hub, habang ininspeksyon din ng Presidente ang Tara Basa Program. Nakita din ang Pangulo ang isang bahagi ng gusali ng paaralan na pinangalan ng Marcos School Building na naitayo pa noong 1975 at unang proyekto umano ni dating First Lady Imelda Marcos. Hirit ng principal na paaralan, sana ay matulungan silang maisaayos ang gusali na positibo namang tinugo ng Pangulo. Pagtiyak ni Pangulo Marcos, full blast ang kanilang suporta sa sektor ng edukasyon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Full blast tayo sa educational sector at lahat ng pangangailangan ay hanggat kaya bigay ng pamahalaan at binibigay natin.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos ang ligtas at maayos na pagbubukas ng mga paaralan sa Hunyo a 8 sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa Malacanang, inatasan ng Pangulo ang Department of Education o DepEd na paganahin ang Interagency Offline Balik Eskwela upang matiyak ang maayos na pagbabalik eskwela ng mga guro at estudyante. Nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang nakikipag-ugnayan sa DepEd para palakasin ang logistics at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng paaralan. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Assistant Secretary Claire Castro, magpapatupad ang DILG, PNP, DOH at iba pang ahensya ng mga hakbang para sa seguridad, kalusugan ng mga pamayanan at kaayusan sa trapiko. Ilan dito ang Department of Energy na titiyak nang sapat ang supply ng kuryente at ang DTI na magbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Babantayan din ng Department of Transportation ang mga biyahe at paiigtingin ng DICT at NTC ang connectivity habang patuloy ang monitoring ng NDRRMC sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakatutok naman ang Presidential Communications Office sa information dissemination para sa pamamahagi ng tamang impormasyon sa publiko hinggil sa pagbubukas ng klase.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamahalang lungsod ng Maynila, binigyang kalinga ang mga estudyante at mga guro matapos mamudmod ng daang-daang laptops at 55 inches na smart TVs. Si Lawrence Sanjoco ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Aabot sa 982 na

0: mga guro sa pampublikong paaralan ang nakinabang sa ginawang pamahagi ng laptop sa TV ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ang mga nasabing guro ay pawang mga nagtuturo sa kindergarten at grade 1 mula District 1 hanggang District 6 ng lungsod. Pinangunahan ni Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chia Chienza ang aktibidad kung saan ang nasabing hakbang ay bahagi ng One Laptop, One TV, One Classroom program ng Manila LGU. Nasa 551 na 55 inches na smart TVs at 982 na laptops ang natanggap ng mga pampublikong guro na malaking tulong para sa kanilang pagtuturo. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na ang programa ay parang paraan din para mapataas ang antas ng kalidad ng pagtuturo ng mga guro at mga estudyante na mga ito na ang makikinabang. Bagamat aminado ang alkalde na hindi sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Maynila, sinikap nila na magtugunan ang pangailangan ng sektor ng edukasyon na isa sa kanilang mga pangunahing prioridad. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas pinalakas pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Vietnam kasunod ng isinagawang Vietnam-Philippines Forum kung saan mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanghikayat sa mga Vietnamese investor na mamuhunan sa Pilipinas. Dito binigyan din ni Pangulong Marcos ang matibay na ugnayan ng Hanoi at Maynila ay mas malalim na kasaysayan na nagsimula pa noong administrasyon ng kanyang ama nang formal na maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa taong 1976. Sa kasalukuyan, nakatuon ang Pilipinas sa pagpapalawak ng kalakalan at pamumuhunan sa Vietnam habang patuloy na isinusulong ang mga reformang nagpapadali sa pagnenegosyo at nagpapalakas sa kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan. Kabilang sa mga reformang ito ang Create More Act, Amended Foreign Investments Act, Amended Retail Trade Liberalization Act at ang Green Lanes for Strategic Investments na layong makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa bansa.
3: Competitive edge. Our message to the region is clear. The Philippines is positioning itself as a premier destination for smart, sustainable manufacturing and high-value services. We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth. Our goal is to pursue economic growth while upholding environmental sustainability and responsible resource development.
2: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Matagumpay na naselyuhan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnam President Tho Lam ang apat na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang dito ang Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa pamamagitan ng DND at Ministry of National Defense ng Vietnam. Mahalaga ito ayon sa Pangulo upang mapalakas ang joint capabilities sa maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Nilagdaan rin ang MOU para sa information technology and digital transformation cooperation sa pagitan ng DICT at ng Ministry of Science and Technology ng Vietnam. Layo naman itong gawing produktibo ang kooperasyon sa digital inclusion, e-governance at emerging technologies na mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Nagkasundo rin ang Hanoi at Maynila para sa Tourism Cooperation Program sa pagitan ng DOT at ng Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam. Target naman itong palakasin ang turismo ng Pilipinas at Vietnam sa pagdaragdag ng commercial flights sa pagitan ng dalawang bansa. Naselyuhan rin sa kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines at ng Academy of Public Administration and Governance, Ho Chi Minh National Academy of Politics para sa students at faculty exchanges.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naging mabunga hindi lang sa larangan ng ekonomiya at pamumuhunan ang naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Japan, kundi maging sa sektor ng enerhiya. Ibinalita ni Energy Secretary Sharon Garin ang pakikipagtulungan ng bansang Japan para sa pagbuo ng National Stockpiling System ng Pilipinas at pagkakaroon ng ASEAN-wide joint stockpiling na parehong papasok sa programang tinatawag na Power Asia. Ayon kay Garin, kasalukuyan ng umaabante ang usaping ito na magbibigay ng mas malaking stockpiling capacity sa Pilipinas sa produktong petrolyo at magiging malaking tulong din sa iba pang kasaping bansa ng ASEAN.
4: METI, or the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, and the Department of Energy, or DOE, will advance relevant cooperation under the framework of the Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Power Asia. This means two things, no? The national stockpiling system in the Philippines, and number two, the ASEAN-wide joint stockpiling.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, epektibo na ngayong araw ang malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa anunsyo ng Department of Energy o DOE. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na may tapyas singil na 9 pesos and 26 centavos ang kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang tumataginting na 10 pesos and 86 centavos naman ang ibinaba ng kada litro ng kerosene. Maging ang liquefied petroleum gas o LPG may bawas din na 3 pesos and 41 centavos sa kada kilo nito.
4: The amounts this indicated here are the amounts that are the minimum rollback. Some companies actually have done some advance rollback. Some are have done their staggering in advance of the rollbacks, or some are actually giving even lower prices. So, i-monitor nyo lang po the situation in your favorite gas company, gasoline stations.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakakuha ang Philippine National Oil Company o PNOC ng 21,000 metric tons ng LPG shipment para suportahan ang strategic fuel reserves ng Pilipinas. Ang cargo ay naglalaman ng 50% refrigerated propane at 50% refrigerated butane na nauna nang dumating sa isang terminal sa Calaca, Batangas noong Mayo at 30. Nagmula ang shipment mula sa Enterprise Port sa Texas, United States at binili sa pamamagitan ng Trafigura Private Limited sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy. Tiwala si Energy Secretary Sharon Garin na makakatulong ito para mapanatiling tuloy-tuloy at matatag ang supply ng LPG sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Energy nakapagtala ng 46 days average inventory ng langis sa bansa. Si AJ Ignacio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Chad, iniulat nga ng Department of Energy na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa. Sa isang punong balitaan sa Department of Energy, sinabi ni DOE Undersecretary Alessandro Sales na nasa 46 days ang kabuuang average inventory ng langis sa bansa, na pinangungunahan ng gasolina na may 47.10 days, sa diesel naman ay nasa 44.36 days, sa kerosene naman ay may 143.64 days, at sa liquefied petroleum gas ay merong 42.13 days. Said, kasama na rito ang panibagong shipment ng LPG na dumating sa bansa nitong nagdaang mga araw. Muli naman siniguro ng kagawaran, Chet, na patuloy ang sinasagawang monitoring ng kagawaran upang masiguro na sustainable ang supply ng langis sa iba't ibang panig ng bansa. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AD Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasalukuyang tinatrabaho ng Pilipinas ang pagtatatag ng isang Strategic Petroleum Reserve Program. Kaunay nito, inaasahang lalagdaan ng Philippine National Oil Company o PNOC at Maharlika Investment Corporation ngayong buwan ng isang kasunduan dito. Layan itong makabuo ng sistematikong stockpiling system para maprotektahan ang bansa mula sa global supply disruptions. Ang proyekto ay nakabatay sa isang inverted pyramid structure kung saan inuuna ang energy security. Determinado ang gobyerno na simulan ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posibleng abutin ng isang taon ang pagproseso ng mga permit at pagkuha ng pondo para sa proyekto, habang ang kabuuang timeline nito ay nakadepende sa feasibility study. Bukod sa pagtatatag ng naturang programa, kasama rin sa plano ang pagdevelop ng bagong stockpiling facilities na makakasapat sakaling magkaaberya sa alinmang panig ng mundo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaayos na ng economic managers ang inaasahang economic targets sa hindi tiyak na lagay ng ekonomiya sa buong mundo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagpulong na ang Development Budget Coordination Committee para i-reassess ang projected kaugnay sa economic growth, inflation, foreign exchange at oil prices. Narito ang iba pang impormasyon mula kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon.
6: The committee has agreed to further study the effects of these variables in the country's fiscal position in the short and medium term. Recalibrated figure will be finalized to serve as input for the preparation of the 2027 budget.
2: Yan ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: ASEAN High Level Forum hinggil sa Silver Economy, pangungunahan ng DSWD. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghanda ang Department of Social Welfare and Development para nga sa gaganaping ASEAN High Level Forum na sisentro sa silver economy o mga oportunidad at hamon kaugnay ng tumatandang populasyon sa rehiyon. Gaganapin ang High Level Forum sa PICC sa Pasay bukas June 3 hanggang June 4 na inaasahang dadaluhan ng mga kinatuan mula sa member states at pati na ng Special Development Partners, Academe at Civil Society Group. Magsisilbing host rito ang DSWD katuwang ang UNEA, ang UNESCAP, pati ang ASEAN and East Asia. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Tumlao, layo ng forum na isulong ang mga polisiya at pamumuhunan sa silver economy sa pamamagitan ng innovation, pakipagtulungan sa pribadong sektor at pagsusulong ng active aging. Kabilang sa tatalakayin ng mga usapin, kaugnay ng kalusugan, integrated care system at pati na ang entrepreneurship, innovation at mga programa makatutulong sa mga tumatandang populasyon sa ASEAN. Bahagi pa rin ito ng advocacy ng DSWD sa ilalim ng temang Rise ASEAN. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: May posibilidad na bumaba na ang inflation rate sa bansa ngayong Hunyo at tumaas ang palitan ng piso kontra dolyar. Sa programang Global na Tayo, sinabi ni Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu na bumababa na ang presyo ng krudo sa global market at patuloy din ang rollback sa oil prices sa Pilipinas. Malaki anya ang magiging ambag nito sa pagbagal ng inflation sa bansa. Pero giit pa rin ni Dr. Batu, nakadepende pa ito sa usapin ng US at Iran sa nangyayaring giyera sa Middle East. Sa ngayon, ang forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas aabot sa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate nitong Mayo.
8: Kung mataas ang rate of inflation natin ng Mayo, merong possibility na pagdating ng June ay medyo bababa. Mataas pa rin, pero hindi kasing taas nung nagdaang buwan.
9: Mm.
8: So, yan yung nakikita ko na in terms of sa takbo ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of inflation, merong chance na bababayan and hopefully na medyo lumakas ng konti yung piso.
2: Pahayag ni Dr. Michael Batu, Filipino-Canadian economist.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth humingi ng 300 billion pesos na subsidiya para sa 2027. Sa balitang yan, ang maghahatid si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Humiling ang PhilHealth ng 300 billion pesos na subsidiya mula sa gobyerno para sa 2027 upang pondohan ang premiums ng mga indigent four-piece beneficiaries, senior citizen, PWD, solo parent.
2: Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
11: Namahagi ng ayudang Department of Environment and Natural Resources o DNRB COLA sa 110 tricycle drivers at eco-aids na naapektuhan ng krisis sa enerhiya at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa barangay
12: Araneta Avenue papuntang E. Rodriguez. Yung mga residente doon ay nagbigay na po at nagsabi ng positive feedback dahil nung nag-uulan ay mas tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng ulan sa mga drainage na dati ay naiipon at siyang nagiging dahilan ng lagpas taong baha sa lugar. Ganun din sa A. Bonifacio Avenue at Taft Avenue, Natapos na rin po ang drainage improvement projects at naibalita na rin na mabilis

0: Bumaha pero humupa ang tubig sa Taft Avenue at UN Avenue. Tuloy-tuloy din ang dredging activities. Hindi rin tumitigil ang DPWH since November 2025 na mag-clearing at declogging ng mga waterways. Mabilis din nag-deploy ang DPWH ng mga maintenance crew sa mga lugar na binabaha nito mga nakaraang araw. So, sa mga natitinggang proyekto naman, ay tuloy-tuloy pa rin po at priority ito natapusin ng DPWH.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
2: Good afternoon, ma'am. Kung maghingi lang po kami ng update, kung may ongoing investigation pa rin po yung DPWH dun sa mga flood control project anomalies na disclosed ni President last year.
0: Sa ngayon po, nakausap din po ulit natin si Secretary Vince at sinabi po nila na ang kanilang mga na-sumiti or rather na nag-gather na facts ay isinumpinti na po sa ombudsman. So, sa ngayon po, ang ombudsman po ang patuloy na nag-iimbestiga dito. At of course, kung may makikita pa rin po silang iba pa na mga proyektong hindi gumagana, ito naman po ay kanilang iimbestigan pa rin.
2: Clarify ko lang po, wala po silang nakitang existing na flood control projects na anomalies po. Flood control project anomalies. Bukod po dun sa nasubmit nila dun sa ombudsman.
0: Sa ngayon, wala silang binigay sa ating update dahil ang mga na gather nila ay isinumite na sa mga investigating bodies.
2: Tapos, yung pong na-inform na po ba si Pangulo dun sa info na yun dun sa flood control project?

0: desisyon ng Malacañang doon sa proposal ng Bureau of Immigration para maningil ng around 240 pesos para sa mga travelers na lalabas o papasok ng Pilipinas para po doon sa sinasabi nilang upgrade sa kanilang mga ginagamit na systems sa immigration.
1: Sa ngayon po ay ito'y proposal pa lamang po according to Commissioner Joel Anthony Biado. So wala pa po itong anumang desisyon, wala pa pong nararating ito. Ito ay mere proposal. So wag po muna mag-alala ang ating mga kababayan dahil mas nauna po talaga silang mag-react. Wala pa po ito.
0: Pero what is the position of the palace? Is the palace supportive of this proposal or does the palace think that it is necessary given the time na mas mahal po yung pagbiyahe sa within the country or outside the country?
1: Alam naman natin po kung ano po ang layunin nito. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas ligtas at mas modernong border control system. Ngunit dapat itong maisakatuparan sa paraang malinaw, makatarungan at may tiwala ang publiko. Yan po ang sinasabi ni Commissioner Viado. But still, ito po ay nasa stage pa ng pag-aaral, kaya wala pa pong stance ang Pangulo patungkol dito.
0: Ma'am, just your point of view, the Bureau of Immigration under the 2026 proposed budget enjoys a budget of, kunin ko lang po yung exact amount. More or less, they have, sorry, nawala po yung figure, pero more or less, mayroon po silang millions already in funds for their capital outlay as well as their other expenditures. Mm-hmm. On top of that, nag-privatize din po yung NAIA, pati yung ibang major airports sa Pilipinas. Bakit po kailangang singilin sa taxpayers itong additional upgrades for immigration systems when this isn't already included in the national budget?
1: Kaya nga, wag natin munang pangunahan, inaaral pa po. So, wag muna tayong maalarma, wala pa po ito.
0: Hindi, last naman for my end, hindi po nakikita ng Malacañang yung glaring question kung bakit kailangan mag-propose ng ganito in the first place when this is already funded by taxpayers' money.
1: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
2: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
3: Good afternoon, USEC. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust."
1: Una-una po, lumalabas dito sa kanyang naging tugon. Hindi niya po dininay. Walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pangtanggap di umano ng pera mura sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
3: Ibig po bang sabihin niya na

0: Pareho po yung pananaw ng Palacio dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial.
1: Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magbasid kung ano mangyayari sa Senado.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
3: Hi, Yusa. Good morning. Yusa, can we confirm this information that Vietnamese President Tho Lam reportedly skipped and canceled his Senate visit due to the recent events in the chamber, which we know caught international attention?
1: Hindi po siguro manggagaling sa amin ang tugon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kung mismo ang pamahalaan ng Vietnam ang magsasabi ng kanilang tugon kung hindi man sila natuloy sa pagbisita sa Senate office.
3: But from the President's Japan trip to Vietnam state visit, was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
1: Again.
3: Was domestic politics a concern raised by our ASEAN neighbors?
1: Sa Japan.
3: And the visit of Vietnam.
1: Hindi po siya naging issue.
2: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
4: Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the things, as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vicrimulya clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy? And how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada?
1: Una-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla. Nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So, mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So, in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong Secretary John Vic, pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto.
4: But can we consider that was obstruction of justice?
1: Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution.
4: Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And the Senate Minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung, syempre po yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan?
1: Katulad din po na sinabi ko noong mga nakarang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So, iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada, bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangan talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
2: Follow-up question mula kay Kaylizel Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises, pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary, kahit po na pinapalaga ng Senate leader sa ngayon?
1: Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years, alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang. Mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon.
2: Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA 7.
6: Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement.
1: Yeah, that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado sa mga itong klaseng crimes ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian? Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas.
2: Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH.
7: Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, ano, dalawang araw na lang po bago yung synergy adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado?
1: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
2: Last question mula kay Aileen Taliping. Abante tonight.
8: Good afternoon, Yusek. Confirmation lang po dun sa labas ng balita na meron ng bagong chief, ang PTV4. Meron na po ba?
1: Siguro magbibigay ako ng announcement sa mga susunod na oras o araw.
8: How about PBS and NIB? Meron na bang bagong Epe.
1: Magbibigay po ako ng announcement. Sa akin din po niyo ito madidinig.
8: Okay, thank you, ma'am.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media.
9: Walang tanong mula kay Mia Magdalena ng Fokno. Mia Magdalena Fokno ng Mountain Beacon. As the administration pursues major infrastructure and investment projects, how will Malacanang ensure that indigenous people's rights, particularly the principle of free, prior, and informed consent, are fully respected and protected?
1: Issue nga po ngayon yan. So, mismo po, ang NICP ang hininga natin ng tugon dito. At ang kanya pong tugon, ang National Commission on Indigenous Peoples sa ilalim ng Office of the President ay patuloy na nagpapalakas sa mga mekanismo nagpoprotekta at nagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo sa buong bansa. Ang revised 2026 Free and Prior Informed Consent Guidelines na binuo kasama ng mga indigenous cultural communities and indigenous peoples and key stakeholders ay sumasailalim at sumasalamin sa pagsisikap na palakasin ang mga panangga laban sa mga shortcut na pamamaraan at palakasin ang pananagutan sa mga implementing agencies sa pamamagitan na rin ng pagtatatag ng isang framework na binabawasan ang procedural redundancies. Ito ay tumatayo bilang isang kritikal na instrumento sa pagtiyak na magpapatuloy ang pambansang kaunlaran nang hindi binabawasan ang mga karapatan ng mga katutubo. Ito ay karagdagang sinusuportahan ng mga bagong transparency portal na sumusulong sa digitization at pampublikong pananagutan sa proseso. So sa utos ni Pangulo Marcos Jr., ang NCIP ay sumusunod sa hangarin na maipatupad ang masaganang katutubong pamayanan, sandigan ng pambansang kaunlaran. So yan po ang mensahe mula sa NCIP.
9: Huling tanong po sa Caraga Region mula kay Clyde Hikilan ng AWR Hope Radio. USEC, the Palarong Pambansa, which was held in the province of Agusan del Sur, concluded just last week. During the opening ceremonies, the President announced that the government would provide incentives to young athletes who win medals. Aside from these incentives, are there any other programs, support mechanisms, or forms of assistance being planned by the government to further strengthen the training, development, and participation of our young athletes who will represent the country in international competitions?
1: Mm-hmm. Good news po ito. Ito po ay ayon mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Ang sabi po niya, ongoing yung funding ng hundreds of sports clubs sa mga schools with the help of OP/PSC. May upgrading of the school exercise facilities din ang PSC na inutos po ni Pangulo Marcos Jr. Last year pa po ito inutos nung nagkaroon po ng inaugurasyon ang PSC facilities sa Ultra. At ang three grading period na ini-implement ay magkakaroon din po ng tamang oras, sapat na oras para sa mga extracurricular activities katulad ng sports at arts. So yun po ang magandang balita mula kay Secretary Sonny Angara ng DepEd.
2: Balik sa iyo, si Claire.
1: Maraming salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang turismo at mahikayat ang mas maraming turistang Vietnamese sa Pilipinas. Isang kasunduan ang nilagdaan ng Department of Tourism at Ministry of Culture, Sports and Tourism ng Vietnam nung state visit ni President Tho Lam nung Lunes. Sa ilalim ng Tourism Cooperation Program 2026-2029, plano ng dalawang bansa na magkasanib na promosyon ng mga destinasyon, pagpapadali ng paglalakbay, pagsasanay sa mga manggagawa sa turismo, at pagbabahagi ng pinakamahusay ng mga practice sa sustainable tourism. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., magtutulungan din ang dalawang bansa upang mapalawak ang air connectivity at madagdagan ang mga direct flights. Noong 2025, halos kalahating milyong Pinoy ang bumisita sa Vietnam, habang patuloy namang tumataas ang bilang ng mga turistang Vietnamese na nagtutungo sa Pilipinas.

0: Ngayong araw, June 2, abala po si Pangulo Marcos Jr. sa pagtatrabaho para sa bayan. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang Brigada Eskwela sa Kapitbahayan Elementary School sa Navota City. Mamayang hapon, pangungunahan ni Pangulo Marcos Jr. ang meeting sa Malacañang kasama ang Department of Energy at iba pang ahensya upang pag-usapan ang energy concerns sa bansa, particular na ang power supply at grid conditions sa Luzon at Visayas. Pangungunahan din ng Pangulo ang 9th Philippine Space Council meeting mamayang hapon sa Malacañang. Mga kababayan, lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay may pagmamahal sa bayan, may respeto sa batas, at may respeto sa kapwa Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa mga press briefing, sa mga natanong kay Undersecretary Castro, yung
2: Raquel? Ayan nga po yung Palace Press Briefing na atin pong napakinggan kasama po si Yusek Clare Castro. Maya-maya po, no, susubukan po nating balikan si Raquel Bayan para sa kanyang wrap-up sa naging press briefing sa Malacañang. Ang oras po natin, meron po tayong 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Raquel?
1: Sa patatapos lang na press briefing sa Malacañang na hingan ng reaksyon ng palasyo kaugnay sa nangyaring pag-aresto kay San Jingoy Estrada kahapon, na kung saan nagkaroon ng intervention si Alan Peter Cayetano. Ang pagbigay niya ng palasyo ay naunang isinig yung warrant of arrest bago yung press con ni Jingoy kahapon. So matatawag daw yan na pag-aresto dahil hindi naman voluntary yung nagtungo sa ating mga law enforcement agency si Jingoy, bagkus pinuntahan siya at hinainan ng warrant of arrest. O may naman daw ang sinasabi ng ilang senador na tila nagkaroon ng boycott sa duty dahil wala na ganap na sesyon kahapon dahil doon sa naging pag-aresto ang issue kung sino yung so makikipag-cooperate yung Malacañang para maipasa yung batas para sa taong bayan. Pero yung paghahatid niya at pagsama kay Estrada kahapon nung hinainan nito ng arrest warrant, hindi daw yung nangangahulugan na dapat talikuran ng mga senador yung kanilang trabaho at mandato para sa taong bayan. Kaugnay naman doon sa komento ni Vice President Sara Duterte kung saan pinapabasura nito ng tampo nito yung articles of impeachment sa kanya. Ang sabi ni Luisa Castro, lumalabas dyan sa inihaing tubon ni Vice President Sara Duterte, hindi niya i-deny yung mga akusasyon sa kanya, particular yung paglustay ng confidential funds, yung pagbabata sa buhay ni Pangulo Marcos, yung pagtanggap ng pera mula sa drug lords at yung unexplained wealth. At bagkus ginamit lamang ni VP Sara na technicality yung dahilan nitong mga ibinabato sa kanya. Nauna na rin namang ginamit ni Vice President Sara Duterte noong pagdinig sa Kongreso. Ang sabi niyo sa Castro, dapat ipaliwanag ng ikalawang pangulo sa taong bayan yung mga inaakusa sa kanya. Dapat abangan na lamang anya yung kalalabasan nitong impeachment na ito na sa mga senator judges na kung i-dismiss nila o didinggin sa isang trial itong reklamo na ito. Ang kailangan anya dito, accountability, transparency at hindi anya makikialam yung Malacañang sa usapin na ito. Ngayon yung mga priority bills ng administrasyon, aminado Malacañang nga talagang mahihirapan na maipasa yan, lalo na kung magpapatuloy yung ganitong ingay at gulo sa Senado. Samantala, nahingan rin ng posisyon ng Malacañang kaugnay doon sa plano ng Bureau of Immigration na mag-impose ng 240 pesos safety para sa departing at arriving passengers upang mapaiting ang yung sistema sa immigration. Ang sabi niyo si Castro, puro po pa lamang yan, pag-aaralan yan, kaya huwag daw muna mag-alala yung ating mga kababayan dahil pwede naman yan na hindi maituloy. At kaugnay doon sa mga nararanasan ng pagulan sa bansa, inaasahan yung pag-usbong ng dengue cases dahil dito sa mga pagulan sa Malacanang, kung inaasahan rin pa ng Malacanang na maaprubahan na yung dengue vaccine. Ang sabi ni si Castro, sabi ng Department of Health, sinusuri pa ng DFA natin yung mungkahi ng aplikante regarding dyan sa bakuna dahil base doon sa unang datos na natanggap ng pamahalaan, mababa, so pinakamababa yung epekto nitong bakuna para sa mga bata na nasa 4 to 5 years old compared doon sa 6 years old. At sinasabi rin doon sa paunang datos na posible na magkaroon ng mas malalang dengue yung mga nabakunahan na hindi pa nagka-dengue noon. So isa yan sa mga ikinukonsidera ng pamahalaan. Pero ang World Health Organization, Anya, ang sinasabi ng WHO, mas ikinukonsidera pa rin nila na mas mabisa pa rin yung dengue prevention o yung paglilinis kontra dengue kesa dito sa mga bakuna. At ang pagitiyak ng pamahalaan kaugnay pa rin dito sa pagulan, yung mga inaasahan pagbaha, ang DPWH ay sa DPWH tuloy-tuloy yung paghahanda ng gobyerno para sa pagpasok ng tag-ulan. Hindi ang pinapangako ng DOH na hindi nababaha, pero ang assurance ng pamahalaan na tutulong-tulong ang lahat ng government agencies to make sure na hindi manda itong mga tubig baha at nagpusay agad mga pababa itong mga tubig. Nakatanggap na rin Anya ng positive result yung pamahalaan mula dito sa Metro Manila, kabilang na dyan sa Sierra Nevada, yung mga flood management projects na ipinatutupad dyan, mismo mga residente na Anya, yung nagbigay ng feedback na tuloy-tuloy na yung daloy ng tubig-ulan at hindi na yung naiipon at hindi na umaabot pa ng yung pastao sa baha tulad ng mga naitala noon. Samantala, kaugnay naman doon sa mga nauna ng DPWH investigation, hindi also called on siya umalis sa kasalukuyan. Lahat ng mga resulta ng investigasyon na una nang naisagawa ng DPWH na isumita na ang ombudsman, at ang ombudsman na ang bahalang magpatuloy yung mga investigasyon na yan. Now, kung meron pa rin makikita yung DPWH na anumang mahiyaya sa mga proyekto na yan, agad rin nilang isusumite, kay investigahan at isusumite sa ombudsman. Habang ngayong araw, sabi ni si Castro, basi Pangulo Marcos sa kaliwatan ng aktividad, kanyang umaga una ng pinanginan Pangulo Marcos yung brigada Estuela, and then mamayang hapag magkakaroon din ng hiwalay na pulong pa si Pangulo Marcos kasama ang Department of Energy, kung saan matatalakay naman yung ilan sa mga energy concerns sa bansa, particular yung power supply at yung grid condition ng pamahalaan. Habang magkakaroon rin ng hiwalay pa na pulong si Pangulo Marcos kasama naman ng Philippine Space Council meeting dito pa rin sa Palacio. Ito naman ang tinig mo lang mula dito sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa kalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: Maraming salamat, Rakalbayan. Ang oras po natin, meron na tayong 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Expositions and trade shows. And it, eventually, no, nabibigyan natin sila ng linkages patungo sa mga international investors and collaborators and para makita ang mga innovations na ito globally.
10: Okay, maganda po pakinggan at interesting ito, market-ready, mature technology. Sir Gab, pakipaliwanag po itong do-on wayfinding innovation. Para saan po ito? Ano pong layunin ng invention na ito?
11: Magandang hapon po sa lahat. So, to explain po, si Doon po ay ang first and only real-time indoor navigation platform in the Philippines. To explain po further, kung kayo po ay gumagamit ng mga GPS technology pag kayo po ay nagmamaneho, ito naman po ay para pag nasa loob po kayo ng mga gusali. Sinisimulan po namin ito ngayon para sa malls, pero eventually po, nagsisimula na rin po kami kumausap ng mga ibang establishmento tulad ng mga hotel, ng mga ospital. Isa rin po kami sa mga una sa Southeast Asia. Bale, yun po, isa po kaming indoor navigation platform.
12: Okay, Sir Gab, kailan nagsimula ang pagkakatuklas? Okay, Sir Gab, kailan po nagsimula yung pagkakatuklas ninyo itong doon wayfinding? At ano ang nagtulak sa inyo para gawin ito? What was the inspiration behind it?
11: Officially nag-incorporate po ang doon noong February of 2023. But yung concept po I've had since 2018. Ako po kasi personally, I'm an outdoor type of person. So ako po usually naliligaw po ako pag nasa loob po ako ng mall, sa mga naglalakihan po nating mall being one of Asia's retail centers, no? And ever since 2018, I kept saying po na dapat may navigation platform tayo for inside the malls in a way to find what we need inside any large establishment. And I kept saying it po since 2018 all the way hanggang 2022 po. Noong 2022, may mga nakausap po ako na marami din may ganitong pain point. Madami pong nagsishare nung vision, madami pong nagsishare nung concern.
10: Well, Sir Gab,
11: all the way from 2018 to 2022, I was being trained po to design business models, to design products. So nung napag-usapan po ulit siya ng 2020 at kaya naman natin gawin, natutunan na po natin gumawa ng startup, 2023, sinimula na po namin pa i-research and gawin talaga.
10: Okay. Sir Gab, pakipaliwanag po para mas maliwanagan din yung ating mga kababayan. Anong pagkakaiba dito dun sa directory sa mga indoor establishments na pwedeng gamitin para hanapin yung mga stalls na kailangan nilang hanapin? I mean, is this interactive as well, gaya ng mga ginagamit na GPS services like Google Maps and other navigation tools?
11: Yes po. Yes po. So to differentiate po, GPS po can penetrate buildings. So to do so, gumagawa po kami ng sarili naming network sa loob ng mga establishments. To differentiate naman po doon sa digital directories, yun po ay static. Kami po ay real-time habang naglalakad din po kayo sa loob. Para kumbaga, pag ang sinerge po sa digital directory ay 2-3 floors up at malayo po from the directory, somewhere po sa kalagitnaan, naliligaw po ulit yung mga tao. Yes. Kaya kailangan po nilang mag-check ulit or maghanap ulit ng directory or ng mapagtatanungan. Sa doon po, pagka real-time po, from point A to point B hanggang doon po, gagabayan po namin kayo. Ang importansya naman po niyan for the property developers, binibigyan din po natin ng understanding yung property developers kung paano po nagnanavigate at kumikilos yung foot traffic. Bali, binibigyan po namin sila ng foot traffic behavioral analytics. And in doing so po, nakakapag-optimize sila ng kamilang operational efficiencies, yung mga tenants na pagkukumpul-kumpul nila yung mga mas magandang magkakasama para yung mga foot traffic and consumers po, pagkanap ayos po natin further yung structuring and planning nung sa loob ng mga gusali, mas madali din po manavigate and madiscover ng foot traffic yung indoors.
10: Okay. At dahil laganap pa rin nga po ang paggamit ng artificial intelligence o AI, ano naman po ang AI component itong Duon Wayfinding?
11: Yes po. So, ang part po ng AI component namin, sinagsisimula po siyang pumasok doon po sa na-mention ko na foot traffic behavioral analytics. So, sa ngayon po, iniintindi po muna ng aming technology ang foot traffic behavioral patterns inside the buildings. And from there po, kinikilala po niya yung bawat user and promotes discoverability. So pag alam na po nung system namin kung ano yung mga gusto mo sa loob ng establishments, ano yung mga iyong interest, pag pumasok ka sa ibang establishments na kinocover namin, pinapakita po namin sa iyo ano yung mga pwede mong magawa sa loob and ano yung mga gusto mong masubukan at matry in promoting local businesses po. And in doing so, ina-navigate din namin po sila towards there. And route optimization po. So if may events, iiwas din po namin kayo sa mga masisikip at matataong lugar. Pag may pupuntahan po kayong lugar at puno siya, or pagkainan, pag puno siya, masasabi din po namin sa inyo pag puno siya. And with DOST TAPI po, isa po sa mga drive na pinupush namin ngayon ay ang aming inclusivity and emergency evacuation reroutes. So knock on wood po, pag nagkaroon po tayo ng emergency sa loob ng establishment, nagtitrigger po kami ng emergency evacuation route. So bawat user po ay i-escort namin safely outside the building in real time po. And then yung inclusivity natin is we also in-navigate yung mga, if you're in a wheelchair, ina-navigate po namin kayo through ramps and elevators instead of stairs and escalators. And then we also have voice route direction giving for visually impaired naman po.
12: Okay. For Sir Josiah, Sir, sa naging experience niyo sa GTEx, no, ano yung pinaka napansin ninyong pagbabago o direksyon ng AI sa Asia bilang isang mabilis na lumalawak na industriya?
9: Yes, you said Marge, no? Mula sa aming karanasan sa pagsali during the exhibition, nakita natin na fit yung mga technologies na na-showcase natin. Lalo na yung mga smart cities, agriculture, and smart technologies with AI integration. At least in the Southeast Asia, no? Nakita natin na mas human-centric ang solutions na na-showcase natin doon. Halimbawa na lang nung pinamalas nila doon, yung behavioral analytics para mas magkaroon ng maayos na decision-making, lalo na sa ating mga retail owners. And of course, in return, no, mas napopromote ang mga local na businesses. Nakita din natin na nakapattern ito sa mga international technologies na na-feature doon. Halimbawa na rin, of course, yung mapa-improve ang navigation, mas human-centric ang mga perspective. Andun din naman yung mga agricultural technologies na may AI integration na nakasisiguro na sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, mas mataas as much quality yung mga produktong nakukuha natin o makukuha natin. So yung mga solutions na to, mas nagbibigay ng way for our cities to become smarter. So yun yung mga direction na nakita natin sa paglahok sa mga exhibitions na to. So basically, hindi na tayo far off unlike when we were 5-10 years before. So kaya mas ini-encourage naman yung mga Filipino thinkers or innovators natin na to have access sa mga government programs na to upang magkaroon din sila ng pagkakataon na makasali sa mga ganitong mga events.
10: Josh, kumusta naman po ang naging pagtanggap at reaksyon ng mga international investors at industry partners sa mga ipinakitang Filipino technologies sa delegasyon?
9: Nakakatuwa po, no? From the impressions na nakuha namin from visitors on our exhibition, nakita namin na very positive, no? Hindi lang yung mga foreigners ang nakakita ng ating mga technologies, but of course, yung mga kababayan natin na nagre-reside sa ibang bansa. Natuwa sila, no, na makita nila ang bandera ng Philippines o Filipinas sa isang international stage na nagkaroon ng sense of pride. And of course, natuwa sila na yung mga innovations natin are actually solutions that are provided to the real world problems na na-experience na ating mga kababayan. Not just here from the Philippines, but of course, sa ibang bansa din. So we are not limited by being a... how do we say this, third world country, no? Kasi nakita natin na mga startups natin ay kayang makipagsabay sa mga international or global na mga teknolohiya. So yun po yung nakita natin, very positive, and they are actually looking for more. Kaya yun yung challenge natin sa ating mga Filipino innovators. Dapat maging committed and mas maging market ready ang ating mga technologies. And of course, andito naman ang DOST TAPI. Kung kayo po ay may mga science and technology-based innovations, you can access our programs of support.
12: Okay, nakakatawa naman po yan pakinggan, no? And for you, Sir Gab, ano naman po yung mga hamon sa pagpapatupad ng indoor navigation technology sa Pilipinas at paano ito tinutugunan ng Doon Wayfindings? At paano po ninyo tinitiyak yung privacy at data security ng mga gumagamit ng app, lalo na't may location at navigation features ang mga ito?
11: Yes po, no? Thank you for the question po. We are taking this concern very seriously. Isa po yan sa mga una naming research, first and foremost, ang cybersecurity and data privacy. So una-una po, ang una naming ginawa is to make sure that our technology and data handling and data processing is compliant with our data privacy laws. Ang next po na naming ginawa is to make sure that all of the data processing and data handling is disclosed po to every user. So that consent is properly acquired and properly put in place po. Next po is to make sure that ang yung signal and yung... That is why po, one of the reasons why... So in doing so po, we are enabling na closed loop po ang data handling natin. So si Doon lang po ang nagpa-process nito. And very strict contracts po with some partners to be able to... enhance lang and optimize operational efficiencies. So baling wala naman pong outside parties na nakaka-access ng ating data po.
10: Okay. Sir Gab, from your perspective po, gaano po kalaki ang naitulong ng DOST through the Technology Application and Promotion Institute or TAPI sa invention ng Doon Wayfinding?
11: We are very grateful po to DOST and TAPI. First and foremost po, they helped us with our 0-1 fund. To explain po, para sa ating mga listeners sa startup community, especially para po sa mga inventors and mga nagnanais po mag-startup, at ang problema po natin kadalasan ay resources. So si DOST TAPI po ay nandito para mag-support ng 0-1 fund. Ang ibig sabihin po nito, pag meron kang concept and gusto mo siya i-market, nasa conceptualization stage ka pa lang, and kailangan mo ng support with resources, with network, with promotions, si DOST TAPI po ang nagtulong sa amin to get to that first step of actually marketing our platform. So when we went to DOST po, nasa MVP stage pa lang po kami and we needed help with scaling it. So doon po sila pumasok, and when they came in to help us scale it, they came in again, no? To support us further to promote our technology. So dyan po yung dinala po nila kami sa Gitex AI Asia, kung saan po kami ay nakakuha ng international recognition, nakakuha din po kami ng international prospects for partners and investors, nakausap na po namin ngayon. And patuloy po kami sinusuportahan ng DOST TAPI with promotions and any concerns po, actually very easy po sila kausap. You can reach them anytime, you can speak with them regarding your concerns for your business, and they are always willing to help. So very we are very, very grateful po to DOST TAPI.
12: Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin po natin si Sir Gab.
11: Ayun po, thank you po for this chance to talk about Doon on this stage. Thank you po sa opportunity. We invite everyone na lang po to follow our socials, Doon Wayfinding or Doon po on Facebook and IG. Diyan po kami mag-announce ng kada bagong location partner and bagong availability po sa mobile app. Hinihikayat din po namin ang bawat Pilipino na i-download po ang Doon Wayfinding sa iOS App Store po and sa Google Play Store. Hinihingi na lang din po kami ng tulong na isulong ang gawang Pilipino, dahil kami po ay isa sa mga una sa Southeast Asia and nais po namin to i-promote sa Southeast Asia as gawang Pilipino po talaga. Salamat po.
12: At salamat. At mensahe niyo na lang po, Sir Josiah, sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon.
9: Muli, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa, Isaac March and Sir Joshua. Ang DOST at DOST TAPI ay patuloy na sumusuporta sa ating mga science and technology-based technologies and solutions. At nagnanais kami na mas marami pang matulungan sa pamamagitan ng ating mga programa. So andyan po ang aming programs of support for pre-commercialization, Technicom and Galing Program. Isa po silang uri ng grant. Andyan din naman po ang aming commercialization support through Expanded Venture Financing Program, which is financing naman po ito. And of course, gusto ko rin pong i-highlight ang aming mga Intellectual Property Rights Protection Program and support. So mula sa pangunguna ng aming Secretary, Secretary Renato Yusurudum Jr. at aming Director, Attorney Marion IVD De Sena, narito ang aming ahensya na patuloy na tumutulong sa ating mga startups. And of course, sa ating innovation ecosystem, mas naganais pa na maraming technologies maging ready locally and internationally. Kaya muli, andito po ang DOST TAPI, and we are looking forward to more inventors and innovators. So maraming salamat po sa pagkakataon at magandang tanghali po sa inyong lahat.
10: On that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Sir Josh Puyugao, Junior Program Manager ng Technology Information and Promotion Division ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, at kay Sir Gab Angeles, ang CEO at founder ng Doon Technologies Incorporated. Thank you, sirs. Samantala, sa iba pang balita, handa ang Pilipinas na maging pangunahing investment hub ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ito ng Pangulo sa ginawang Business Forum ng Pilipinas at Vietnam, kung saan present ang halos 600 business leaders at government representatives. Pagbibida ni Pangulong Marcos Jr. bukas ang bansa sa mga negosyante na gustong magtatag ng operasyon at lumikha ng panibagong oportunidad. Kasunod na rin ito ng mga reformang ipinatupad ng gobyerno kabilang ang mga batas na layong magpapalakas sa foreign investments at pagbaba ng capital requirements. Sa pagdiriwang na 50 taon ng diplomatikong ugnayan, itinaas sa Enhanced Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam para sa mas matibay na supply chain cooperation. Nagpatuloy naman ang kalakalan ng dalawang bansa kasabay ng palitan ng electronic components, bigas at iba pang mahahalagang produkto.
13: We are open to partnership, ready for investment, and eager to work with you in creating new opportunities for growth.
12: Hindi apektado ng issue sa West Philippine Sea ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam na parehong claimant countries. Patunay dyan ang pagpapanibago sa defense cooperation na tinalakay sa isang pagpupulong ng mga defense official ng dalawang bansa. Si Patrick De Jesus sa detalye.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
23: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
27: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
23: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
29: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
30: Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
31: Tatlong minuto matapos ang alauna ng hapon. Ito ang Game On. Ako po si Aryan Malyare at tayo ay kasalukuyang live via Facebook DZSR Sports Radio. Mapapakinggan din po sa ating talapitan sa ating PBS receiver 918 kHz sa inyong AM band. Available po yan mula sa inyong Google Play at sa App Store. At ngayong araw ng Martes, of course June 2, 2026, dalawang special guest mula po sa ating Philippine Para Taekwondo Team. ang ating makakasama sa unang bahagi ang ating Paralympian na si Alain Ganapin matapos ang kanyang silver medal finish from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. At sa second part naman po ang kanyang coach, si Coach Gershon Bautista, ang ating makakakwentuhan. Alam nyo, very special itong ating episode dahil silang dalawa po, no, bago pa man sila umalis papuntang Ulaanbaatar, Mongolia, ay nakapanayam na po natin. At sa kanilang pagbabalik ay tagumpay sila sa kanilang naging misyon na makapagselyo ng pwesto papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin mula sa balitang tennis. Yumukod ang tandem ng ating pambatong Filipina tennis standout na si Alex Ayala kasama ang kanyang Czech partner na si Nicola Bartunkova sa opening round na itong

concept dito agad na sumagot po no ang tandem ni Ayala at ni Bartong Coba no, at dito nga nakuha nila yung second set at 2-6 no. Pero pagdating dun sa deciding set ay 11-9 no ang naging final score. Bagamat yumukod na for the women's doubles competition, ngayong araw pa lamang magsisimula naman yung women's singles campaign for Alex Ayala, at ang kanyang makakaharap no isang familiar player mula sa Australia and world number 100

time na nagharap itong si Alex Ayala at itong si Han was in 2023, 'di ba? During the quarterfinals, no, nitong tournament nga po, no, Roehampton, isang ITFW 2-5 Roehampton tournament na ginanap sa Great Britain noong 2023. During that time, quarterfinals yung kanilang naging laban at si Alex po nung panahon na yon ay 18 years old pa lamang. So 3 years ago, ngayon 21 na si Alex, no? And in that competition, ang actually ang top seed that time, no, ay ito pong si Han. Pero sa kabila noon, nanalo itong si Alex Ayala. Samantala, for Han, nakabawi naman, naging equal naman yung kanilang second face-off or pagharap dahil nanalo naman si Han pagdating sa Ningbo Open na ginanap naman noong October 2024. So 1-1 na ang kanilang laban, no? So this will be the third match for Alex Ayala and Priscilla Han. So sana, no, being top seed si Alex dito sa tournament, no, ay talagang makaabante at makuha yung corona nitong Birmingham Open. Samantala, bukod dyan, ay si Alex Ayala inaasahang maglalaro din dito sa Bad Homburg Open na gaganapin po sa Germany, kung saan ang kanyang posible, no, or ang kanyang makakapartner, no, sa women's doubles ay si Venus Williams, isang legendary player, no. According to the Tennis Channel, isang American network na dedicated dun sa tennis at other racket sports, no, pinost po nila ang panel discussion sa pagtatambal nitong si Alex Ayala at ng legendary player na si Venus Williams. Originally, hindi talaga si Alex, no, yung ka-tandem nitong si Venus Williams, no, dahil si Hailey Baptist actually yung kanyang original na partner dito, no, pero dahil injured ngayon itong si Baptist ay pinalitan siya ni Alex Ayala at naniniwala itong panel, no, na talagang magsisilbing magandang laban yon, lalo na si Alex worldwide, globally, hindi lamang po sa Pilipinas ay talagang pinag-uusapan, no, yung kanyang patuloy na pag-angat ng performance, no, mula sa WTA. Again, currently number 37 si Alex Ayala mula sa singles competition. Samantala, local tennis naman, itong ating update, pinagharian ng Filipino-American na si Christopher Papa at ang local talent na si Tenny Tenyel Madis ang katatapos na Palawan Open na ginanap po sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila. For the Phil-American Christopher Papa, ang kanyang tinalo ay si Alberto Lim Jr. 6-4-6-4 sa men's singles final para makuha ang 300,000 peso na championship purse, no? Samantala, for 18-year-old Tenny Madis, isa pong standout from the Philippine Tennis Academy. Pinagreenahan niya naman yung women's singles division, no? And dahil dyan, ang kanyang nakaharap si Marian Capadocia sa final. 6-2-7-6 naman yung naging final score niyan. And dahil po sa panalo ni Madis, meron naman po siyang 100,000 pesos, no? Samantala, for the women's doubles title, hindi lamang po isa kundi dalawang titulo ang nakuha dito ni Tenny Madis dahil maging sa women's doubles, no, wagi rin siya at ang kanyang nakatandem, yung kanyang PTA or Philippine Tennis Academy teammate na si Steffi Aludo. So natalo po nila ang magkapatid na sina Kian at Mika Emama, 6-0-6-2. Ayan po. At pagdating naman dun sa mixed doubles category, si Casey Alcantara at si Marian Capadocia naman ang nag-tandem or nauwi yung kampiyonato. At ang kanilang nakaharap ay si Madis at si Ronard Hoven. 6-2-4-6, 16-14 ang naging final score. Samantala, agad tayong pumunta sa basketball. Ito ang latest para sa ating Gilas Pilipinas Women. Talagang tough loss, no, ang naging kinahinatnan ng opening day para sa ating Gilas Pilipinas Women's 3-on-3 squad mula dito sa ongoing FIBA 3-on-3 World Cup na ginaganap sa Warsaw, Poland.

0: So nauna po sa kanilang opening game against Latvia, 11-14 ang agad na nalasap na tong Gilas Women, at sa kanilang second game against Germany, 10-22 naman, no? So talagang back-to-back losses ang kanilang nalasahan sa unang araw ng kanilang kompetisyon dito sa FIBA 3-on-3 World Cup. Ngayong araw, inaasahang may pahinga na isang araw, no, ang ating Gilas Women na binubuo ni na Casey De La Rosa, Afril Bernardino, Mika Cacho at ni Camille Clarin, kung saan isang araw bago ang kanilang two more against China. Bukas po yan, 6:30 p.m. at against Italy, no, at 8:45 p.m. So two more games ang nagaantay para sa ating Gilas Women, at syempre hanggat merong games, may chances pa, no, para sa ating Gilas Women. Kinakailangan nilang maipanalo ito para sa ganon, makaabante pa sila sa pool stage. Samantala, let's go to football. Inanunsyo po ng veteran goalkeeper na si Neil Etheridge, no, ang kanyang official retirement. Ito'y matapos ang 18 years niya pong paglilingkod sa Philippine Men's Football Team. Mula sa kanyang official Instagram account, ito po ang official na naging mensahe nitong si Neil Etheridge, no? Love and heartbreak, passion and desire, I never stopped caring. I always gave everything for the team and the country. Time away and things that I had to experience along the way with teammates that no one other than my teammates would understand. I don't regret any of my decisions. At the age of 18, I made my decisions to play for the Philippines. Qualified for the first time ever to the Asian Cup for the country. First Filipino player to ever play in the Premier League. And I made some amazing friends along the way and met some great people. Memories that will last with me forever. Thank you to all the supporters who have been along with me on the journey. I hope that the journey continues in a positive way. And this post could continue for too long. So thank you to everyone I have come across, and I wish nothing but success for the next generation of Filipino footballers across the world. All I wanted from the beginning was to make a difference, and I hope that I was able to achieve that with my service to the country and national team. On that note, this is my official retirement from international duty. Mahal kita to you all. Neil Leonard Dula Etheridge. Ayan po ang naging official, no, na retirement announcement nitong si Neil Etheridge, no. Samantala, checker time, it's 1:14 p.m. Magbabalik po ang Game On.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag.
1: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918, no? So, gaya nga ng sabi natin kanina, no? Dalawang special guests ang ating makakasama mula sa ating Philippine Para Taekwondo. At sa unang bahagi po, agad po nating i-welcome our Paralympian na si Alain Ganapin. Hi, Alain! Welcome to the program!
4: Good afternoon po. Hello po, ma'am. Kamusta yes. po kayo?
0: Yes, kamusta ka, Alain? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Alain. No? So, congratulations, Alain! Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. So, gano'ng kakabless dito sa nangyari na to?
4: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po nung araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang sobrang blessed po kami nung araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
0: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Alain, paano mo ba maa-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Alain, no? Yung lumaban dun sa Asian Para Taekwondo Championship?
4: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako satisfied. Pero, well, I did my best dun po sa situation namin dun. And, alam ko naman po na nandun si Coach pa din. Like, pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na, syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify. Parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
0: Bakit mo nasabi, Alain, na ano, hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
4: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya kinigising talaga ako ni Coach. So, feeling ko yung... Mas roller coaster yung feeling ni Coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
0: Yes, kasi parang ano ba yan, Alain? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games? I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala nang chance. Ganun ba yun?
4: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni Coach.
0: Yes. Of course, Alain, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung talagang nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
4: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
0: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Alain.
4: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
0: Mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
4: Yung Thailand po na quarterfinals ay... First time po namin makaharap ni Coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po, with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Para Games. Ayan. Yung last po na Asian Para Games. Yan.
0: So nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong paghaharap?
4: Yung sa Korea po, natalo po ako sa kanya, 2-0 po. So, ayun. Kaya
0: Ayan.
4: medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
0: Yes. Alin, eh pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging one day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in one day?
4: One day event lang po siya, with ano po sa Iran. Bali, hindi na po kami ni coach sa Iran po. Nag-perform.
0: Bakit?
4: Yes po.
0: Kasi nakita ko eh, talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
4: Si Iran po.
0: Yes,
4: Yes po.
0: oo. Yes, talagang bigat. At saka thrice nang nag-ano pala, no, nakakuha ng gold medal sa World
4: Bali,
0: Championship.
4: bago po siya sa weight category po namin. Actually, nag-angat po siya. He's from -70 kg po.
0: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
4: Expected na rin po namin na kasi parang nag-check po ako dati ng mga registrations sa mga ibang tournament. Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
0: Ano yun? Nakaano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final nyong laban.
4: Okay naman po, hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami doon. Ayan po.
0: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero syempre, ano yung naging ano, naging final na score doon sa inyong pag-aharap?
4: Zero to po.
0: So
4: Zero to.
0: 0-2 ang naging final
4: Hindi po
0: score
4: ako
0: noon.
4: makakapasok.
0: So kung babalikan mo Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship. Ano yung masasabi mong yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
4: Siguro yung time po na hindi ko po sinuko yung qualifying na ticket. Kasi talagang gusto ko naririnig ko si coach eh. Parang kumbaga kung wala siya dun, parang bumigay na ako dun sa laro. So parang inopen ko talaga yung tenga ko nun kahit hirap na akong huminga ganun. Kung wala si coach nun, baka hindi ko na siya nalaban nung third round po.
0: Ano ba yung
4: Sinabi
0: sinisigaw ni Coach? Ano yung sinisigaw ali ni Coach Gershon?
4: sinabi ni coach na natatandaan ko na mas gustuhin kong manalo kasi gusto rin ng kalaban kong manalo talaga. Ayun po.
0: Ayun, so talagang kumbaga a matter of ano siguro pa patibayan ng puso no kung sino yung mas gusto kasi lahat kayo syempre gustong ma-secure yung ticket na yun. Pero what now? Kamusta na si Aline ngayon? Secured na ang Asian Para Games ticket. Paano mo paghahandaan itong pagbabalik Asian Para Games?
4: Recovery na po ako. Siguro po by next week strengthening na po ako ulit and magte-training na rin po. Ayan po. Mag-start na rin po kami ni coach mag-training.
0: Ano to, local training lang ba or may mga international camp or may mga tune-up matches pa na ilalatag for you?
4: May game po kami this July po ni Coach. May Gangwon Challenge po kami sa Korea. Ayun po.
0: Gaano
4: So parang
0: kabigat yon, Alin?
4: matatry din po namin yung mga kasali doon. I think mag-join din po yung mga sasali sa Asian Para Games.
0: Yes, kumbaga, ano. Ikaw, Alino, kung babalikan yung naging previous campaign mo noong 2023 sa Hangzhou, China, first round exit yung nangyari sa'yo, no? Ano yung natutunan mo from that experience?
4: Actually, na-experience ko siya ulit nitong last qualifying. Pero mas na-control ko naman po yung emotions. And I think doon na lang din po talaga nagkakatalo na huwag magpa-apekto agad sa unang mali. Ayun.
0: Meron ka bang...
4: I think ayun yung una ko pong natutunan doon. Yung controlin talaga yung emotions after po ng isang pagkakamali po.
0: Mahirap ba alin yun? Yung parang coming from setbacks and then kailangan bumangon ka eh. Kailangan makabawi ka kasi may mga next competition pa eh. So paano mong kumbaga kinokontrol yung ganun sa isip or paano yun alin?
4: Nagbibigay lang po ako ng parang 3 seconds or 5 seconds lang na like mag-isip lang po or i-clear lang yung mind ko muna and then mag-relax then laban ulit. Yun. Parang ganun lang po during the match po. Parang, well, papakinggan ko pa rin po si coach, parang ganun. Like, pero bibigyan ko rin po ng oras ko yung sarili ko mag-function saglit. No?
0: Yes, so hindi kailangang ano, no, babaran yung problema or yung setback na yun. Sabi mo, 3 to 5 seconds lang, napakabilis lang nun, Alin. Pero syempre, ano yung tinatarget or sineset mong goal para sa sarili mo dito sa pagbabalik Asian Para Games?
4: Siguro yung goal ko na lang po dyan, ma'am, yung makapag-perform po talaga ako ng maayos. Yun po. Bonus na po yung podium.
0: Pero naniniwala ka ba itong silver medal na to, sign to na you're moving closer para maabot mo yung podium dito sa Asian Para Games?
4: Pinagdadasal ko po yan. Opo. Pinagdadasal ko po yan.
0: Yes, kasama sa prayers ni Aline. No? But of course, syempre Aline, from your experience sa Paris Paralympics, no, paano mo masasabing nag-evolve or nag-improve or nag-mature si Aline Ganapin pagdating sa competition?
4: Siguro po yung pag-manage ko nga. Well, hindi ko po siya no, parang full potential na mabilis i-manage yung emotions ko during game. Pero I think mas relax na po akong i-manage yung mga like yung mga biglaang problema or parang challenges during the match. Ayun po.
0: Gumalaw na ba Aline yung ano mo, yung world rankings mo? Kasi the previous time, 'di ba, number 20 ka. May naging improvement ba from the silver finish?
4: Hindi ko pa po nakikita yung updated. Parang quarterly po ata siya nag-update, ma'am.
0: Ayun. Pero looking back from before ba, ano bang best ano mo? Best career ranking ni Aline Ganapin?
4: Nung last time po na na-check ko, I think umabot po ng 19. Ayun na po yung pinakamataas. Then, nagbaba po uli ng 20. Yan po. Kasi
0: yes,
4: may mga athlete po na nagko-compete din.
0: Yes, ganun kahalaga yung continuous na competition, di ba, ng pagsali sa mga competition. But syempre, Aline, your parting message, no? Again, congratulations. What can we expect from Aline Ganapin, ang isang sigurado na po nating atleta para sa Asian Para Games?
4: Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa atin sa mga para athletes po and sa taekwondo and sa lahat po ng atleta po sa Pilipinas and maraming salamat po sa PSC and sa PPC po, sa PTA po, syempre kay Grandmaster Hong po. Maraming salamat po sa pagpadala po sa akin sa Mongolia and para po makapag-qualify po. And thank you po sa ano po, Atletang Ayala. Syempre kay Coach, happy birthday po ulit.
0: Yes.
4: Thank you po sa inyo, ma'am.
0: Yes, thank you, Aline. Siguro, ito talagang final na to. At this point ba, Aline, naiisip mo na yung 2028 Paralympics? Nasa target mo na ba yan?
4: Mag-focus lang po muna ako, ma'am, sa APG. Pero, dun naman na po tayo pabunta. Alam ko po. Nakikita ko naman na po. Nakifeel ko naman.
0: Yes, nakikita na rin natin yan. Again, thank you so much and congratulations sa ating Paralympian na si Aline Ganapin. At ayan po, no, very happy, very optimistic at talagang palaban na pupunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games itong si Aline Ganapin. Samantala, sa ating pagbabalik, ang ating makakakwentuhan naman ay ang kanyang coach, si Coach Gershon Bautista. Magbabalik pa po ang Game On.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all, and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. At matapos po ang ating naging kwentuhan kay Aline Ganapin, ngayon naman, time naman for Coach Gershon Bautista. Welcome na natin, Coach. Magandang araw po.
9: Hey ma'am, good afternoon po.
0: Yes, una sa lahat, belated happy birthday, Coach Gershon. So, talagang masasabi natin, no, na na-receive mo yung birthday gift, yung pinakatamang birthday gift dito sa Ulaanbaatar, Mongolia. Again, Coach, congratulations sa inyo ni Aline. Secured na ang Asian Para Games ticket. Gaano ka kasaya para dito?
9: Ma'am, actually, masaya ako. Actually, paglabas pa lang ni Aline nung court, sabi niya sa akin, sir, na, Coach, happy birthday. Pero hirap. Manghirap lang pa sana ng birthday gift mo, Aling. Very happy and very blessed lang.
0: Yes. Ano ba to, Coach? No? So, nung bago pa man sumalang si Aline, alam mong birthday mo nun, meron ka bang mga signs na makukuha namin to? May mga pag-anon ba, Coach?
9: Actually, ma'am, yung araw na yun, Aling, seryoso na kami, walang normal lang na araw, walang nagsasalita, walang kahit ano na tungkol sa birthday or anything. Talagang focus na kami sa laro. If science yung pag-uusapan, wala na. Ano ma'am, ang napansin, ang nasabi na lang namin noong araw na yun, kasi first time nung buong trip namin na Mongolia umulan, sabi namin, Aling, blessings. Tumagal na lang kami. Yun lang.
0: Ayun, so talagang umulan talaga ng blessing nung araw na 'yon. But of course, coach, no, gusto nating balikan yung naging performance ni Aline Ganapin doon. Ano yung nakita mo dito sa performance ito na Aline na masasabi mong talagang swak siya for the Asian Para Games?
9: Ma'am, as compared from the previous years, mas marunong na siya mag-handle ng stress at saka tactics sa laro, sa loob ng court. Hindi na siya, yung at least yung mga nakakapanood din na inabutan siya, na sabi na nag-mature na yung game style niya. Ano na lang, we're working towards na hopefully nag-mature pero hindi nag-stale yung kanyang gameplay, and we're working towards, of course, baguhin ulit yung laro niya in preparation for the Asian Para Games.
0: Yes, Coach, doon sa naging laban dito ni Alain, of course, nauna niyang nakaharap taga Thailand, then next yung Kazakhstan. Meron bang specific kang tinuro na strategy, lalo na facing yung sabihin natin Paralympic medalist, yung taga Iran? Masyadong naging malaki ba yung in-adjust niyo po pagdating doon sa strategy?
9: Actually, ma'am, hindi naman masyado kasi halos pare-pareho naman ng movements if you would look ang para. Ang ano lang, nagkakatalo lang talaga ng variation, timing nila and yung distancing nila, dun sila madalas nagkakatalo. Although, if you would look at it sa malayong perspective, mukhang one dimension kasi walang head kick ang para. Ang game nila nagkakatalo sa changes ng timing, sa changes ng direction ng sipa, sa angle ng sipa, sa angle ng blockings. Mainly, majority of which sa prepare naman namin, ang kailangan ko lang i-remind kay Elaine every time is saan dapat magagaling yung sipa niya or saan dapat yung blocking niya for that specific na kalaban, kasi ganun yung style ng kalaban. So, I would say, mainly, kapag prepare kami ng maayos, on the adjustment na lang, on the game period, doon nagkakaroon ng, sometimes nahihirapan si Alina on that end.
0: Yes, pero coach, nung nakita nyo no na from Iran yung kanyang makakaharap no, na talagang sabihin natin talagang bigating athlete. Sabi nga ni Aline from minus 70, umakyat lang to doon sa category niya minus 80. Kayo ba agad nyo bang tinanggap na ay talo na kami dito? May ganun ba, coach?
9: Ano naman man tawag dito? Lahat naman ng kalaban we respect. Hindi naman namin, wala naman kami minamaliit na country or may masyado namang minamata na hindi na namin kaya. Actually, I forgot what competition, yung world number one, excited nga ako dapat makaharap namin, hindi lang kami pinalit abutin. And then yung Mexico, na kalaban naman namin yun, I believe is ranked number two. So we believe kahit mindsetting lang talaga. We are, the Philippines at least, is at par with the world. Nagkakatalo na lang talaga maminsan sa mindsetting. Minsan masyado kinakabahan yung mga players. But thankfully, on Alin's end, hindi ko masyado nakikita yung kaba on facing higher ranked opponents.
0: Yes, dito sa naging performance ito ni Alain from Mongolia, saan ka pinaka na-impress, Coach Gershon?
9: I think, ma'am, pinaka na-impress ako dun sa laban niya with Kazakhstan. Kasi before, nakalaban na namin yun nung last year. We fell short. We fell short. And then ngayon, nakabawi. Actually, nung dulo, if I'll be honest, halos wala na ako sinasabi kay Alain. Kasi ang sinasabi ko na lang sa kanya, Alin, sino may mas gusto, siya mananalo. Gusto rin niya mag-qualify for the Asian Para Games. Hindi, wala, halos, totoo lang, wala na ako halos nako-coach. More of motivation and bolstering na lang yung state of mind ni Alin para hindi bumigay in the pressure ng kalaban.
0: Gusto kong i-highlight, Coach, yung minention din kanina ni Alain. No? Sabi niya, napakalaking tulong na naririnig niya yung sigaw mo every time na during the match. Talagang nakakatulong yon. Sabi mo nga daw, lahat yan gustong makakuha ng ticket papunta sa Asian Para Games. So, ikaw as coach, parang ano ba yon? Parang may adrenaline ka rin na gano'n na lumalaban yung athlete mo and then ito lang yung matatanging qualification tournament for the Asian Para Games. Talagang may extra ano rin ba sa iyo yun, Coach? Motivation?
9: Actually, nang malaki yung motivation sa akin. If I'll be honest, nasa utak ko, nasa likod ng utak ko nung after no match ng Thailand, hindi kasi ako nakontento ng match ng Thailand. Eh. I'm very vocal to him about it. Sabi ko, hindi ko na sinabi sa kanya. Ngayon ko lang naramdaman na kung pwede ako umapak ng court, ako na lang yung lalaban eh. Kung medyo andun na yung punto ng court ako. I really wanted na rin to win and then we're very thankful na we were able to make it. Although if you would watch the match, talagang nail-biting yung matches. Talagang we're very lucky and blessed to have made it.
0: Yes, talagang ano kayo, no? Pinagpala kayo ni Aline, no? During that Asian Para Taekwondo Championship. But of course, what now? Ano na ngayon, Coach Gershon? Ano bang mga ilalatag mong program or sabihin natin eh, talagang magandang strategy for Aline sa pagbabalik Asian Para Games?
9: First off, ang medyo napag-usapan naman namin yun. Itong week na to, ilalaan sa recovery kasi yung ankle niya medyo may injury na naman. Recurring injury na siya. So, medyo inaalagaan namin. Afterwards, napag-usapan namin yung change ng angle ng sipa niya. Kasi napansin namin for the past few competitions, may certain angle talaga na mas madaling patamain yung sipa. Back leg, dati nung Paralympics gamit na gamit niya with the shift nung armor medyo napabayaan, so we're bringing it back. Hopefully mas maging sharp siya and ready for the Asian Para Games. I think it will be one of his valuable assets pagka na-develop namin na maayos.
0: Yes, meron siyang na-mention kanina, Coach. Meron kayong paghahanda ang Gangwon ba to? Gangwon Challenge, Coach?
9: Yes, ma'am. It's a G4 tournament set on July 8 and 9. So, sa Korea yun, invited din may mga top players din ng office weight category. So, it would be good experience and hopefully meaningful experience for him before magtuloy sa Asian Para Games.
0: Yes. Nakita mo, Coach Gershon, yung sabihin natin journey or yung improvement ni Aline Ganapin over the years, no? So, ngayon ba masasabi mo or naniniwala ka ba na parang konting-konti na lang eh, talagang yung level ni Aline nandun na talaga? Or sabihin natin, not konting-konti, but nandun na talaga, Coach?
9: Mom, skill-wise, I think nandun na tayo sa top. Ano na lang talaga. Psychologically and sometimes physically dahil sa mga injuries, yun na lang yung kukulangan natin. I understand, lagi ka magkausap ni Aline, life happens. So, medyo at the end of the day, kailangan pa rin mag-focus, go back to your roots, train na maayos, and i-devote yung time para ma-develop yung mga kailangan in preparation for the Asian Para Games.
0: Yes, Coach, ito na may mention mo, may mga challenges talagang pinagdadaanan yung athlete, no, na talagang wino-workout nyo. Pero sa coach, ano naman ang hamon sa coach? Ano bang mga, ano, may distraction din ba si Coach Gershon?
9: Man, life happens. Life happens. Actually, ma'am, of course, syempre, pag-balance din siya yung activities na mga kailangan namin gawin as well as it does take a village for success. Ngayon ko lang na experience ang dami kong kausap para sa well-being ni Aline. Kausap ko yung well, of course, Aline, kausap ko yung PT niya, kausap ko yung atleta Ayala also helping out sa PT sessions. Siya kausap ko rin yung PT niya before doon sa atleta Ayala. Yung mga personal issues niya, alam ko na rin. To an extent, alam din yung personal issues ko. Kasi kami dalawa lang talaga magkasama doon. So, kami lang nagkakakwentuhan. Madalas magkakwarto pa kami. So, all in all, on both our ends, maraming distractions. We're just, flowing through it and banking on na kakayanin ng both our grits to hopefully perform, give a good performance for the Asian Paralympics.
0: Yes. Coach, basically dito sa nangyaring Asian Championship, nakita nyo na yung level no, na pwede nyo kaharapin dito. Of course, sa inyong pagbabalik Asian Para Games, meron ka bang, paano mo siya na-foresee itong return trip nyo together?
9: Actually, ma'am, I think looking at the roster ng mga players, ibang-iba. The veterans are still there. Pero yung minus 70 na mga player yon, maraming mga bagong players na malalakas din. Wala sila last na Asian Para Games. But for the past 2 years na pinapanood ko, walang free round, walang warm-up match, walang kahit isa, ma'am. So, yun nga, pinag-uusapan namin ni Aline, we should be really ready on every match. Hindi pwede yung kailangan warm-up pa lang out of the gates. Kailangan kicking and we'll be fighting every inch of it. Walang madali.
0: Yes, kumbaga sabihin natin, walang tapon talaga dun sa mga laban, dun sa mga players no, na makakaharap niya. Of course, Coach Gershon, siguro your parting message, again, hindi lang to tagumpay ni Aline Ganapin, tagumpay niyo tong dalawa, no? Talagang pinaghirapan niyo to. Your message for Aline, at the same time, mensahe mo sa lahat po ng mga tumulong for this success.
9: I think my message for Aline is first of all, congratulations. And then, you know what we have to work on. We need to put time and effort on it. Mental toughness ang number one na kailangan namin i-work on. He knows that. I've been very vocal about it na his mentality would be his number one na panlaban pag-atong. Of course, parting message sa mga, we are very thankful, of course, kay, actually, sa PTA kay Grandmaster Hong, Mongolia is medyo mataas, kasi taas nung Baguio yung altitude niya. So, pinagbigyan kami na pumunta doon na maaga to acclimatize. So, thankful for the support of PTA, for PSC, and of course, POC, and then the para team sina Mamilit, sina Brian, lagi kong kausap pa rin po kasi hanggang ngayon mga kasama namin sa Paralympics. Thank you sa support nila. Of course, yung friends and family namin, hindi nawawala, lagi namin kausap. And of course, ma'am, to our fellow coaches and to you, ma'am, na laging nakabantay sa amin and na nakakausap kami. We're very thankful to everyone. Thank you po.
0: Yes, thank you so much din po, Coach Gershon, na syempre sabi nga natin, thank you sa PTA kay Grandmaster Hong no, for allowing us na talagang maimbitahan kayo at syempre ma-share yung stories. Again, thank you so much. Congratulations po, Coach Gershon, at syempre all the best pagdating sa Asian Para Games.
9: Thank you, ma'am. Salamat po.
0: There you have it. Nakasama po natin ang ating Philippine Para Taekwondo coach, si Coach Gershon Bautista. Samantala, magbabalik pa po ang Game On matapos ang ilang paalala.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Dito kaya... Eh, parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
11: Ay... Aircon ba ako? Nay. Bakit asang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
12: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news
17: o mali at fake news. Tinatakot ninyong tao.
18: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
19: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. Ito po sa ating pagpapatuloy, ang ating Philippine Men's Floorball Team ay napunta po sa Group D nitong 2026 IFF Men's World Floorball Championships na nakatakdang ganapin mula December 5 to 13 sa Tampere, Finland. So kasama po ng ating Philippine squad no sa Group D ang Canada, Japan, Denmark, habang nasa Group C naman yung Singapore, Thailand, Slovenia at Estonia. Ito pong Pilipinas na siguro po natin yung ating fourth consecutive World Championship ticket no matapos yung ating naging panalo against Australia 9-6 sa quarterfinals ng Asia Oceania Floorball Confederation qualifiers na ginanap sa New Zealand last January. So ang first match po ng ating Philippine Men's Floorball Team against Canada on December 6, 5 PM po yan, at susundan po ito ng laban against Denmark on December 7 at 9 AM, at yung ating third assignment versus Japan on December 8 at 10 AM. So ito pong mga matches na to gaganapin sa Hakametsa Ice Hall sa Tampere. So ngayon pa lamang po no, all the best sa ating Philippine Men's Floorball Team for qualifying once again dito sa Philippine or sa World Floorball Championship. And of course, pasok na ang Philippine Men's and Women's Indoor Volleyball Teams papunta sa Asian Games na gaganapin po sa Aichi, Nagoya, Japan sa darating na Setyembre. Yan po ang official na inanunsyo ng Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino noong nakaraang Lunes. No? Sabi niya sa official statement, ito po ay this is great news for our volleyball program. And syempre yung ating Philippines, nakapag-qualify tayo based dun sa release, no? Gawa ng ating number 10 position mula sa Asia. Pero we check at kanina earlier no, number 9 na ang Philippines, and yung alasmen naman at number 15 from the release, pero kanina no, since last June 2 yung latest update doon sa World or Volleyball World rankings, number 21 naman yung ating alasmen. So dito po sa competition for the Asian Games, 16 teams in each men's and women's categories ang maglalaban-laban dito. So for the women's side, makakasama ng ating alas women ang Team Japan. Sila yung tinatawag nating top seed or powerhouse sa Asia. Number 5 Kazakhstan, number 8 Iran, number 2 China, number 6 Chinese Taipei, number 3 Thailand, number 4 Vietnam, and yung Qatar, including yung 7th seed South Korea, 12th seed Kyrgyzstan, 11th India, 15th rank Indonesia, 21st rank Hong Kong, at yung 24th rank na Mongolia. No? Nandiyan din po ang North Korea for the women's team. Samantala, for the men's team naman, nandiyan pa rin ang powerhouse team na Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, at yung Hong Kong. No? So talagang magandang development ito para sa ating Philippine volleyball dahil dalawang teams ang sasabak, no? At may chance na makapag-uwi ng podium finish dyan po sa paparating na Aichi Nagoya Asian Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Again, thank you so much sa ating mga nakasama mula sa ating Philippine Para Taekwondo teams, Coach Gershon Bautista, Aline Ganapin. Syempre, thank you rin po sa Philippine Taekwondo Association, Grandmaster Hong, no, for allowing us, no, na matuloy itong ating special feature. Sa ating Master Control, kay Rose, and of course, kay Timothy, kay Sir Edmund Obra, ang ating Malolos Transmitter. So maraming salamat po. Ako po si Aryan Malyare. Ito ang Game On. Magandang araw sa lahat.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
23: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
4: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
23: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
4: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
24: Philippine Standard Time, it's 1:59 PM. Good afternoon, and here's the news. The Philippines and Vietnam signed the renewal of a 16-year-old memorandum of agreement on defense cooperation. The agreement aims to strengthen the two countries' joint capabilities in maritime security. President Ferdinand R. Marcos Jr. and Vietnamese President Tho Lam witnessed the presentation of several signed agreements at the President's Hall following a bilateral meeting. President Marcos said the agreement is a strategically important framework that will significantly bolster joint capabilities in maritime security, military education, and disaster risk reduction and management. In Zamboanga City, the city government has allocated 75 million pesos to build a small water impounding dam to help address the city's recurring water shortage during prolonged dry spells or El Nino occurrences. The impounding dam is set for construction in Barangay Pasonanca to help Zamboanga City Water District increase its supply capacity during the drought periods. The small dam is built to collect and store water during rainy seasons for use in dry months. Currently, the ZCWD is implementing a 12-hour water rationing due to supply shortage and relies solely on surface water. In news abroad, an explosion at a plant run by South Korean defense firm Hanwha Aerospace killed 5 people with 2 others injured. The explosion was reported to authorities around 11 a.m. local time at Hanwha's plant in Daejeon, about 150 kilometers south of Seoul. two survivors, including one who was badly burned, had escaped from the facility themselves. Hanwha Aerospace CEO Son Jae-il said the blast may have happened during the cleaning process involved in production of rocket propellants. Philippine Standard Time, it's 2:01 in the afternoon. Mantili nga Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po sa Timothy Tavares, at isang magandang hapon sa inyong lahat.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabuti.
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
25: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
22: Ang inyong institusyon sa Philippine sports broadcast. Sports Radio. First 5. Bangko at iba pang NBA insiders. Coming up.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nakakabot
4: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Good morning, ladies and gentlemen. This is the Philippine Sports Writers Association Sports Forum, and we are going back to the ball games. This morning, we will discuss two fast-growing sports in the Philippines, ball games. Kasama po dyan ang handball, and later on, we will have baseball. I'm Randy Galo of Manila Standard. Good morning, partner.
8: Good morning, partner Randy. Good morning, mga taga PSA. And hope that you are with us not only here sa PSC Media Room, likewise sa ating live streaming via the PSA Facebook page, fb.com/Philippine Sports Writers Association. Likewise, on a daily basis over Sports Radio 918 at sa aming ding Facebook page. Magandang umaga po, Judith Carinan.
7: Yes, partner, this is going to be our opener. It's going to be an exciting discussion about handball, where the Filipinos are expected to excel internationally. But before that, let's thank our partners in behalf of PSA President Francis Ochoa. Salamat po, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, Milo Philippines, and Arena Plus.
8: And yes, we are excited and we are so proud to welcome here sa ating PSA Forum ang ating World Cup bound Philippine Women Beach Handball Team. Okay, Okay, so let's all welcome from the leadership muna ng Philippine Handball Federation. We have our President Jay Adaler. Yes, Bob, good morning. Our head coach and the head and technical ng ating Philippine Handball, si Coach Jana Frankelli. Yes, we have also our assistant coach, Coach A.A. Adriano, play coach. Then we have our players. We have Joe Ong. And then we have also Sean Berde, our goalkeeper, and Sam Mateo. Welcome to the PSA Forum. Nice to have you here. Good morning, Dr. J.
9: Good morning sa lahat. And magandang umaga sa lahat ng nandito. No? Mga, parang tumatanda na tayo. When I sit here in front of the PSA Forum, I remember myself as a young sports administrator. Kaya nga ito siguro yung pagkakataon namin to promote a sport dahil ako na

0: masiglang-masigla ang basketball community. Sa mundo ng sports or ng tennis, si Iyala at Bartunkova bow out in Birmingham. At balibalita, Venus Williams team up awaits. At may magbabalik, Serena Williams confirms comeback at age 44. Hinding-hindi kumukupas. Ang lahat ng detalye ng mga balitang yan, ating pag-usapan ngayong hapon sa programang Postgame. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game.
13: Jumpstart na!
12: Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, 10 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. At sa mga oras na ito, mga kaibigan, wala na patumpik-tumpik. Padakuan na natin, no? Pag-usapan natin yung tungkol dun sa naganap na laro nga dyan sa may Warsaw, Poland, sa nagaganap na FIBA 3x3 World Cup. So, ibang-iba itong larong ito kasi mas ano siya, fast-paced siya kumpara doon sa 5v5 na laro. So basically nag-qualify dito ang Pilipinas, ano, ang Gilas Pilipinas Women, ngunit sa kanilang opening game kagabi, no, na sinubaybayan natin, nakalaban nila unang-una yung bansang Latvia. Alam niyo, makikita natin dito yung kaibahan din nung laro nila, no, yung kanilang strategies, yung kanilang defensive at offensive plays, at syempre yung ano na rin, advantage ng kanilang physical attributes, particularly yung mga height and even yung kanilang haba ng mga kamay, ganyan, and kung paano sila kumilos. So, ibang-iba, or makikita naman natin na kikipagsabayan itong ating Philippine team dyan sa may FIBA Women's World Cup 3x3 nga. At hindi naman sila na zero, ano, yung kanilang laban against Latvia. Nagtapos ito sa score na 14-11. So, 14-11 yung kanilang naging score. At naging ano pa to nung una eh. Kasi ang Philippines na nire-representa, no? Kanina, binasa ko yung rules nung 3x3 World Cup. Ano eh, dapat meron sila at least 4 players. So, basically, we have 3 main and 1 substitute. So, si Afril Bernardino, kasama niya si Mika Cacho, Camille Clarin, at Casey De La Rosa. So, bit-bit nila ang bandila ng bansang Pilipinas dyan sa may bansang Poland. At ito nga laban ng Philippines versus Latvia. So, ang score nila 14-11. Nung umpisa,

0: sa itong bansang pili ang ating kupunan na Angeles Women ay halos nakapag ano pa sila eh, nakalamang pa sila against dito sa kanilang kalaban. So pumalo pa ng 5-2 na lumamang ang bansang Pilipinas, pero nagkaroon ng mabilisang run kasi no, nahabol ng Latvia, nagkaroon nga ng 6-0 run. So basically ang nangyari, ayun, natalo ang Pilipinas sa score na 14-11 kasi ang rules nito may time lang to eh, within 10 minutes. So basically kapag either race to 21 na score or kapag natapos yung time at kung sinong lamang, sila ang mananalo. So Latvia won it, pero itong si De La Rosa, ano, nagpakitang gilas naman at he led the way for the team to score 5 points and 3 rebounds. Samantala si Cacho naman had 3 markers and 3 boards. So yan pa rin yung patuloy na nagaganap dyan sa may Poland na kung saan nag-qualify din ang iba't ibang teams mula sa iba't ibang bansa. So after ng Latvia, so after nyan, makalipas ang ilang oras, sumunod naman itong Philippines versus Germany. So ang kanilang score ay medyo halos kalahati itong naging score ng Philippines versus Germany, na kung saan ay umabot ng 22 points itong Germany. At itong Pilipinas naman ay hindi naman sila nagpauli, ano? Ang kanilang laban pa rin dyan. O oh, bakit kayo magtataka kung bakit 22? Kasi, di ba, it's either race to 21. So, ang nangyari naman ito, ang Germany, nung last point nila, eh, nagkaroon sila ng 2 points. Ibang-iba siya eh. Kasi kapag 5v5, dun sa may arc, beyond that, makakascore sila ng 3 points, di ba? Sa PBA, may 4 points na. Pero dito sa 3x3 is 2 points. So ang nangyari, si De La Rosa at Cacho, syempre nagpakitang gilas pa rin for the Philippines, combining for 8 points in the loss. So medyo nakakalungkot na balita, no, para sa ating mga basketball fans na sumusubaybay dito sa FIBA Women's 3x3 World Cup dyan sa may Poland. Pero at least diba, it's a big thing na ang ating bansang Pilipinas during the qualifiers had bested different teams, particularly nung natalo nila ang Singapore, para sila ay may qualify dito sa 3x3 World Cup. Almost a decade din, no, nung bago sila makasama ulit dito. At congratulations pa rin sa Philippine team. Pero that's not the end, ano? They are still going to fight on Wednesday, tomorrow, Philippine time, against powerhouse teams like China and Italy. So, dyan sa kanilang pool, makakalaban pa rin nila itong China at Italy. At dyan natin makikita kung ano nga ba, kung makaka-move on ba sa susunod na stage ang ating kupunan. At only the top 2 teams per pool, ano, samantala dun sa kanilang pool kasi lima sila doon, ano? So only the top 2 teams per pool will automatically qualify for the semifinals, while the third place squads can earn a ticket through play-in games. So hindi pa huli ang lahat, may laban pa ang ating mga kababayan dyan sa Poland. So basically, patuloy pa rin ang kanilang contention para makamit itong place or sa kanilang next round. So, ganun na mangyayari. Asahan natin na magpakitang gilas pa rin itong mga kababayan natin dyan, para at least, di ba, they have something to bring when they go home. The whole Philippines is behind them para dyan sa kanilang laro dyan sa may bansang Poland. Samantala mga kaibigan, sa ibang usapin, ano, dyan naman, dito naman tayo sa local scene pa rin, syempre. Sa ating bansang Pilipinas, the PBA Finals is set for another classic match between Ginebra and TNT. No? At syempre, kabang-abang pa rin itong labanan nila dahil naging mainit nga yung kanya-kanyang runs nila during the playoffs sa kanilang semifinals na umabot nga ng hanggang Game 6 ang kada kupunan, ano, the PBA season 50th Commissioner's Cup Finals features a championship rematch. So rematch na pala ito between the defending champions TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra San Miguel. So ayan, nakaabang pa rin ang ating Filipino basketball fans para tunghayan itong magiging finals nila, ano? And the best of 7 pa rin ito at scheduled ito to begin at the Smart Araneta Coliseum. So mag-uumpisa po ang laban June 3, bukas na. O halos kasabay niya ang ano, ha, ang NBA. Pero bukas ng gabi ito, so mangyayari ito sa may ano, Araneta Coliseum diyan sa may Quezon City and other games like the game 3 and the last game if necessary ay magaganap naman sa may MOA Arena. So it's Ginebra San Miguel versus TNT Tropang 5G pa rin. Diyan pag-uusapan or diyan natin malalaman kung sino ang makakapag-uwi ng corona sa kanilang kuponan. Pero balikan natin ng konti, no? Itong mga naganap nga nila na mga match-up sa kanilang mga semifinal games against their opponents. So unang-una dyan, syempre ang TNT Tropang 5G na kung saan their fifth consecutive finals appearance by eliminating the Meralco Bolts. So nakalaban nila ito at dikdikan yung laban ng Game 6, ano? Kung saan pumalo ng 97-94 ang kanilang scores. Samantala sa Barangay Ginebra San Miguel naman, they secured their spot with a commanding lead ng 118-107 victory over the Rain or Shine Elasto Painters. Na kung babalikan natin yung laro ng Ginebra at ng Rain or Shine, sa likod ng kanilang dominating all-around performance, sa tulong na rin ng kanilang import na si Justin Brownlee, na nakapagtala nga lang naman ng aabot sa 31 points, 15 rebounds, at 5 assists. Grabe, no? Talagang still fighting in his prime dito sa bansang Pilipinas itong si Justin Brownlee, yan. At hindi rin nagpauli itong si RG Abarrientos na nagpakita rin ng matinding kanyang mga playmaking at shot creation sa na nagresulta naman ng aabot sa 30 points, 6 rebounds, at 7 assists. Samantala naman kaninang naging ambag ni Ralph Koo mula sa bench na nagbigay ng 11 points kabilang ng kanyang mga timely 3-pointers at depensa lalo na nung patapos ang kanilang laban. So dahil dyan, natapos ang kanilang serye sa score na 4-2. Kaya naman nasa finals na itong Barangay Ginebra San Miguel. At talagang ano diyan yung kanilang storyline, 'di ba? Itong kanilang governor ng Barangay Ginebra si Al Francis Chua na nagkaroon pa siya ng komosyon sa coach ng kabilang koponan, Coach Yang Yao. So it added to the heat, no, ng Filipino fans na masubaybayan itong kanilang laban. At yun na nga, nagsalita ang bola. Ang kanilang ang bola ay nagdesisyon na at ang kanilang lakas ay napatunayan. Kaya narito na sila ngayon sa PBA Finals. Sa kabilang dulo naman ng kanilang bracket, doon sa kanilang sa kabilang koponan, ito namang TNT Tropang 5G na tinalo naman nila ang Meralco Bolts sa kanilang series din na 4-2. Pero medyo dikdikan at medyo malapit ang kanilang score, 97-94. Sa isang dikit na laban, umagat si Jordan Heading na nagbuhos ng conference high na 30 points mula sa kanilang bench kabilang ang kanyang mga shooting mula sa 3-point range. At malaki rin ang naging papela ni Chris McCullough, yung kanilang import na pumalit kay Bol-Bol nga dahil nga si Bol-Bol ay nag-suffer ng injury during din dito ng series nito. So basically naging maganda rin yung kanyang place na nakatulong sa kanilang buong team para masungkit itong slot nila sa may PBA Finals. At paulit-ulit silang nagpahirap ng depensa sa kanilang kalaban na Meralco at nagbukas ng oportunidad tulad na lamang kay Calvin Oftana para sa kanya mga shots during their game. So Even though dyan sa mga kanilang mga naging laro ay nakita naman natin itong performance ng iba't ibang teams doing their best para mapaghirapan nila at makuha nila itong slot nila sa PBA Finals. So ito nga, sa darating na June 3, bukas na yan, ay ating matutungan, mag-uumpisa na ang kanilang sagupaan, ang kanilang pagtakisa ng galing para makuha itong corona ng PBA Commissioners Cup. Well, anyway mga kaibigan, sa usapin niya ng PBA at sa local scene ng basketball. Samantala, we go international, Knicks and Spurs. Sa ating pagbabalik, ating alamin ang patungkol sa bagay na yan. Kasama nyo pa rin, Matthew Pacheco para sa postgame.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Happy 40th anniversary Sports Radio 918 kHz. Congratulations to the station manager, my good friend Cecilia Kimlat, and the entire DZSR family. Sa loob ng apat na dekada, you have carved your niche in the Philippine sports broadcast. Mula sa real-time coverage ng iba't ibang sporting events, nandiyan ang Southeast Asian Games, Asian Games, palarong pambansa, Tour of Luzon, at marami pang iba. Beyond coverage, you have also championed youth-oriented shows and inclusive initiatives para isulong ang pambihirang talento at determinasyon ng ating mga Paralympic athletes. Mabuhay ang institusyon ng Philippine Sports Broadcast. Once again, congratulations to the dedicated men and women behind the success of Sports Radio 918.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
4: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Game highlights. Sinong knockout, champion man o talunan, hindi palalampasin sa post-game.
7: Jumpstart na
6: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras pa natin 26 minutos makalipas ng alas 5 ng isang magandang hapon mga kaibigan. At ino na nga no, pagdating kasi sa usaping basketball talaga naman itong mga Pinoy, kahit saan ka tumingin eh, meron eh no, sa kanilang mga garahe, sa kalsada, kahit nga sa mga lugar na hindi pwedeng paglaruan eh, makita ka dyan, meron at merong ring yan eh. Naalala ko noon nung mga panahon sa probinsya no, talagang diskarte kung diskarte, kahit alambre gagawing ring yan, talagang palakasan at pagalingan din sa laro ng basketball. Hanggang sa ngayon, sinong barangay ang walang inter-barangay or inter-color or inter-purok na liga ano? At talagang patok na patok pa rin ito ano, ang usapin ng basketball sa atin. At syempre deep in the roots mula sa Philippine Basketball Association, ano, dyan tayo nagsusource ng ating mga inspiration sa mga idols natin. But also in the international scene pagdating sa NBA. At ito nga kaabang-abang, itong inaasahan or ang sagupaan, hindi na siya inaasahan dahil nangyari na eh. Itong sagupaan sa pagitan ng New York Knicks, no, na nagkampiyon sa kanilang sariling conference. So basically, kakatapatin nila or kakalabanin nila itong San Antonio Spurs. So naging maganda rin itong run ng kanya-kanyang team sa kanilang mga naging laban against sa kanilang kanilang mga naging kalaban doon sa kanilang mga kanya-kanyang conference. So halimbawa ang San Antonio Spurs, ang kanilang nakalaban ay ang Oklahoma City Thunder. At umabot pa nga hanggang Game 7. So basically, ayan, dinrive nila with the help of the big man, si Wembanyama, nasungkit nila itong kampyonato sa kanilang division or sa kanilang bracket. So basically, during that time, nakalaban nila ang San Antonio Spurs. So tinalo nila 4-3 ang kanilang series. At naging medyo mainit-init din ako sa pinjan dahil nga doon sa kanyang laban si MVP na si Shai Gilgeous-Alexander, na kung saan itong si Wemby rin yung naging isa sa mga parang nilulook nila na magkaroon itong MVP award. At doon nga napatunayan nila at dyan si ang kanilang kuponan ay nagwagi. Kaya naman nasa best of 7 NBA Finals na sila ngayon. So, itong ang kanilang nakalaban dyan, OKC Thunder, tama, ayan. So, naging nagbunga naman at naging maganda ang kanilang resulta. Kaya naman ngayon, nasa contention na sila ulit ng NBA Finals. Samantala, alam nyo ba mga kaibigan na itong pagtatapat ng New York Knicks at San Antonio Spurs, sila ay huling nagtapat sa finals ng NBA nung taon pang 1999. So basically, nung panahon na yon, the Spurs defeated the 8-seeded Knicks in 5 games to win their first NBA championship during the lockout shortened season. Samantala, this is the Knicks' third finals appearance naman against a Texas-based team following 1994. No? Medyo matagal-tagal na rin na simula nung nakapasok itong grupong ito o kuponang ito na kung saan natalo sila a loss to the Houston Rockets in 7 games and 1999. Both teams previously played in the championship of the 2025 NBA Cup which New York won. Ayan, may say naman ang New York Knicks, 124-113. So makikita natin dito no kung paano ang kanila magiging place at inaasahan na magiging laban nila. Ang New York Knicks naman sa kabila ay nakalaban nila itong Cleveland Cavaliers na kung saan ay sweep nga nila at maaga silang nakapagpahinga, umabot lamang hanggang 4-0. So kanilang laban inaasahan at isa pa sa inaabangan dito this is the first time na sure na ano that there will be a Filipino-blooded player na magkakampyon sa NBA Finals. Dahil dyan sa Knicks, nandyan ang pinagmamalaki at naglaro na rin sa national team itong si Jordan Clarkson. Samantala sa San Antonio Spurs naman, nandyan naman si Dylan Harper. So magiging maganda nga to, talagang susubaybayan ng Filipino NBA fans ang kanilang sagupaan dito sa NBA. So mangyayari po ang Game 1 sa June 3, New York Knicks versus San Antonio Spurs at June 5, June 8 hanggang June 19 kung aabot sila ng Game 7. So June 3 ang Game 1, ang Game 2 sa June 5, ang Game 3 sa June 8. Game 4 sa June 10, Game 5 kung meron pa sa June 13, Game 6 sa June 16, at Game 7 naman sa June 19. So, matutunghayan natin yan, ang kanilang mga laban, no? Sa kanilang unang laro, home court muna ng San Antonio. At sa Game 3 at 4, home courts or home court ng New York Knicks, Game 5, home court ng San Antonio ulit, tapos New York, tapos balik sa San Antonio. Kayo mga kaibigan, sinong nirurut ninyo or sino sa tingin ninyo, anong basa ninyo kung sino mananalo dito sa NBA Finals? Iba-ibang storyline, iba-ibang pagsisikap at iba't ibang strategies ang kanilang ipinakita sa kanilang mga division and conferences from the Western to the Eastern. So dyan na malalaman, no? Alam ninyo sa amin nga sa province talagang hindi, pati sila tense na tense eh. Alam mo yung ano, yung talagang parang sila, kasama rin sila, parang nakapusta yung kanilang mga ano, bahay. Ganun nila tinututukan itong NBA. So magandang abangan nito, ano, para sa mga Filipino fans. Well, anyway mga kaibigan, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin. Ayala Bartonkova bow out in Birmingham. Samantala, balibalita, si Ayala makikipag-team up kay Venus Williams. Ang iba pang detalye ng mga usapin na yan, ating pagkwentuhan sa aking pagbabalik dito lamang sa postgame.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, 36 minutos makalipas ang alas 5 ng magandang hapon pa rin po ng Martes. Alam nyo mga kaibigan, ito iba't ibang usapin natin, no? Talagang we are always rooting for someone or something kahit sa anong laro eh. Minsan ako pag nanonood ako ng mga ano, ng mga sports games, lalo na halimbawa football, ganun. Gustong-gusto kong ano eh, niru-root yung mga, kunyari 1-0. Doon ako sa ano, yung naka-0 na score. Kasi ano eh, parang mas determined sila eh, mas gigil sila na mapanalunan na talagang kapag alam niyo yon, medyo underdog ka or hindi ka masyadong nakikita dun sa spotlight, eh mas nagkakaroon ka ng motivation para mas igihan or mas galingan yung nilalarong sport. Pero hindi yan ang usapin patungkol dito kay Ate Alex Yala. Ate talaga, no? Dahil patuloy pa rin siyang nag-stand out sa larangan ng tennis. Although medyo ano nga lang, itong si Alex Yala at ang kanyang partner na si Nicola Bartonkova, they bowed out early on their women's doubles competition of the WTA 125 Birmingham Open in England, kung saan sila itinalo ni Harriet Dart and Maya Lumsden in a thriller, no, 6-4, 2-6, 11-9 kagabi, no, on Monday Philippine time po yan. So basically dun sa umpisa, Ayala and Bartonkova came out strong, racing to a 4-0 lead in their opening set. However, itong si Dart and Lumsden, they mounted an impressive comeback, winning 6 of the next 7 games to steal the set 6-4. Sayang no, 4-0 na naging 6-4 pa. Meanwhile, the Filipina Czech tandem responded in the second set, kung saan nakuha naman nila, taking control with a 5-2 advantage before closing it out with a love hold to force a deciding match tiebreak. So nakabawi sila, bounce back, 2-6. Favor dito sa tandem ni Yala at ni Bartonkova. Samantala, the tiebreak was tightly contested with both teams level 2-2, 3-3, and 4-4. Medyo dikit na itong third set nila, no? Yala and Bartonkova briefly gained the upper hand at 6-4. Ayan, syempre, si Dart and Lumsden pa rin, they fought back to draw even at 6-all and later 8-all. Talagang dikit na dikit pa rin, edging out the victory 11-9 after 1 hour and 28 minutes. So medyo matagal-tagal din yung kanilang naging sagupaan, ha? But maganda pa rin ang pinakitang performance ng Filipino tennis star na si Alex Yala kasama ang kanyang katandem na si Bartonkova. Although itong si Yala and Bartonkova fired 2 aces, no, they committed no double faults. They won 62 total points and converted 4 of their 6 break point opportunities. So not bad for this tandem. Halimbawa, meanwhile mga kaibigan, si Alex Yala, makalipas nga yung kanyang doubles, ay magsishift naman siya sa kanyang singles draw, no, ng pakikipaglaban dito sa Australia na si Priscilla Hohn, no, dyan pa rin sa may Birmingham Open in England. So, world number 143 ang ranking. So, medyo malayo-layo ang kanilang distansya against Alex Yala. So, Yala is set to face Australia's Priscilla Hohn in the round of 32. No? Ang kanilang head-to-head record, nagkita na rin pala to before, itong si Yala at si Hohn, no? Kung saan si Yala ay nanalo siya sa Roehampton noong 2023 against kay Priscilla. Samantala, noong 2024 sa Ningbo Open, nanalo naman si Priscilla kay Yala. So 1-1. So ito, kanilang kumbaga decider sa kanilang pagtatapat sa round of 32 ng Birmingham Open sa England. Makikita natin kung sino man nanalo dito. So the two players have split their previous meetings. Yala won their first encounter in Roehampton in 2023, while si Priscilla Hohn even the head-to-head with the victory at the Ningbo Open in October 2024. So it's a good decider. Makikita natin kung talagang, alam mo, parang ano, sunod-sunod itong pakikipaglaban ni Alex Yala, ano? At sana ay may pakita pa dito. Ang galing, no, lalo lang dito sa sport na tennis, na may pakita yung ang galing ng mga Filipino dito. Meanwhile, samantala, dito may usap-usapan din at kinumpirma na nga nila na itong si Venus Williams, ang pagkakalam ko, kapatid dito nung tennis star din na si Serena Williams, no? Na kung saan sila ay former pa. Or ang former world number 1 na si Venus Williams in the doubles draw ay makikipag-team up, or older sister nga ni Serena Williams ay makikipag-team up kay Alex Yala sa Bad Homburg Open later this month sa may Germany po yan. So the partnership would mark the first time Yala and Williams will play together as doubles partners. So first time nila to. Malaga rin yung chemistry ng mga doubles pag nagdo-double sila or nagti-team up sila, no, para talaga maging maganda yung communication nila, para alam nila kung saan tutungo yung palo ng bola. So I believe, no, dating world number one naman ito si Venus Williams at syempre continuous Filipina tennis star Alex Ayala. So earlier this year si Ayala, she faced Williams in doubles at the Auckland Open, where Ayala and Iaba Jovic defeated Williams and Elina Svitolina 7-6, 6-1. So diyan nakalaban na nila at natalo nga nila, no, doon sa doubles. The potential pairing is seen as another major milestone in Ayala's rapidly rising career on the WTA Tour. At usapin, no, very familiar na surname or apelyido sa mundo ng tennis, Williams, ano? Si Serena Williams, she confirms her comeback at the age of 44. Nako, hindi pa rin talaga, hindi pa tumitigil, ano? Kumbaga, nasa puso at blood niya pa rin itong pakikipaglaban. So, Serena Williams is officially making a return to professional tennis at age 44. So, basically, si Williams will compete in the doubles event at the 2026 Queen's Club Championships sa may London po yan gaganapin. Ano, matatanda natin na itong si Williams ay simula noong 2022, the 23-time Grand Slam champion, previously stepped away from the tour in 2022, pero hindi niya naman in-announce yung kanyang formal retirement. So basically, dun sa kanyang gaganapin na sa Queen's Club Championship sa may London, no, this is her first competitive match since the 2022 US Open, na kung saan makakasama niya naman dito si Victoria Imboco. Ito naman yung ano eh, magiging tandem sana ni Yala, pero na-cancel eh yung kanilang tandem. So ito, si Serena Williams, makakatandem niya itong Canadian player na si Victoria Imboco. At itong kanyang muling paglutang has sparked speculations of a possible appearance at Wimbledon 2026. So si Ate Serena, no, talagang laban na laban pa rin at talagang gusto pa rin pumuesto at magkaroon ng pangalan dito sa mundo ng tennis. At syempre hanggat kaya, no, lalaban at lalaban. At tayo naman dito sa Pilipinas, ano, kaya Alex Ayala, we're rooting for her sa kanyang mga next at mga upcoming matches. Well, anyway mga kaibigan, oras po natin 44 minutos makalipas ang alas 5 sa ating pagbabalik. Panoorin naman natin ang panayam, ha? Kay Aline Ganapin, silver medalist ng 11 Asian Para Taekwondo Championships. Ang lahat ng yan sa ating pagbabalik, dito pa rin sa postgame.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Flight PR1043, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitude.
17: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
16: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
17: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: Paralympian na si Aline Ganapin. Hi Aline, welcome to the program.
19: Good afternoon po. Hello po ma'am. Kamusta
18: yes.
19: po kayo?
18: Yes, kamusta ka, Aline? Alam mo, kumpara nung mood mo bago kayo umalis, parang mas matamis ngayon yung mga smile ni Aline. So, congratulations, Aline. Silver medal from the 11th Asian Para Taekwondo Championship. Bukod doon, secured na ang ticket mo papunta sa Aichi Nagoya Asian Para Games. So, gaano ka ka-bless dito sa nangyari na to?
14: Alam niyo po, ma'am, sobrang... tawag dito. Sobrang importante po nung araw na yon kasi sobrang blessings po yung dumating sa amin ni Coach. Kasi yung araw din po na yon na nag-qualify kami ay birthday po niya. Kaya sobrang blessed po kami nung araw na yon. Tapos yung stay po namin sa Mongolia na ilang araw ay yung araw na yon ay yun lang po yung araw na umulan. So parang madaming signs po yun para sa amin.
18: Grabe, talagang umulan ng blessing, no? And parang nagsilbing yung ticket nyo papunta sa Asian Para Games. Yun yung naging parang fitting birthday gift mo for Coach Gershon, di ba? Pero syempre, Aline, paano mo ba ma-assess yung naging performance mo dito? I mean, anong level na Aline, no? Yung lumaban dun sa Asian Para Taekwondo Championship?
14: Siguro if i-assess ko po yung sarili ko, medyo hindi po ako satisfied. Pero, well, I did my best dun po sa situation namin dun. And, alam ko naman po na nandun si Coach pa din. Like, pagka medyo bumababa yung performance ko, sinasabi niya na, syempre yung kalaban ko gusto din mag-qualify. Parang ganun. Hindi mo pwedeng ibigay basta-basta. So, dun ako na wake up na mas kailangan ko pang ihataw yung performance ko.
18: Bakit mo nasabi, Aline, na hindi ka masyadong satisfied doon sa pinakita mong performance?
14: Ayun nga po, dahil medyo minsan bumababa yung performance ko, yun. Kaya ginigising talaga ako ni Coach. So, feeling ko yung... Mas roller coaster yung feeling ni Coach nung nakaupo siya doon habang pinapanood niya ako.
18: Yes, okay. Kasi parang ano ba yan, Aline? Yun na talaga yung final qualification tournament para makarating sa Asian Para Games? I mean, kung hindi ka nagmedalya dito, wala nang chance. Ganun ba yun?
14: Yes po. So, kaya nung nakapasok po kami ng finals, yan, sobrang saya na po namin ni Coach.
18: Yes. Of course, Aline, syempre gusto nating balikan, no? Ano yung pinakamahirap na laban na pinagdaanan mo? Ilang games or matches ba yung talagang nilahukan mo or sabihin natin sumalang ka bago mo finally na-secure yung silver?
14: Actually, 2 matches lang po bago po mag-finals. So, ayun po.
18: Sino yung first match mo? Kwento mo sa amin yung naging journey ni Aline.
14: Yung first match ko po is against Thailand. And then, the second match po na semifinals is yung Kazakhstan po.
18: Mga naging resulta nun? Yung Thailand at saka yung taga-Kazakhstan, mga nakaharap mo na ba sila before?
14: Yung Thailand po na quarterfinals ay... First time po namin makaharap ni Coach. And umabot po siya ng 3 rounds. Nag-1-1 po kami, then deciding po yung round na last. Same po nung sa quarterfinal, sa semis po, with Kazakhstan. Yung Kazakhstan po na katapat ko na po siya last year sa Korea. And sa last na qualifying tournament din po for Asian Para Games. Yung last po na Asian Para Games. Yan.
18: So nakatapat mo ni Kazakhstan. Anong nangyari dun sa last nyong or previous nyong paghaharap?
14: Yung sa Korea po na talo po ako sa kanya 2-0 po. So, ayan.
18: Ayan.
14: Kaya medyo parang revenge din po yung nangyari dun sa qualifying po.
18: Yes. Aline, pagdating sa final, sino na ba yung nakaharap mo? At saka, kamusta yung naging mood mo nun? Ano ba yun? May naging one day rest at least or sunod-sunod yung naging laban mo in one day?
14: One day event lang po siya with ano po sa Iran. Bali hindi na po kami nag ano ni coach sa Iran po. Nag-perform.
18: Bakit? Yes, kasi nakita ko eh talagang mabigat yung credential dahil Paralympic silver medalist pala to.
14: Si Iran po.
18: Yes, oo. Yes, talagang bigatin tsaka thrice nang nakakuha ng gold medal sa World Championship.
14: Bali bago po siya sa weight category po namin. Actually nag-angat po siya. He's from minus 70 kilogram po.
18: Grabe, so malaking lift yung ginawa niya. So ano to, na-surprise ka ba? Na ba't siya napunta bigla sa minus 80, di ba? Lalo na kilala niyo siyang campaigner sa minus 70.
14: Expected na rin po namin na, kasi parang nag-check po ako dati ng mga registrations sa mga ibang tournament. Tapos nag-check din po ako sa rankings na kasama po siya sa minus 80.
18: Ano yun? Naka-ano ba yun? Anong naging reaction mo nung nakita mo siya? Or I mean, tell us yung naging final niyong laban.
14: Okay naman po. Hindi naman din po ako nagulat kasi nung nasa minus 75 po ako naglalaro, magkasama na po kami doon. Ayan po.
18: Ayan, so nagkasama na pala, no? Pero, syempre, ano yung naging final na score doon sa inyong paghaharap?
14: 0-2 po.
18: So, 0-2 ang naging final score nun. So, kung babalikan mo, Aline, no, yung mga naging matches mo dito sa 11th Asian Para Taekwondo Championship, ano yung masasabi mo, yun yung pinaka-proud ka na naging ginawa mo or mula sa performance mo?
14: Siguro yung time po na hindi ko po sinuko yung qualifying na ticket. Kasi talagang gusto ko naririnig ko si coach eh. Parang kumbaga kung wala siya dun, parang bumigay na ako dun sa laro. So parang inopen ko talaga yung tenga ko nun kahit hirap na ako huminga ganun. Kung wala si coach nun, baka hindi ko na siya nalaban nung third round po.
18: Ano ba yung sinisigaw ni coach? Ano yung sinisigaw Aline ni coach Gershon?
14: Sinabi ni coach na natatandaan ko na mas gustuhin kong manalo kasi gusto rin ng kalaban kong manalo talaga. Ayun po.
18: Ayun. So talagang kumbaga a matter of siguro pa patibayan ng puso, no? Kung sino yung mas gusto. Kasi lahat kayo, syempre, gustong ma-secure yung ticket na yun. Pero what now? Kamusta na si Aline ngayon? Secured na ang Asian Para Games ticket? Paano mo paghahandaan itong pagbabalik Asian Para Games?
14: Recovery na po ako. Siguro po by next week strengthening na po ako ulit and magti-training na rin po. Ayan po. Mag-start na rin po kami ni coach mag-training.
18: Ano to? Local training lang ba? Or may mga international camp? Or may mga tune-up matches pa na ilalatag for you?
14: May game po kami this July po ni coach. May Gangwon Challenge po kami sa Korea. Ayun po.
18: Gano'n so, kabigat yun, Aline?
14: Matatry din po namin yung mga kasali doon. I think mag-join din po yung mga sasali sa Asian Para Games.
18: Yes, kumbaga, ikaw, Alino, kung babalikan yung naging previous campaign mo noong 2023 sa Hangzhou, China, first round exit yung nangyari sa'yo, no? Ano yung natutunan mo from that experience?
14: Actually, na-experience ko siya ulit nitong last qualifying. Pero mas na-control ko naman po yung emotions. And I think doon lang din po talaga nagkakatalo na huwag magpa-apekto agad sa unang mali. Ayun.
18: Meron ka bang...
14: I think ayun yung una ko pong natutunan doon. Yung controlin talaga yung emotions after po ng isang pagkakamali po.
18: Mahirap ba, Aline, yun? Yung parang coming from setbacks and then kailangan bumangon ka eh. Kailangan makabawi ka kasi may mga next competition pa eh. So, paano mong, kumbaga, kinokontrol yung ganun sa isip or paano yun, Aline?
14: Nagbibigay lang po ako na ano, parang 3 seconds or 5 seconds lang na like mag-isip lang po or i-clear lang yung mind ko muna and then mag-relax, then laban ulit. Yun, parang ganun lang po during the match po. Well, papakinggan ko pa rin po si coach, parang ganun, like, pero bibigyan ko rin po ng oras ko yung sarili ko mag-function saglit, no?
18: Yeah, so hindi kailangang ano, no, babaran yung problema or yung setback na yun. Sabi mo, 3 to 5 seconds na, napakabilis lang nun, Aline. Pero syempre, ano yung tinatarget or sineset mong goal para sa sarili mo dito sa pagbabalik Asian Para Games?
14: Siguro yung goal ko na lang po dyan, ma'am, yung ano, yung makapag-perform po talaga ako ng maayos. Yun po. Bonus na po yung podium.
18: Pero naniniwala ka ba itong silver medal na to, sign to na you're moving closer para maabot mo yung podium dito sa Asian Para Games?
14: Pinagdadasal ko po yan. Opo. Pinagdadasal ko po yan.
18: Yes, kasama sa prayers ni Aline. No? But of course, syempre Aline, from your experience sa Paris Paralympics, no, paano mo masasabing nag-evolve or nag-improve or nag-mature si Aline Ganapin pagdating sa competition?
14: Siguro po yung pag-manage ko. Well, hindi ko po siya, no, parang full potential na mabilis i-manage yung emotions ko during game. Pero I think mas relax na po akong i-manage yung mga like yung mga biglaang problema or parang challenges during the match. Ayun po.
18: Gumalaw na ba, Aline, yung ano mo, yung world rankings mo? Kasi the previous time, 'di ba, number 20 ka. May naging improvement ba from the silver finish?
14: Hindi ko pa po nakikita yung updated. Parang quarterly po ata siya nag-update, ma'am.
18: Ayun. Pero looking back from before ba, ano bang best ano mo? Best career ranking ni Aline Ganapin?
14: Nung last time po na na-check ko, I think umabot po ng 19. Ayun na po yung pinakamataas. Then nagbaba po uli ng 20. Yan po. Kasi yes, may mga athlete po na nagko-compete din.
18: Yes, ganun kahalaga yung continuous na competition, di ba, ng pagsali sa mga competition. But syempre, Aline, your parting message, no? Again, congratulations. What can we expect from Aline Ganapin, ang isang sigurado na po nating atleta para sa Asian Para Games?
14: Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta po sa atin, sa mga para-athletes po, and sa taekwondo, and sa lahat po ng atleta po sa Pilipinas. And maraming salamat po sa PSC, and sa PPC po, sa PTA po, syempre kay Grandmaster Hong po. Maraming salamat po sa pagpadala po sa akin sa Mongolia, and para po makapag-qualify po. And thank you po sa ano po, Atletang Ayala. Siyempre kay coach, happy birthday po ulit.
18: Yes.
14: Thank you po sa inyo, ma'am.
18: Yes, thank you, Aline. Siguro ito talagang final na to. At this point ba, Aline, naiisip mo na 2028 Paralympics? Nasa target mo na ba yan?
14: Mag-focus lang po muna ako, ma'am, sa APG. Pero doon naman na po tayo pabunta. Alam ko po. Nakikita ko naman na po. Nakifeel ko naman.
18: Yes, nakikita na rin natin yan. Again, thank you so much and congratulations sa ating Paralympian na si Aline Ganapin.
19: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras po natin, isang minuto makalipas ng alas 6 ng gabi. At yan ang naging panayam ng sports radio kay Alain Ganapin, ang silver medalist ng 11 Asian Para Taekwondo Championships at Asian Games Qualifier. At tatapos na naman ang isang oras nating kwentuhan, mga kaibigan, sa ngalan ng buong puwersa ng Sports Radio 918 dyan sa Masters Control hanggang sa Malolos Transmitter at sa mga sama nating reporters anchors. Sa ngalan po ni John Mogol, ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. One game down, more stories to come. We'll see you at the next one. Magandang gabi, Pilipinas!
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
23: Headlines. Ngayon.

0: at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out. Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
8: Kanilang strengths and assets.
7: Pag-uusapan yan.
8: Kasama si Ria Arevalo.
7: Let's go team!
8: Sports 918.
9: 11 minuto makalipas po ang ika-anim ng gabi. Maganda-magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw po ng Martes, June 2, 2026. Nasa ano na tayo? Ika-anim na buwan na ng taong 2026, napakabilis ng panahon. Ayan, samahan niyo po kami sa ating mga pagtalakay at syempre pa pagbabahagi ng mga balita nga po sa larangan ng palakasan. Kung dami natin mga sports events na binabantayan at inaabangan sa mga susunod na araw. Kaya't tumutok lamang dito sa ating Himpilan Sports Radio 918. Tayo po'y napapakinggan sa 918 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Napapanood po sa pamamagitan ng Facebook. Pwede nyo pong i-check out, i-follow ang aming social media accounts sa Facebook. Nasa facebook.com/DZSR Sports Radio 918 ang ating mga broadcast, no? Yung ating mga programa, pwede nyo pong mapanood dyan. And syempre pa yung mga balita, developments na amin pong ibinabahagi, no? Mga updates sa mga paborito ninyong sports and mga tournaments na nilalahukan ng ating mga Pilipinong atleta.

0: sulat na nagaganap na laban po ngayon ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. So, ngayon po ay nagko-compete si Alex sa WTA 125 Birmingham Open. So, katunggali niya itong si Priscilla Hon. Ongoing po yung kanilang laban. Mamaya maghatid tayo ng ano, ng running score. No, dito po sa singles na to eh, singles competition or singles event na yung laban ni Alex. Kasi sa doubles, unfortunately, maaga pong yumuko yung tambalang Ayala and Bartonkova dito sa Birmingham doubles competition. So, more on that later sa ating pag-usa dito sa ating programa. Syempre pa, yung ating pong mga inaantabayan ng pang-developments. Ngayong araw pong ito, magsisimula ang Sayaba Under-18 qualifiers para po sa FIBA Under-18 Asia Cup for Women. So, sa Bacolod City, yung ating mga Gilas Under-18 Youth Women's Squad. Sila po ay magtatangkang madepensahan yung titulo na hawak natin. Tayo po defending champion ha, dito sa Sayaba, mapalalaki o mapababae. Wow! So, nakuha ng Gilas Under-18 team natin yung title sa Sayaba Qualifiers sa women's side noong 2 years ago, 2024, sa Ratchaburi, Thailand. Kasi prior to that, iba yung, ano, eh, yung champion. Anyway, so marami pang detalye patungkol po sa laban na yan ng ating Gilas Under-18 Women, pati na rin yung kampanya ng ating Gilas 3x3 Women. Naku, dalawang sunod na pagkatalo kaagad na lasap nitong ating quartet. Napakabibigat na mga kalaban natin, mga European teams, including yung Germany na Paris Olympic gold medalist sa 3x3 basketball. So, mamaya po yung kompletong detalye ng naging unang laban itong Gilas sa 3x3 women. And syempre pa, hindi pa tapos ang laban para sa ating koponan dahil meron pa tayong mga matches tomorrow. So, tomorrow po, we'll resume our campaign. Kasi naglalaro ngayon yung mga ano to eh, teams na nasa Pool D at saka sa Pool B. Okay, so Pool C. Okay, teams pool, mga teams na nasa Pool D and C. Teka lang, C parang yung, bukas pa. Yung, kasi ito yung kinabibilangan nating pool. Basta ano po yan kasi, tig-dalawang pool, yung mga laban, every day. So, anyway, more on that later on, pati yung mga susunod nga po na assignment ng ating koponan. Sana makapasok pa tayo sa top 3 kasi yun yung safe na pwesto para po makausad tayo sa mga susunod pang matches. Okay, so more on that. And iba pa mga balita sa larangan po ng sports, ang tabayanan ninyo. Kahapon nagkaroon po ng press conference para sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Naku, muli maghaharap TNT, the defending champions, and San Miguel Barangay Ginebra San Miguel. Oh, nandun kasi rin yung pangalan ng San Miguel. Barangay Ginebra and TNT Tropang 5G. So, yan po yung magsasalpukan para sa corona ng Season 50 Commissioner's Cup. So, atin pong ibabahagi sa inyo mamaya yung ilan sa mga pahayag ng mga coaches, mga multi-titled coaches, ang magtatagisan ng galing. Bukod syempre sa mga players, sabay napakahalaga ng role ng coaches para po sa kanilang pagtatangkang makasungkit muli ng titulo dito sa PBA. And mamaya sa second hour ng ating programa, antabayanan nyo po, makakasama natin via Zoom si JP Manyosa, ang ating colleague, and host ng NBA Jam every Sunday dito sa Sports Radio 918. Diba? Alas 4 ng hapon yun, yung NBA Jam. At hosted nga yun ni JP Manyosa, tinatalakay niya mga developments sa National Basketball Association. I'm sure excited na si JP kasi yung team niyang New York Knicks pasok sa finals. Makakatagpo, mabigat na. Koponan nga lang, no? Kaya ba na Knicks talunin ang San Antonio Spurs? Yan po ang salpukan na ating matutunghayan starting Thursday, Manila time, para sa NBA Finals. So, magkwekwentuhan kami mamaya ni JP. And syempre, siya yung mas maraming alam sa ano eh, sa NBA. And yung, kumbaga parang ano to, preview ng finals between the two teams na previously, nagharap na sa championship game din, no? For the NBA Cup title. Yun, nanalo doon. Ang New York Knicks. Nag-isip pa talaga. New York Knicks yun nanalo doon sa NBA Cup Finals. Makabawi kaya ang San Antonio? Eh, yung New York ayaw daw maglagay ng ano, maghang ng banner ng kanilang NBA Cup championship. Kasi, para sa kanila, may mas mahalagang titulo na silang tinatarget. No? Meron silang habol na mas mahalaga na title, which is the NBA title. Larry O'Brien Trophy. Yun ang kanilang punterya. So, mamaya po pag-uusapan namin ni JP yan sa second hour ng ating programa.
1: Sports 918. Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number 1.
0: 20 minutes after 6 p.m. So dumako na tayo sa ating mga balita. At ito, unahin na natin. Ongoing nga po ang laban ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. At siya po ngayon ay lumalahok na sa singles action nitong Birmingham Classic. So nasa round of 32 ang match ng ating kababayan na si Alexandra Ayala kontra Priscilla Hon. So, natapos na po yung first set with Alex Ayala winning or taking the first set 6-love. So, 6-love ang panalo. At ayan, no, ongoing na rin yung second set. Nakaka 2 games na si Alex. So, didiretsyohin ba to ni Alex Ayala? Abangan natin maya-maya. So far, naka-rehistro ng isang AC Alex. And then sa first serve percentage, dehado siya kay Priscilla Hon. 77% for Hon, 50% for Alexandra Ayala. But Alex, mas mataas yung winning percentage niya on the first serve. Okay, break points, 4 out of 7 para kay Alex Ayala. And then receiving points won 18-4 for Alex. Points won 34-13 in favor of Ayala. So yan po, yung ilan lang sa mga stats, no? Ongoing kasi ngayon yung laban. And nasa second set na nga tayo, 2-love ang score right now. Okay, bago po sumalang sa singles competition, itong si Alex Ayala ay lumahok po siya sa doubles competition nitong WTA 125 Birmingham Open. But unfortunately, yung kanilang tambalan ni Nicola Bartunkova ng Czech Republic ay hindi po pinalad, no, sa kanilang naging pagharap dito kina Harriet Dart and Maya Lumsden ng Britain. So, natalo po sina Ayala and Bartunkova 4-6, 6-2, 9-11. So, maagang nakuha ni na Alex yung 4-0 or 4-love lead sa opening set, but they dropped 6 straight games. Dahil nakumpleto nitong sina Dart at Lumsden yung comeback. And then, Rumisponde ng dominant 6-2, second set, ang Filipina-Czech pair, no, para po maipuwersa yung deciding match tie break. But, naging dikitan yung final set with the British duo getting the victory 11-9. Okay? Despite that loss, no, itong sina Ayala and Fortunkova held slight statistical advantages, including yung total points won, 62-59, pati yung break point conversions, 4 of 6, sina Ayala against 3 of 6 nitong British pair. No? However, itong sina Dart and Lumsden ay nakapitalize yung kanilang higher first serve percentage and sila yung nakapag-deliver sa decisive moments. Okay, so ngayon po, nakatuon na nga yung pansin ni Ayala sa kanyang singles action kontra Priscilla Hon ng Australia, round of 32 match. So, 6-love for Alex sa first set. Right now, 3-0 ang score natin. Kuha na ni Alex yung third game. So, 3-love na yan. So, sana. Yan, dire-diretso ang kanyang, diba, pagpuntos dito para maaga matapos tong round of 32 action. Sa, ano to eh? Uy, center court pa. Yung laban, ha? Nina Ayala and Priscilla Hon. Eh, 25 minutes after 6 p.m. we'll take a break. And then, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung mga developments naman po. Sa panig ng ating Gilas Pilipinas National Team. So, stay tuned dito po sa Sports 918.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa. Madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
10: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 27 minutes makalipas po ang alas 6 ng gabi. Ayan, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. And dumako na tayo dito po sa aksyon ng ating Gilas Pilipinas Youth Women. Sila po ay magsisimula ng kanilang kampanya sa Sayaba Under 18 Qualifiers, no, title retention bid to, para po sa Sayaba Under-18 qualifiers for the FIBA Under-18 Women's Asia Cup. So, ngayong gabi, ang unang makakaharap ng ating Gilas Pilipinas Youth Women ay Vietnam. Alas 7 po ng gabi yan. At sa mga nais manood, ayan, baka may mga nakikinig sa atin na taga Bacolod City sa STI West Negros University Gym sa Bacolod City ang competition. So, pangunahan po ng Gilas Youth Mainstays na sina Sofia Dignadise and Tiffany Reyes ang ating koponan. So, 7 p.m. yung ating labanan right after the opener between Indonesia and Singapore. Baka by this time tapos na tong first match, no? 4 p.m. kasi ang start. So, or baka patapos pa lang, no? But we will update you kapag meron tayong nakuhang development, no? Patungkol dito sa unang laban naman is between Indonesia and Singapore. So, 7 p.m. po, Philippines versus Vietnam. And ito yung unang game or unang tournament ni Coach Sandy Arespacachaga as the new mentor ng ating Gilas Pilipinas Youth Women. So, parang ano to, baptism of fire din kay Coach Sandy. And kanya nga pong napili para maging bahagi ng ating national lineup, national team lineup. Bukod kina Dignadise and Reyes, nandyan po sina Audrey Duma, Brianna Katigbak, Naima Navarro, Ruisa Olmos, Zia Onate, Gwyneth Pehe, Rian Perez, Lea Pinuela, Zayjen Rosano, and Suzanne Singson. So yan po yung mga players ng ating team. And yun nga, sisimulan nila yung title retention bid ng Pilipinas para dito sa Sayaba Under-18 qualifiers for women. So after Vietnam, makakalaban po ng Gilas Youth Women ang Singapore tomorrow, 7 p.m. din. And then Thailand ang kanilang karibal on Thursday, araw ng Webes. Then sa Friday, merong break yung ating Gilas team. And mag-re-resume yung kanilang kampanya for the last day of action sa Sabado, 7 p.m. din po. Indonesia naman yung kanilang kalaban. So, 2 years ago sa Ratchaburi, Thailand, ay nasweep po ng ating Gilas Youth Women yung tournament para makuha ang titulo ng Sayaba Under-18 qualifiers. Okay, so yun yung time na handled pa ni Coach Julie Amos yung Under-18 team natin. And yun din yata yung time na after sweeping the tournament sa Sayaba qualifiers, naglaro sila sa FIBA Under-18 Asia Cup. So, na-dominate nila at nagkampyon ng ating koponan that time sa Division B ng FIBA Under-18 Asia Cup. Kaya nga, na-promote na yung Pilipinas, no? Kaya this tournament sa FIBA Under-18 Asia Cup, kahit hindi na tayo maglaro sa qualifiers kasi promoted na tayo sa Division A. So, we will face the powerhouse teams sa Under-18 tournament sa Division A. I think September this year. Yung tournament na gagawin sa Malaysia, yung FIBA Under-18 Women's Asia Cup. Kaya nga wala yung Malaysia dito sa tournament kasi nagpo-focus na sila doon sa hosting nila and of course sa kanila magiging participation sa Under-18 Asia Cup for women. So, yan po yung aantabayanan natin and good luck sa ating koponan, no? Para po sa kanilang pagsabak sa aksyon nitong ang Sayaba Under-18 qualifiers. Okay, so aside from the women's youth team natin, meron din tayong men's youth team. I think next week pa yung kanilang tournament naman sa Krabi, Thailand. So, they will be mentored by Coach Juno Sauler. So, yan po yung campaign ng ating Gilas Pilipinas Under 18 Youth Squad.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Samantala, sa FIBA 3x3 World Cup, ang Gilas Pilipinas 3x3 Women ay nakatanggap ng matinding reality check sa ating pagbabalik nga dito sa 3x3 World Cup dahil back-to-back na mga pagkatalo ang nalasap ng ating koponan sa Pool C action. Kahapon po sa pagsisimula ng tournament sa Parade Square sa Warsaw, Poland. Itong ating team na binubuo ni na Afril Bernardino, Casey De La Rosa, Mika Cacho, and Camille Clarin ay lumasap po ng pagkatalo sa kamay ng Latvia 11-14. So, sayang tong game na to kasi early on the match tayo yun lamang. Although, yun nga po, naungusan, napako tayo sa 5 points nun eh. Nung tinitingnan pa namin, no? Una yan, 2-5 yan. 2-5 in favor of the Philippines. Tapos biglang rumatsyada na yung Latvia, sunod-sunod na mga puntos ang kanilang nakuha. So, imagine 8-1 run ang ginawa ng Latvia kung ayan, 2 minutes and 59 remaining, 10-6 ang score in favor of Latvia. Ano to, during timeout na no, ng team natin. So, naka 8-1 run yung Latvia. And from there, hindi na nga po naka-recover ang ating koponan at lumasap tayo ng 11-14 na pagkatalo sa kamay ng Latvia. So, for Gilas 3x3 Women, dun sa game natin versus Latvia, i-mention lang natin, no? Ang top scorer, si Casey De La Rosa with 5 points. Naka-3 si Mika Cacho. And then, 2 points from Camille Clarin and Afril Bernardino. Meron siyang 1 point. And siya naman yung top rebounder sa game natin against Latvia. Naka-5 rebounds si Afril Bernardino, na by the way, gumawa ng kasaysayan kasi this is her second FIBA 3x3 World Cup stint. So, siya pa lang ang Pinoy na nakapaglaro sa parehong World Cup stint sa 3x3 basketball. So, yan si Afril Bernardino. Okay? So, after that loss sa Latvia, naku, isa na naman pagkatalo ang ating na lasap, no? Sa kamay po ng Paris Olympics 3x3 Women's Basketball Gold Medalist na Germany. Tayo po'y na-outplay ng Germany. 22-10 ang score. So, 22-10, dominating performance para sa Germany dito sa kanilang laban kontra Pilipinas. Itong si Ama Degbion, no? Ito na naman itong si Ama eh. Naglalaro to sa Manila Hustle 3x3. So, siya po ang top performer para sa Germany. 10 points ang kanyang naitala kahapon. And then si Laura Solper had 7 points. So, yan yung top 2 scorers for Germany. And grabe, 19-9. Ah, with 2 minutes pa yun remaining. So, tapos free throws. So, ibig sabihin parang sa free throw na tinapos ng Germany yung match. But anyway, sa panic po ng Pilipinas, itong ating mga players, no, scored, top scorer natin, si Mika Cacho and Casey De La Rosa, kapwa 4 na puntos yung kanilang nakayanan kahapon kontra Germany. And then Afril Bernardino had 2 points and walang puntos si Camille Clarin. But nakapagtala siya ng 2 rebounds. So, talagang dominate po ng Germany yung laban kontra Pilipinas. So, before facing the Philippines kasi, nanalo na rin tong Germany against China. I think they won their first match. Yeah, 21-14, nag-update tayo kahapon eh. So, unbeaten ang Germany sa kanilang Pool C action, no, dito po sa FIBA 3x3 World Cup. Okay, so yung Latvia, tingnan ko, ay, iba. Ang Latvia po ay 2-0 din ang record. Nako, mukhang Latvia and Germany ang maglalabanan para dun sa top spot nitong Pool C action, kung saan kabilang din ang Pilipinas. Kasi going into the next playing day, tomorrow, so unbeaten pareho yung Latvia and Germany. Ang bibigat, diba, ng kalaban natin sa first day pa lang ng action. Tinalo po kasi ng Latvia ang Italy. So aside from the Philippines, they also won against Italy 21-13. So bukas naman, ayan, magpapatuloy ang aksyon ng Pilipinas. And tomorrow at 6:30 p.m., we will face China. So ang China, ang record ng China is 1-1. Ay, naku, nakakalamang sa atin ng panalo yung China. 1-1 ang kanilang win-loss record. So, China won against Italy 21-12 kahapon. Natalo lang ang China sa kamay nga ng Germany. So, 1-1 ang record ng China when we face them tomorrow. So, 0-2 ang Philippines. Hopefully, makuha natin yung panalo kontra China tomorrow at 6:30 p.m. And then, 8:45 p.m., yung last match ng Pilipinas sa Pool C action, kalaban po natin ang Italy. So, ang Italy naman ay kapareho ng kartada ng Pilipinas. So, magkasosyo ang Italy and Philippines sa ilalim po ng Pool C action, parehong 0-2 ang record. So, tomorrow, hopefully, di ba, makuha natin yung panalo against Italy and China. So, may konting-konting ano pa, chance sa Philippines to make it to the next round. So, yung top team in each pool will advance to the quarterfinals outright. So, yung iba pa mga teams dito sa tournament, nasa Pool A, ang Netherlands, Czechia, Azerbaijan, Poland, Madagascar. So, sa Pool B naman, Spain, United States, Mongolia, Hungary, and Australia. Sa Pool D, France, Canada, Japan, Ukraine, and Lithuania. So, one team lang, yung top team, will advance to the quarterfinals outright. Tapos yung number 2 and number 3 teams in each pool, dadaan pa yan sa play-in round na tinatawag. So, sa play-in round, yung winner dun sa games ng play-in will complete the quarterfinalists. So, yun ngayon ang target ng Pilipinas. Maka number 2 or number 3 tayo sa pool natin. Kaya pa ba? Kasi nga, 0-2 ang record ng Philippines right now. But anyway, so hanggat meron pang games, laban lang ng laban para sa ating Gilas 3x3 Women na ang head coach ay si Coach Anton Altamirano. Okay? So yan po, yung antabayanan natin bukas naman sa panig ng 3x3 Basketball.
13: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio number 1. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
14: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
14: Self-protection.
15: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
14: Seek early consultation.
15: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
14: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
18: Maging panatag Pilipinas.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
22: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Nagbabalik ang Sports 918. We have 15 minutes to go before 7 p.m. Balikan lang natin si Alex Ayala. Kasalukuyan po siyang lumalahok dito sa Birmingham Open WTA 125 Tournament. At kalaban niya itong si Priscilla Hon. So sa round of 32 match between Ayala and Hon, mabilis na natapos sa labanan. 6-love, 6-2. Nanalo po si Alex Ayala. So, 6-love, 6-2. Yan na yung final result natin with Alex Ayala moving on to the next round. So, wagi itong si Alex. Kasi sa doubles, maaga silang natalo ng kanyang katandem na si Nicola Bartunkova. So, bumawi si Alex. At least dito sa women's singles competition. So, we will await yung next schedule ni Alex Ayala dito naman sa WTA 125 Birmingham Open. Samantala, speaking of Alex Ayala pa rin, she will play doubles with legendary Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany. So, sa naging discussion, no, panel discussion ng Tennis Channel. Itong Tennis Channel po, American Network, na dedicated sila sa mga updates sa tennis and other racket sports. So, nag-post itong Tennis Channel ng video sa YouTube nila featuring a panel discussion on the Ayala-Venus-Williams tandem. So, originally kasi si Venus Williams ay entered sa tournament with Hailey Baptiste. So, injured si Baptiste. Kaya ang ipinalit kay Baptiste ay itong si Ayala. So, yung panel dun sa Tennis Channel ay nag-comment na yung wild card na pair ni na Venus na all-time legend and Ayala, one of the most popular players dito sa sport, ay napakaganda raw na business decision. Oo naman, no? Lalo na mga Pilipino na nandyan sa may Germany. I'm sure di nila palalagpasin ang pagkakataon na mapanood ang ating kababayan na si Alex with playing with the legendary netter na si Venus Williams. So ito pong Bad Homburg Open, hindi pa nila na-update yung kanilang listahan ng mga players, no? At hindi pa yata naka-indicate doon yung pangalan ni na Venus Williams and Alex Ayala. But they were earlier announced as singles main draw wild cards. Ayan, abang-abang tayo sa magiging developments pa dito nga po sa partnership nina Alex Ayala and Venus Williams.
22: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1. Sports 918.
0: Okay, samantala sa iba pa natin mga balita, ito naman po ay sa larangan ng football. Ako, isa na namang pamosong national team member natin nagpahayag ng kanyang retirement from international football. Itong si Neil Etheridge. No, retire na siya from playing for the national team in international tournaments. And 18 years na naging bahagi po ng Philippine National Men's Football Team natin, itong veteran goalkeeper na si Neil Etheridge. Sa pamamagitan ng kanyang social media account ay inanunsyo ni Etheridge ang kanyang retirement from international football. And dun sa kanyang social media post, ang 36-year-old na goalkeeper reflected on the highs and lows of his journey with the Philippine Men's National Football Team. Eh, talaga namang nakilala natin to si Neil Etheridge nung kasagsagan ng Ascals generation, di ba? Ang Philippine Ascals na tumulong nga pong maiangat ang status ng Philippine football sa international stage. And pinasalamatan ni Etheridge ang kanyang mga teammates, coaches, supporters at lahat ng kanyang araw mga nakilala sa pamamagitan nga ng kanyang paglalaro sa ating national team. So, nagsimula pong mag-represent ng Pilipinas at the age of 18, itong si Etheridge, kahit na naglaro na siya for England at the youth level. O, diba? Mas pinili niya mag-represent ng Pilipinas. And he made his debut for the national team noong 2008. At kalaunan ay nakaipon po siya ng 82 international caps. And that made him one of the most capped players in Philippine football history. Ibig sabihin, 82 matches siyang nag-appear, no, with the national team. At kabilang sa kanya mga pinakamalaking achievements ay yung natulungan po niya ang Pilipinas na mag-qualify sa AFC Asian Cup. Of course, no, collective effort yan. Kasama siya dun sa team na naging dahilan para nga po makatungtong ang Pilipinas sa AFC Asian Cup for the first time noong 2019. At yun nga, nakilala sila, no, doon sa tinatawag na Ascals generation ng ating Philippine Men's National Football Team. Diba, with Phil Young Husband, sina James Young Husband, sina Ali Borromeo, sino pa ba yung mga kasabayan ni Neil Etheridge, and sina Stefan Schrock. So, yan po yung ilan pa, no, sa mga naaalala natin, diba? Sina Anton Del Rosario, sino pa ba? Yan yung mga members nun eh, nung ating Philippine Ascals. Okay? So, good luck kay Neil Etheridge. Maglalaro pa rin naman siya sa mga professional ano niya, endeavors niya or teams. Pero for the national team, yun nga po, nag-retiro na, nag-anunsyo na ng kanyang pagre-retiro sa national team. Philippine National Team, si Neil Etheridge.
22: Sports 918. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 7 minuto bago po mag-alas 7 ng gabi. Mamaya ang tabayanan ninyo sa second hour ng ating programa. Makakasama natin si JP Manyosa para pag-usapan ang kapanapanabik na NBA Finals. Ay, kanino ba kayo? New York Knicks or San Antonio Spurs? Mas maaga nakapasok ng finals ang New York Knicks. Pero mas mataas ang seeding ng San Antonio Spurs, 'di ba? Dito sa finals, kumbaga yung advantage no sa home court, hawak ng ano ng San Antonio. So, second seed kasi sila eh. They are the number 2 squad, no? At the end of the regular season, number 1 Oklahoma na dethrone ng San Antonio Spurs. So, tingnan natin number 2 versus number 3. Ah, itong labanan ng New York and San Antonio Spurs. Mamaya yan sa second hour ng program natin. Pero speaking of the finals, ito finals bakbakan din to. Magsisimula na po bukas ang salpukan ng TNT Tropang 5G and Barangay Ginebra. Ay, muling pagtatagpo para sa dalawang koponan for the title of the PBA Season 50 Commissioner's Cup. So kahapon po nagkaroon ng pre-finals press conference sa Novotel, Manila, ang TNT and Barangay Ginebra. Of course, ang Philippine Basketball Association sa pangunguna ni Commissioner Willie Marshall at defending champion dito sa tournament, ang TNT. Pambihira. Grabe yung naging journey ng tropang 5G ha, para po makabalik muli sa finals nitong PBA Commissioner's Cup. They were the 8-seeded team sa quarterfinals. So talagang they dug deep. Bagamat nawala pa yung kanilang import, no, original import na si Ball Ball, because of injury, so nakayano naman ng TNT na ma-overcome ang Meralco para nga po makuha yung titulo, o yung titulo tuloy, makuha yung ticket, yon ticket muna, ticket patungong finals. So abangan natin kung madedepensahan ba ng TNT Tropang 5G itong kanilang kampyonato, itong kanilang titulo sa Commissioner's Cup. Naalala ko last year, si Rondae Hollis Jefferson ang nasa pre-finals press conference noon. Diba? Yun yung ano eh, ikalawang sunod na finals appearance ng TNT sa season 49. And eventually, diba, sila nga nanalo. San Miguel. Barangay Ginebra din po yung kanilang kalaban, diba? Last finals ng PBA. Pero yun nga, ang dami ng mga nagbago. No, sa dalawang mga koponan, wala si Rondae Hollis Jefferson, nagkaroon kasi siya ng injury, di ba? Sa stint niya with Meralco Bolts sa EASL last December. So kaya po hindi rin siya nakasama ng TNT dito sa PBA stint nila. But for Coach Shot Reyes, ayan, sabi niya, nag-move on na nga raw sila dun sa kanilang roller coaster journey in the elimination round. Pati na rin yung kanilang nga pong naging encounter, no, at matinding challenge sa pagkawala ng kanilang import na si Ball Ball during the injury during the semifinals. So, sa ngayon po naka-focus ang defending champions para muli nilang magapi itong Barangay Ginebra. So, oy, pakinggan nga natin yung naging pahayag ni Coach Shot Reyes para at least magkaroon lang tayo ng kanyang, di ba, parang insight going into this finals clash against Ginebra.
2: This was the same tournament that we last won, but sabi mo nga, it's a very different series this time. First of all, we have a different team because of the import that we have. So the key, I think, is our ability to continuously adjust and adapt to Ginebra's game. And for us, for me personally, my only objective is how to be able to get to play at a high level, because that's the only way we can compete. If we play our best, we give ourselves a chance. But if we do not play our best, we have no chance. So even if we play our best, it's still a 50-50, but at least we have a chance. But if we do not play our best, then we absolutely have no chance. So for me, that's the only thing I'm thinking of. Whatever happened in the past, the history, the previous records, doesn't really matter to me now.
4: The idea of becoming the first ever 8-seeded team, if ever, to win a PBA championship.
2: Yeah, like I said, you know, those are nice things to hear, but in the end, it doesn't really matter much for us. What matters is really how we prepare, how we play against a very high-quality team. Yun lang inisip namin. We all of the other things, it's for me, for us, it's just noise. So, hindi namin iniisip na yung mga ganyan.
0: Okay, so yan po yung naging pahayag ni Coach Shot Reyes. Medyo if ever pala, no, gagawa ng kasaysayan ng TNT na kauna-unahang 8-seeded team na magkakampyon dito sa PBA kung makokompleto nila, diba? Ito nga pong pagkuha ng titulo. Pero hindi muna yun ang iniintindi nga daw ng TNT. And of course, they are the defending champion. Pero sabi ni Coach Shot din sa iba mga panayam, they are the defending champion, but yung kalaban nilang koponan, Gilas Ginebra. Karamihan kasi ng mga national teams players natin, di ba? Nasa Barangay Ginebra. No, start pa lang ng coach, di ba? Team Cone. Tapos yung ilan nga sa mga manlalaro ng Ginebra, eh, mga bigatin, no? Mga national team members natin. So, para naman kay Coach Team Cone, ito pong si Coach Tim ay hindi niya na nakikita as the 8-seeded squad ang TNT. Napakalakas ng TNT, and pag finals nga raw, back to square one, talagang pantay-pantay na pagdating ng ano, finals. And Coach Tim Cone is hoping to end Ginebra's 7 conference title drought. Oh, 7 conferences na palang di nagcha-champion ang Ginebra. So, they are trying to get another championship, no, para po sa Gene Kings. So, pakinggan, panoorin naman natin yung naging pahayag ni Coach Tim Cone ng Ginebra.
5: After we played them and we beat them in the eliminations in a non-bearing game, I said that, and they were going to be the 8th seed. I said at that point, I'll be the least surprised person in the room that they don't make the finals and we don't see them again in the playoffs. So, 8th, or, you know, the fact that they're a championship team and they've been to the finals four consecutive times before now, it doesn't surprise me at all that they are here as an 8th seed. You know, they really started to get their stride, and then Bobo went down during the playoffs, and they brought in a guy who knows how to win in this league. He's familiar with the league. He's been a former Best Import Award, and he looks like he's a really, really good fit. So, you know, we're just looking at that team, and again, we're not surprised they're there. You know, they know how to win championships. And I just don't understand the idea of talking about Talking Texas' past in terms of being an 8th seed. They're not an 8th seed quality team, and you know, they struggled, I think, early, just trying to figure out, you know, coming from a championship, coming from a finals appearances. You know, we've done that in the past. It's really hard to get loaded up right away to start the conference. And I think that just made them stronger. They had their early struggles. you know, just trying to find the right mix, and now they're in their stride, and that makes them extremely dangerous because they've learned a lot and they've grown through what they did before. So, I mean, I think the idea of eighth seed is being overplayed a little bit here.
0: Maraming salamat. Ayan po yung naging pahayag naman ni Coach Tim Cone. So, magandang labanan ito para sa title ng Season 50 Commissioner's Cup. Justin Brownlee, pangunahan po ang Barangay Ginebra. As always, lagi naman si Justin Brownlee, import ng Ginebra. Sa kabilang banda naman, Chris McCullough. Yan po ang katuwang ngayon ng TNT Tropang 5G. Mukhang nabubuo na yung chemistry nila. Mas tumitibay na, no? Kasi kakarating lang ni Chris McCullough with TNT. Siya po yung naging replacement ni Bol-Bol. Kaya niya bandalhin sa kampiyonato ang TNT. Nanalo na rin ng PBA Commissioner's Cup title si Chris McCullough. But that time, with San Miguel Beer. So ngayon, he will try to get a title with TNT Tropang 5G. So target ng TNT ang kanilang ikalabing dalawang kampiyonato sa PBA, no, sa kanilang franchise, no, dito po sa Philippine Basketball Association. And for Barangay Ginebra, pang-16 na title ang target ng Ginebra. The last time na sila po ay nakasungkit ng titulo ay noong pang 2022-2023 Commissioner's Cup. So, yon ang ating aabangan. Game 1 will be tomorrow. So, araw po na Miyerkules, bakbakan na kagad para sa PBA Commissioner's Cup Crown. Game 1 will be at the Araneta Coliseum. 7:30 p.m. po ang pagsisimula ng labanan. Tip-off between Barangay Ginebra and defending champion TNT Tropang 5G. So, Araneta Coliseum tomorrow sa Game 2 na nakatakda sa Biyernes sa Mall of Asia Arena ang venue. Game 3 will be at the... Ay, wait lang. Namali ako. Game 1 and Game 2 will be at the Araneta Coliseum. And then Game 3 will be on Sunday's Mall of Asia Arena. Ayun. Tapos Game 4, Smart Araneta Coliseum. Next Wednesday to Game 4. If necessary, Araneta Coliseum, yung Game 5, Araneta Coliseum din yung Game 6. And kung aabot ng Game 7, aba, sa Mall of Asia Arena sa June 17. If necessary. So, yan po yung kompletong schedule ng Best of 7 Final Series ng PBA Commissioner's Cup. Okay? So, we have 6 minutes after 7 p.m. Ayan, nag-overlap na tayo sa second hour ng ating programa. We'll just take a break for our news. And then, after that, usapang NBA na with JP Manyosa. So, abangan nyo po yan sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo, ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Headlines ngayon.
0: Good evening, I'm Ria Arevalo and here now's the news. Close to 10,000 jeepney drivers and transport workers nationwide had been provided emergency employment under the Tupad Tuloy Pasada program by the Labor Department. As of May 28, The program has reached 9,981 beneficiaries with total assistance amounting to 45.2 million pesos. The program is currently being implemented in 10 regions including the National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsargen, and Caraga. Under TUPAD, beneficiaries are given temporary minimum wage income support while allowing them to continue serving commuters and keeping public transport running.

0: The division assured the public that government troops will remain committed to supporting peace-building initiatives and preserving the gains achieved. In news abroad, the U.S. military stopped a merchant vessel trying to break through its blockade of Iranian ports by firing a missile into its engine room. The Gambia-flagged cargo ship Lian Star ignored more than 20 warnings from U.S. forces overnight as it tried to enter an Iranian port. The ship remained adrift in the Gulf of Oman, and U.S. forces have not boarded it. The U.S. launched the blockade on April 17 in response to Iran, effectively closing the strait after the war in the Middle East began with U.S. and Israeli strikes on February 28. And so goes our news to this hour. This is Ria Arevalo reporting for Sports Radio 918.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio number one. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Sports 918.
9: Kasama si Ria Arevalo.
8: Let's go, team!
9: Sports 918.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Years in the National Quality Corn Achievers Awards, the Municipality of San Miguel in Zamboanga del Sur secures the Hall of Famer title as Outstanding Municipality. Corn farmers in the municipality are reflections of the well-deserved recognition their town received. Full-time corn farmer Mr. Hipolito Albillar, after getting married at an early age, tilled 2 hectare land to provide for his family. Planting hybrid yellow corn, Hipolito applied the new technologies he learned from trainings.
2: Nakaagi ko og seminar sa pang-garden-garden. Dayon, apil na pod ang kining sa pamaagi sa pagpuga sa mais, pagpuga sa humay. Dito na ko nakita ang mga dili de maayo nga magpugas yuta sa tudling. Ang tambok sa yuta, gikan sa ibabaw hantod sa ubos, naara din na siya sa 2 inches. So kung magdaro ta, pag humana itong daro, ang kasagarang dulot sa daro, 2 or 3 inches. So, ang tambok na nasa babaw. Wala na dito sa imuhang gitudlingan. Munang, ang tambok, kaya naa naman sa tunga sa tabla, munang dito, kuga-puga sa tunga sa tabla, kaya tuwa man dito ang tambok. Kaya kung direta sa tunga, wala na siya tambok. Dayon, ikaduha, kung mag-ulan, anuron ang imuhang pugas, ikatulo ka ng di ako mag-agi-agi ang ilaga. Pronse sa kaon-kaon sa ilaga. Din sa una mong panahon, ang pinugsan sa kinaraan, katumang tagduha, tulo, diyon ka nang gitawag o tinindak. Karon akong gigamit, dili ingon ato. Kay sa una, muto akong gigamit, dili man maayog resulta. Diyon nakita na ko ang tag 1 meter ang distansya sa tanom nga tinagsa. Munang diha ko na kampante anang sa bago nga teknolohiya, kaya kung nakumpara sa una o karon, dako gigay siya diferensya sa abot halos mo times to.
1: Even though he didn't finish school, it did not stop Hipolito from giving his family a good life. He is not just a farmer, he is also an entrepreneur. In every cropping, he allocates certain amount from his net income for new business investment.
2: More or less, ang gasto ko nakuha ng 2 hectares gan sa pagpuga, santod sa pagkauga. Siguro nasa mga 150. Overall, income nakuha ng 2 hectares nasa mga 220 to 250. Ang pinakagamay nakuha ng mga ginansya siguro nasa mga 60 to 70. Natukod po kong tangkal, buhi-buhi po tagamay ang baboy. Pero meron dyan akong ipalit naman yung akong pagpanguma kabayo. Palit kong isa.
1: As a responsible farmer, aside from the vermicast that he uses in his farm, he utilized the corn wastes from previous cropping as fertilizer instead of burning them.
2: Pasagdaan na ang iyahang punuan diya sa uma. So, magamit rin po siya as abono sa kuhan. Malata naman to siya kadugayan, inigdaro, maputol to siya.
1: In farming, pests and diseases are inevitable, as well as natural calamities. Hipolito gives more weight in field monitoring to get rid of possible damages.
2: Kada adlaw ko ka magsubay, mama, monitor ni mo kung unsay naa sa imuhang maisan, buntag or hapon, jod. So mahibawaan ni mo na og nay ulod, kidaghang kayong mananap, daghang langga maglupad-lupad sa iyong maisan kung naay daghang ulod. Munang magsubay kong buntag, pag tanaw na kong daghang langgam, daghang mananap, ako na naman kuha niya na ay diferensya niya. Musuro din kuha na sa tunga. Tanaw na po itong porsyon niya kanang daghang langgam ga lupad-lupad. Kinaana dito ang mga mananap.
1: Hipolito believes that success is not achieved in a snap, but one step at a time.
2: Unsa binuboy pa nga istorya, dili lalim ko magpataka, tagbahog, dili niya na tumahurot. Ang botla ko pasabot, anaman ba? Sige kang sugod, wala kang kahuman. Muna akong term sa, dili maayo na magpataka, tagbahog, dili niya na tumahurot. Muna ako, inanay lang, ginagbay lang sa, basin dahil sa sunod, ma, mudak-udak ko.

0: sa bawat pagsikat ng araw sa Santa Isabel Zone sa Isabela, kasabay nitong bumabangon ang pag-asa ng mga magsasaka. Ngunit sa likod ng luntiang tanawin ay naroon ang isang hamon, ang kakulangan ng sapat at maaasahang patubig na mahalaga sa kanilang kabuhayan. Sa agrikultura, ang tubig ay buhay. At kapag may sapat na tubig, mas may tiwala ang bawat magsasaka sa ani at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, umaasa ang mga magsasaka sa pabago-bagong panahon. Kapag kulang ang ulan, apektado ang produksyon at nababawasan ang kita. Bawat araw na walang sapat na tubig ay katumbas ng pangamba. Pangamba para sa kanilang pananim, kabuhayan at pangarap para sa kanilang pamilya.
1: Sa ini, anong nagagatang kami iti pagpananom ni. Et ay siyempre, gumastos kang latat krudo. At hamit nga mabalin dyan yung water pump ng hamong kruduan. E di lalo kumatatan kit nagnina ti krudon. Awani na.
0: Ilang tugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, sinakatuparan ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component o CARP-IC ng Department of Agrarian Reform sa pamamagitan ng pagpapatupad ng National Irrigation Administration Isabela Irrigation Management Office. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad ng mga magsasaka, ang isang pangarap na magkaroon ng maaasahang pinagkukunan ng tubig ay naging isang ganap na realidad. Binubuo ito ng 4 na unit ng 7.5 horsepower solar pumps na gumagamit ng malinis at renewable energy mula sa araw. Sa tulong ng makababong sistemang ito, na ipapadaloy ang tubig patungo sa mga sakahang dating umaasa lamang sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Hindi lamang ito isang proyekto ng patubig. Isa rin itong pamumuhunan sa kinabukasan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Nagbibigay ng mas matatag na produksyon, mas mataas na kita, at mas magandang kalidad ng buhay.
2: Yaman kami una ay kasing kami matang ti krodon. Pinagitaod ti danong babayin at mga solar.
3: Awisin kay amin nga mang suporta iti project iti niya mino tid apo iti gobyerno. At sa pailo kuma ta nagita nga project kit tagilalain tayo. At sa pailo kuma ta nainayunon na dapay.
4: Maraming salamat sa niya at pagkakal. Thank you.
0: Ang Santa Isabel Solar Pump Irrigation Project ay higit pa sa mga solar panel, bomba at tubo. Ito ay kwento ng pagbabago, kwento ng pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad, at kwento ng mga magsasakang patuloy na nagtatanim ng mga pag-asa para sa susunod na henerasyon. Sa bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa sistemang ito, umuusbong ang mga masasaganang ani, mas matatag na kabuhayan at mas maliwanag na kinabukasan para sa Santa Isabel.
5: Ano ito tulong ko sa ating kanilang sa adet, gamitin namin lahat na

0: machinery na ito. Maraming salamat po.
1: Well, para sa mga taga-Kalinga, no, hintayin nyo at kakaroon kayo ng rice processing system. I-expand natin yung warehouse ng NFA. Station will put cold storages and other post-harvest facilities sa inyo para lalong ma-improve ang agricultural food systems ng dito sa Caliguan.
2: Maraming

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
1: 10 minuto na kapitbahay, makalipas na naman ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. May araw na ho ng Miyerkules at tres na ho tayo sa buwan ng Hunyo 2026. Bilis ho ng usad ng mga araw. Bilis din ho ng galawan. Bakan blues na nangyari sa mababang kapulungan ng Kongreso. Meron po namang now you see him, now you don't. Diyan po naman sa Senado. Ano ba tawag sa Senado? Sarsuela na raw ngayon eh. Oh, ano ba? Modern circus. Ayos na kaya riyan. Ay, magandang umaga, Pilipinas. Gandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka, sa ating matatamang na mga isda at nagusuyan. Siyempre sa kanila mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sabay-sabay tayong napapahinga sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Radyo Television 104.3 The Capital, DWCS MAPD Ilocos Norte, DWCJ dyan po naman sa May Cagayan. Dahil po ng social media platforms, magkakarnigan, magkakapalitan po tayo ng mga balitaan. Natambay po lamang sa mga report magagaling ko sa lalawigan. Ang ipinan po ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Mapa Visayas, Mindanao. At syempre mamayang ating pakipaugnay sa mga piling individual. Kinalaman sa mga isyong pwede natin pag-usapan sa larangan pa rin po ng sektor ng agrikultura. Kaya pag-usapan natin yung Maliputo. Exclusive yan sa Batangas lang eh. Hindi dyan, mukhang sa Batangas eh, medyo mainit natin pa nga dyan eh. Maraming kwentong malalim ho rin eh. Kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka Hero, Hero Ilustre Robregado. Anyo po kami hanggang alas 6 po ng umaga. At sa mga balita natin ngayong araw, ano ho, makarami. Unahin muna natin mag-ilagyan ng ating panahon. Ano ba lagay na panahon natin? Yung Miyerkules, ano ho? Patuloy yung epekto ho ng habag at yung southwest monsoon na yan. At pinalalakas pa rin po na nakarang bagyo habang nananatili pa rin pong danger level na heat index ang bahagi po naman ng ating bansa. At nakalabas na ng PAR itong Typhoon Doming. Tuloy po nitong hinahatak at pinapalakas naman ng habagat. Na sinasabing mga apektadong lugar, sahan po dyan yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat kasama ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Central Luzon, Calabarzon, Aropa, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan po naman at maging dyan po naman sa Capiz. Ano? Ingat po sa heat cramps at heat exhaustion. No? Paring mauwi po naman sa heat stroke kung tuloy-tuloy po naman ang inyong mga pagbabad sa araw. Huwag na kayo magbabad sa araw. Ano? Sinasabing sinalalabing bahagi po ng Visayas at buong Mindanao as magiging maayos naman ang panahon na may bahagyang madilim na kalangitan. Ngunit may chance pa rin po naman ang mga biglang localized thunderstorms kahapon po naman o sa gabi. Ayan. Sino sa 5 araw na pagtayaan ng pag-asa, hindi bababa po sa 10 lugar sa bansa ang makararanas ng mapanganib na init na abot po sa 42 hanggang 44 degrees Celsius. Ang Infanta Quezon nasa 44. 43 naman ang Apari, Tugigaro City sa Agayan, Surigao, Surigao del Norte, ang hinatawan Surigao del Sur. 42 degrees Celsius mo naman sa Calayan, Agayan, Baler, Aurora, Camiling, Tarlac, Dipolog, Zamboanga del Norte, Zamboanga City. Okay. Nalalabing bahagi ng Visayas, buong Mindanao, mas magiging maayos mo naman ang panahon, no? Pag yung madilim lamang na kalangitan. So, ingat pa rin ho tayo. O galaw para hindi pumanaw. At ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, pala nang binaha yung ilang lugar sa East Quezon City, di ba? Yung mga bababayan motorista natin, mga pedicab driver, ipong tubig na sa kalsada, lakas na pag-ulan, lalo na kahapon, di ba? Ganun ho yun eh. Patuloy pa rin ang manual excavation at retrieval operation sa Barangay Balibago, ho. Ang Angel City Building Collapse. Punta rin sa 20, 21 na rin yung mga nangamatay. Dami na, no? Ay nako, ingat pa rin tayo pare-pareho. Samantala sa balitang politika at gobyerno naman, balasan sa Senado, usapan ho yung mga binahayang nitong si Senator Erwin Tulpo eh. Inuusungkit, kukumbinsi, majority black si na Senator Lito Lapid, Ejercito, ng Tulpo Brothers, 11-11 nun sila ngayon sa sitwasyon eh. O na, inaprobahan na ng Kamara yung tuloy ang pagpatalsik po naman. Expulsion naman ito. Ay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ito po naman sa disorderly behavior at conduct unbecoming. O talaga, maghigpit na tayo sa mga

0: Presidente, kang serbisyo sa military, ikaw rin pwedeng maging presidente. Ikbit na tayo. Yung bagay na dapat alisin dito sa atin para tumino tayo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sa ating mga headliners, Pilipinas at Vietnam, mas malalawaki ng kalakalan at mas batas na kasunduan po naman sa bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa
0: 20 hanggang 25 pesos na kilo ng repolyo ay mabibili sa Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: At Diaz Aberdeen na nakapaglaanho ng halos 50 milyong ayuda naman sa mga magsakang apektado ng tagtuyot dyan po naman sa Cagayan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumana. Paigising lang si Mamang Chuper. Baka po po responses sinatok sa Maribela ho. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang pikon sa kalsada sa mga detalye ng balita. Sinusulong ng Department of Agriculture ang pagkapalawak po ng kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam at ang pagresolba sa mga issues sa kasunduan po naman sa bigas. Ayon sa Department of Agriculture, target na itaas ang bilateral trade ng dalawang bansa. Wala po naman sa 15 bilyon na $15 billion tungong $20 billion. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. ay good morning, sir. At tinutugunan ho ng Pilipinas ang trade imbalance na pabor sa Vietnam. Pabot po naman sa $2.7 billion. Kasyon din ng Pilipinas yung umano'y kanselasyon ng ilang rice import contracts pag tumataas yun naman ang presyo. Ay naman kay Vietnamese Minister of Industry and Trade, Lem Van Hong, sasanggol nito ang issue sa kanilang Ministry of Agriculture and Environment. Tuloy naman pinagtibayan ng dalawang bansa ang koordinasyon sa magitan po naman ng Joint Trade Committee at ng Joint Committee on Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Gising-gising-gising bangon kilos galaw-galaw. Imari ng makabili ng murang mas repolyo. Ang residente po ng Metro Manila sa pag-arangkada naman ng Kadiwa Repolyo Caravan ng Department of Agriculture. Ayon sa DA, magsisimulang umikot ngayong araw ang caravan na magtutungo po naman sa Paranaque City Hall sa San Antonio Avenue, Barangay San Antonio, Paranaque City. Karantang ibebenta rito ang sariwa at lokal na repolyong wala naman sa mga magsasaka ng bengged. Abibili ang repolyo sa halagang 20 hanggang 25 pesos kada kilo. Mas mababa kumpara ho naman sa karaniwang presyo sa mga pamilihan. Ino sa DA, ayon ho ng programa na matulungan ang mga magsasaka na maibenta ng kanilang ani. Ang mga nag-aalok po naman ang mas abot kayang gunay naman sa mga consumers. At tapos ang Paranaque, katagdaring magtungo naman ang Kadiwa Repolyo Caravan sa Quezon City, Makati, Andaluyong, Eros, Maynila, mga susunod na araw. Punta na kayo sa Congress, ako sa Senado. Nalaki ng gulay doon. Bumait na sila at maging mapayapa na.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Abot naman sa halos 50 o 50 milyong pisong halaga ng emergency cash transfer ang naipamahagi po ng Department of Social Welfare and Development sa libu-libong magsasaang maapektuhan. Ang matinding tagtuyot sa lalawigan ho ng Cagayan. Usang tagtuyot, baha naman. Ano ho, ah? Sabi ho, ang tuyo yan, hirap mong sumipsip ng tubig niya pagkatuyo yung tuyo. Ayun na sa DSWD Field Office No. 2. Abot na ho sa 4,931 corn farmers na nakatanggap ng tulong pinansyal. Wala May 26 hanggang May 29. Wala po naman sa iba naman bayan po naman at lungsod po naman sa probinsya. Bilang ho dyan, ang 2,562 magsasaka sa Bag-aw, 1,827 sa Tuguegarao City, 4,536 sa Tuwaw, 6 po naman magsasaka, dyan po naman sa Solana. Ayon sa DSWD, bahagi ito na patuloy ng suporta naman ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Alin sunod na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay agad ng ayuda sa mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa matinding init po ng panahon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Wala akong mainit ng panahon eh. Ano, mainit eh. So, mainit. Ano ho? Their heads must prevail. Huwag naman kayo sa mamamay sa taong bayan. Talaga, maglatag na tayo ng mga requirements sa mga nilulukluk natin sa pwesto. Hindi basta-basta ganun lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay bilang na mga naitala ang krimen itong Mayo bumaba ayon sa PNB. May natin namang detalye na balita niya, nakatutok si J. Mark Dagala.
1: Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Isinailalim sa bangus processing training ang 16 na miyembro ng SJ Fish Traders SLP Association mula sa Barangay San Juan del Gallego, Camarines Sur sa pangunguna ng Department of Trade and Industry Negosyo Center, katuwang ang Southern Luzon State University at DSWD Bicol SLP. Sa ilalim ng pagsasanay, tinuruan ng mga miyembro

0: po yung mga isda, saka mag-natural spawning. So, hintayin lang po natin siyang mag-release, and yung release naman po ng kanilang itlog ay mabilis lang din naman po, hindi naman siya abot ng ganun katagal. So, ang ano lang po, iniintay natin yung period na yun para mag-release sila ng eggs.
1: Pero talagang medyo kinakailangan tutok lang, no? Masailan nga, sabi ko nga kanina, hindi sila kusang nangingitlog eh. Tulungan, kinakailangan turukan yung mga isda ng mga hormones, di ba? Pasiglahin yung kanilang pag-ovulate. Parang gano'n, kinakailangan talaga, nakamantuman ka sa kanya eh.
0: Opo, medyo gano'n pa po yung proseso natin ng pagpapaanak ng maliputo sa ngayon. So, bali po, pipili tayo ng hinugna na mga nanay at tatay ng maliputo. Tapos, tuturukan po natin siya ng hormone kasi nga po, hindi pa siya nagna-natural spawning. And yun po yung pangarap namin ng team ng NFRDI na eventually maging parang bangus in tilapia na lang siya na kapag pinagsama mo with a natural environment and ano, ay makakapagpaanak siya naturally na pagsamahin mo lang na without injection ng hormones natin.
1: Ito po bang maliputo? Eh talagang sa malalaking korporasyon lang. May mga plano ba kayo dyan na ilunsad naman ito? Ibaba ang teknolohiya ng pag-aalaga sa mga maliliitong negosyante at mga mangisda natin?
0: Ay, opo. We are very open po sa mga ganitong pakikipag-ugnayan at pag-partnership po. Ano. Actually po, katuwang natin dito ang BFAR, ang ibang ang LGU. So, sa ngayon po yung ating OPAG dito sa Batangas, inadapt nila yung pagpapalaki or grow out nung ating maliputo. Pero po sa breeding, pag para mapadami yung similya, katuwang po natin yung BFAR and other private companies or agencies para po magtulungan na para mas dali po yung pagpaparami po ng ganitong klase ng isda po.
1: Sa pagsusuring genetiko daw po yung DNA mapping ng UP scientist, meron daw micro satellite markers. Nakabuo na daw yung mga biologists from UP Diliman ng mga genetic markers para sa maliputo. Paano ho yun?
0: Bali po kasi yung isa po kasi sa mga in-examine ng taga UP ay yung ating isda na nandito na sa Batangas, ano po, yung naka-confine. So kinumpare po nila kung magkaiba po ba yung maliputo natin na nakikita sa dagat, sa Taal Lake, and yung nandito po sa loob. So wala naman po siyang pinagkaiba. So ang ibig sabihin lang po noon, kung ano po yung inaalagaan namin dito at tinatry po nating padamihin na pinagpapatuloy natin sa pananaliksik ay yun din po yun. So malaking tulong po ito kung sakali man po na magtuloy-tuloy yung pag-develop ng ganitong teknolohiya para po sa ating food security at sa atin din pong mga mangingisda.
1: Kamusta yung mortality rate po ng pag-aalaga ng maliputo? Alam naman natin dyan sa Taal Batangas kasi sumasabog yung bulkan dyan eh. Maraming mga ano-ano mga bagay sumasama sa tubig. Iba nun sa populasyon dyan at yung dami ng mga nag-aalaga pa rin ng bangus at ng tilapia. May problema pa tayo sa mapanatili natin buhay at ligtas yung mga isdang yung maliputo?
0: So, bali po, ito naman po kasing maliputo, medyo sensitive siya kumpara doon sa ibang isda natin like tilapia and bangus. Pero may mga lugar naman po kasi na pwede. So, ang kailangan kasi ng maliputo, medyo malinis na tubig. Oh. Kaya po, nakamonitor naman po sa mga water parameters yung ating pamunuan na nagmamonitor sa Taal Lake at sa ibang pangkatubigan. So, yun po, nakakatulong po yun para mapanatili natin mamonitor kung ano ba yung kalidad ng ating lake or ang ating karagatan po.
1: Sila pa iitlogin sa alat tubig muna sila. Naging fingerless nila sila tsaka ililipat sa tabang.
0: Opo, bali po. Iitlog sila sa dagat or sa tubig alat. Kung sa balayan man po sila manggagaling, kapag maliliit po yung napisa na po yung itlog at naging maliliit na silang isda, pupunta sila sa may mababaw na parte. Kaya po nakakarating sila sa may Pansipit River at dumediretso po sila sa Taal Lake. Kung dito naman po sa atin manggagaling yung similya sa hatchery bred siya, bali po, ang conditioning po ng isda ay iunti-untiin mo siyang malipat sa tabang kasi kapag binigla mo naman po ang isda, kahit anong isda naman, kapag binigla mo alat papunta sa tabang, maaari po silang masyak at pwede pong mamatay. Pero ang survival naman po, based dun sa mga pag-aaral namin at experience ng ating mga mangisda, mataas po yung survival ng maliputo, umaabot po ng 90% ang kanilang survival rate sa grow out.
1: Pe, sinasabing paubos na po yung world malipoto dahil sa labis na pangingisda, yung overfishing at pollution. Kung walang breeding, mawawalan ho ng supply ng

0: mga mangingisda. Kaya ba nagkakaroon ng breeding dahil doon? Pero sabi naman, bakit daw kinakailangan artificial breeding kung may huli naman sa kalikasan?
1: Yun nga po, dumadami na po kasi yung demand. Marami nang gustong mag-alaga ng ating maliputo. Ang ano po ay yung pressure po sa wild kasi doon po natin kinukuha lahat ng fingerlings na nakukuha nila dyan sa bunganga ng Pansipit River, ay yun po yung inaalagaan nila. Kung yun po ay laging mahuhuli, wala na pong dadami sa natural habitat nila at maapektuhan po yung populasyon nitong ating maliputo. And isa pa po, kaya po natin siya pinaparami para nga po maging sustainable yung supply ng ating fingerlings para din po sa ibang bayan, sa ibang lugar, sa Pilipinas, at mapalawak po natin yung industriya ng pagmamaliputo sa Pilipinas.
0: Tanong, may mga tanong na pumapasok dito, Ma'am Janet, ano ho? Sa mga, sino daw ang pwedeng lapitan sa mga gustong matuto ng maliputo breeding?
1: Kung kayo po ay interesado, kayo lamang po ay pumunta sa aming tanggapan. Ang amin pong main office ay located po sa BPI Compound sa Visayas Avenue, Quezon City. At meron din po kaming satellite station dito po sa Butong Taal, Batangas. At dito po ginagawa yung pagbibreed at pag-aalaga ng maliputo. So kung interesado po kayo at ano, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin.
0: Maliputo po ba ilang beses sa isang taon nangingitlog?
1: Sa ngayon po ay every summer lang siya nangingitlog. So nakakapag-run po kami ng 2 to 3 times a year based doon sa mga experience na namin. And yun nga po, nabanggit ko kanina na pangarap din po namin na mag all year round ito, na tuloy-tuloy po yung maging supply ng ating maliputo.
0: Po, sa huli na lang siguro, Ma'am Jeanette Barrel, inyong mensahe sa mga nakikinig po sa atin. Sige po, Ma'am. Thank you.
1: Sa mga nakikinig po, so ito po ay aming pinopromote lagi and inaano po namin sa ating mga mangingisda na may ang maliputo po ay isa sa mga pwede nating maging alternative na aquaculture species na pwede rin nating alagaan at pagkakitaan na pwede na siyang alagaan sa tubig alat, sa tubig tabang at sa tubig tabsing. So kami po ay willing sa pakikipagtulungan sa pupo ng aming mga kasamahan at mga researchers sa NFRDI headed by our executive director Dr. Mucha. So kami po ay nagpapasalamat ulit sa pag-invite po niyo sa amin para po dito sa inyong programa.
0: Muli, Ma'am Janet Barrel, marami pong salamat sa iyong mabuting mga paliwanag. Hanggang sa muli po, magkaugnayan tayo. Ma'am, thank you. Balikan mo na yung Zumba mo, Ma'am. Balikan mo na yung favorite breakfast mo, Ma'am. Thank you po. Ingat po kayo, Ma'am. Thank you.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat muli kay Ma'am Janet Barrel sa kanyang mga mabuting paliwanag. Ayun, thank you, Ma'am. Ako tayo sa ating agritorial editorial.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, alam mo ninyo, nasabing ito ng kamatayan ang agrikultura sa Pilipinas. Habang pinipigahon ng El Nino ang mga bitak-bitak na sakahan, nagbabanta naman ho ng baha ang La Nina, lulunod po naman sa mga natitirang pananim. Dagdag pa rito yung mga walang humpay na pagsipa ng presyo ng krudo na sumasakal sa bulsa ng mga magsasaka. Ngunit sa gitna ho ng naghihingalong sektor na yan, yung inaatupang na mga nangunguna sa atin. Ang nakakadismayang sarsuela ng bangayan, personal na inter sa Senado. Kaho natin modern kus ngayon yan. Ang sabay-sabay na krisis na yan na hindi na lamang usapin po na masamang panahon. Bunga po ng kawalan ng malasakit. Milyong-milyong piso na ang natunaw dahil po naman sa El Nino. Ngunit nananatiling patingi-tingi pa lamang ang tugon, tulong. Bawat pagtaso ng presyo ng petrolyo nagpapamahat po sa produksyon at transportasyon. Uli, mimili po ang pumapasa ng mataas sa presyo ng bilihin. Mga magsasakaho naman natin, nananatiling baon sa utang. Pambabarat naman ang mga middleman. Ngunit, ang pinakamatinding insulto mumula ho ngayon sa Senado. Pasensya na kayo ha. Habang nagmamakawa yung mga magsasakaho natin para sa fuel subsidy, ayuda, abala naman yung mga mambabatas ho natin sa walang katapusang political grandstanding. Inasang tabi ang mga batas para po naman sa food security kapalit ng ingay sa telebisyon. Ang agrikultura po ay pinababayaan habang ang politika naman ay pinatataba. Grabe, no? Hindi kayang pakainin ng mga press releases at sagutan sa Senado ang nagugutom na bansa. Ang kailangan po ngayon ay direktang sisidiya ang isang irigasyon, tunay na reforma. Gising bayan, gising Pilipinas. Ating hayaang tuluyang mamatay ang sektor ng nagpapakain po sa atin. Kung magpapatuloy tayong bulang at bingi sa kababayaan ng mga ilan dyan na nanunungkulan, darating ang araw na wala nang matitira sa ating mga lamesa, kundi ang mga mapait na katotohanan. Hayaan natin gutumin tayo ng sarili natin mga inaasang mamuno. Oras na para umaksyon. Ito ang maubos po sa ating mga pingganan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo
0: Pilipinas. Kaya na kaming oras na muli aming pagsaludo sa ating mga bayani magsasakit matatapang nating mga isda. Saludo po kami sa inyo. Ingat kayo pare-pareho. Tangalan natin mga nakasama. Salamat sa mga himpilan natin Radyo Pilipinas Nationwide Worldwide. Please yes, CBD Gilosco Ilocos Dotted. DJ Semi Party po naman ang kagayaan. Tangalan nila Roger Jo Marie Rolly Alvin Roland. Panin po natin sila Nida Suzanne Jamard. Diyan pa rin po naman sila sa Mercial Malimal na Julius Ungab, Camille at Ron Esperanza. Kasama pa rin po natin Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ako naman ang inyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Anumang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa iyo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po ay isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec, asan na si Emus mo yata ang nakakabot?
9: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pilipinas, pinalalakas ang kakayahan sa larangan ng space science and technology para sa pambansang seguridad, komunikasyon at pagtugon sa kalamidad.
3: Headlines.
0: World Meteorological Organization nagbabala na may malaking posibilidad na mabuo ang El Nino sa mga susunod na buwan.
3: Headlines.
0: Department of Agriculture pinaigting ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan para sa pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas.
3: Headlines.
0: Kanda ng mga paaralan sa pagsisimula ng klase, pinapalakas ng pinapalakas no collection policy, maigbit na ipatutupad.
3: Headlines.
0: Senate Minority Bloc nanawagan sa Majority Senators na dumalo sa huling araw ng kanilang sesyon.
3: Headlines.
0: House of Representatives tuluyan ang tinanggal sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po ngayon ng Miyerkules, June 3, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinagtibay ng pamahalaan ng mga hakbang upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng space science and technology para sa pambansang seguridad, komunikasyon at pagtugon sa kalamidad. Sa 9th na pulong ng Philippine Space Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tinalakay ang mga programang magpapalawak sa kakayahan ng bansa sa paggamit ng teknolohiyang pangkalawakan kabilang sa mga pangunahing proyekto. Ang Multispectral Unit for Land Assessments o MULA Constellation Program, lalayong maglunsad ng mga satellite na magbibigay ng mataas na kalidad ng datos para sa pagsubaybay sa agrikultura, kagubatan, kapaligiran at mga kalamidad. Pinag-usapan din ang Philippine Sovereign Geostationary Telecommunications Satellite Program, mas mahusay na paggamit ng satellite data ng mga ahensya ng gobyerno at pagpaparakas ng mga protocol laban sa orbital debris o space junk. Ayon pa sa pamahalaan, makakatulong ang mga proyektong ito upang mapabuti ang disaster response, environmental monitoring, digital connectivity at iba pang mahalagang serbisyo para sa mga Pilipino.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide.
0: Ipagpapatuloy ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pakikipagtulungan nito sa Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA para sa mga programang may kinalaman sa kalawakan at disaster management. Kasunod dito ng paglagda ng dalawang ahensya sa isang joint declaration of interest sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ayon sa PhilSA, nakatuon ang kooperasyon sa paggamit ng Japanese satellite data para sa environmental monitoring at mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Matagal nang magkasosyong Pilipinas at Japan sa mga space-related activities. Kabilang dito ang pagdarawas ng Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa Cebu noong 2025. Nakatulong din ang programang Sentinel Asia sa pagtugon sa mga sakuna sa bansa kung saan 20 emergency satellite observation requests ang naitala mula 2024 hanggang 2026 para sa baha, landslide, bagyo, lindol, oil spill at aktibidad ng bulkan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagbabala ang World Meteorological Organization o WMO na may malaking posibilidad na mabuo ang El Nino sa mga susunod na buwan. Maaring magdulot ito ng mas matinding epekto ng init at pabago-bagong panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa WMO, may 80% na chance ang magsimula ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at Agosto, habang may gitsa 90% naman ang posibilidad na magpatuloy ito hanggang Nobyembre. Sinabi naman ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez na maaaring lalo pang palalain ng El Nino ang epekto ng umiinit na klima, kaya dapat itong paghandaan ng mga bansa sa lalong madaling panahon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, nagbabala rin ng WMO na maaring magdulot na ang naturang climate phenomenon ng mas matinding tagtuyot, malalakas na pagulan, pagbaha at heat waves sa lupa at karagatan. Dahil dito, iniikayat ng mga ekspertong mga pamahalaan at komunidad na palakasin ang mga early warning system at ang paghahanda upang mabawasan ang pinsala sa buhay, kabuhayan at sa ekonomiya.
6: El Nino is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Nino conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. The only effective response is climate action equal to the crisis. Ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems for all.
0: The United Nations Secretary General Antonio Gutierrez.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagbabalang pag-asa na maaaring magpatuloy ang mataas na heat index sa maraming bahagi ng bansa hanggang kalagitnaan ng Hunyo, kahit nagsimula na ang panahon ng habagat. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, posible pa rin maranasan ng matinding init at halumigmig, lalo na sa mga baybayin dagat at mababang lugar sa bansa. Kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng mataas na heat index ang Daet sa Camarines Norte at Mirac sa Catanduanes dahil sa kombinasyon ng mataas na temperatura at matinding humidity. Bagamat nakakatulong ang habagat at mga pag-ulan upang mabawasan ang init, sinabi ng PAGASA na maaari pa ring umabot sa danger level o 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar. Pinapayuhan naman ang publiko na uminom ng maraming tubig, magsuot ng preskong damit, pagdala ng payong at iwasan ng matagal na pagbibilad sa araw, lalo na tuwing tanghali at hapon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Malawakang operasyon sa paglilinis at pag-alis ng bara sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila ikakasa. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatakdang magpatupad ng malawakang paglilinis sa mga drainage sa Calacang, Maynila na layuning mabawasan ang pagbaha sa buong Metro Manila. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin ng hakbang na alisin ang naipong mga basura, magsagawa ng desilting sa mga matitinding na babarang daluyan ng tubig at maibalik ang maayos na daloy ng tubig sa mga kanal at iba pang drainage channel. Sinabi ni Recto na sa ilalim ng nasabing programa ay gagamit ang pamahalaan ng libo-libo manggagawa sa ilalim ng programang tupad. Dalawang problema ni Recto ang sabay na matutugunan dito at ito ay ang pagbaha at may kinalaman naman sa kabuhayan. Habang nililinis niya ang mga estero, ilog at drainage systems, ay kasabay nito'y ang pagbibigay ng trabaho sa libo-libo mga Pilipino. Kaunay nito'y pinulong na sa Malacanang ni Recto ang mga opisyal ng DOTR, DPWH, MMDA at DOLE. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Binigding ng Department of Agriculture, DA, ang inspeksyon sa mga pampublikong pamilihan upang tiyakin ang pagsunod sa tinakdang 50 pesos kada kilo na price cap sa imported na bigas. Naglabas ang DA ng mga notice of violation laban sa ilang retailers sa Metro Manila na nagbebenta ng imported rice ng mas mataas sa tinakdang presyo. Ayon kay DA Assistant Secretary Wian Angsley, magpapatuloy ang mga biglang inspection habang nananatiling epektibo ang price ceiling sa imported na bigas. Sa ilalim ng o sa ilang pamilihan, kabilang ang Trabaho Market sa Maynila at Alabang Central Public Market, na huling may mga tindero na nagbebenta ng imported rice sa presyong umabot sa 55 pesos hanggang 60 pesos kada kilo. Ipinatupad ang price cap sa ilalim ng Executive Order Number 118 matapos na iutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pansamantalang pag-control sa presyo ng imported rice upang mapigilan ang hindi makatarungan ang pagtaas ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabayad na ng safeguard duty ang mga imported na semento mula sa China at Indonesia matapos lumagpas sa tinakdang 3% bahagi ng kabuuang cement import sa bansa. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, tanging mga bansang may mas mababa sa 3% na bahagi ng kabuuang importasyon ng semento ang hindi sakop ng nasabing buwis. Batay naman sa datos, sumabot sa mahigit sa 6 million metric tons ng imported cement ang dumating sa Pilipinas noong 2025, habang nasa 1.29 million metric tons naman sa unang tatlong buwan ng taong 2026. Nanatiling pinakamalaking supplier ang Vietnam, ngunit tumaas ang bahagi ng China sa 23% at Indonesia sa 8% sa unang quarter ng taong ito. Dahil dito, ipapataw na sa mga cement import mula sa China at Indonesia ang safeguard duty na 14 pesos kada 40 kilos na bag o katumbas ng 349 pesos kada metriko tonelada.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsampan ang kaso ang Bureau of Customs laban sa isang cargo handler dahil sa pag-abandonan nito sa mahigit sa 36,000 balikbayan boxes. Ayon kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, kinasuhan nila ang kumpanyang Makati Express Cargo Incorporated sa paglabag sa Customs Modernization Tariff Act. Anya, sa kabila ng pag-revoke ng lisensya na kanilang kumpanya,

0: palalakasin ay yung digitalization maging ng mga micro, small and medium enterprises natin to fully maximize ang mga opportunities ng digital technology kaya nga sa kanilang sektor ng negosyo. Sir Perry.
1: Yan, correct. Alan, you know, digitalization, pag ikokompara natin sa ibang bansa, nakikita namin yung mga lumalagong mga negosyo ay dahil sa e-commerce. Mm-hmm. Nakikita namin. So, ang gusto rin natin is para makalahok ang mga Philippine businesses sa bukod sa Philippine national market o buong bansa, ito lalahok na rin at makikita nila ang oportunidad dito sa ASEAN, sa mga neighborhood natin, at hindi lang, beyond that is mundo. Kasi karamihan ng transaction ngayon ay nakikita through internet or through digital means. At ang mga namimili, ang mga naghahanap ng mga produkto o servisyo,
0: yes,
1: hindi na tumatawag sa telepono. Diyan na sa mga website. Kaya pag wala ka sa e-commerce, napakalaking mawawala, Alan, sa oportunidad na mapapakita ng mga negosyante ang kanilang produkto o servisyo.
0: Opo. Nako, Sir Perry, dito sa pag-share ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026, talagang maraming mga memorandum of agreement, memorandum of understanding ang nabubuo tungkol sa pagtutulungan, ano, mas malawak, mas malalim na kooperasyon sa iba't ibang sektor, ah, lalo na sa komersyo. Well, maliban dito nga sa pagbisita pa ni ng pamunuan ng Vietnam dito sa ating bansa, itong nagdaang mga pagpupulong ng mga leaders ng ASEAN na masusundan pa rin sa buwan ng Nobyembre, Sir Perry.
1: Yes, ito the Philippines chairing the ASEAN, the timing is you couldn't get any more better timing than that, because last year yung nangyari sa mga tarifa and itong Middle East challenges or crisis or gera dyan sa Middle East and also dito sa ibang lugar, it really brought out dito sa ASEAN and Philippines is the need for energy and food security bukod pa sa supply chain.
0: Opo.
1: Ngayon, pag pinag-uusapan namin dito sa ASEAN, especially pag nagsama-sama na yung 11 na bansa, the 11 countries, it was really evident na tayong magkakatabi na ng mga bansa. Dapat tayong magtulungan to help each other secure and improve significantly the energy position of ASEAN, na tayong 11 countries ay dapat magtulungan to ensure na hindi ganong kalaki ang iaasa natin sa enerhiya sa ibang lugar. Dapat sa atin na. And ang maganda doon, we do have the resources to be able to significantly rely on our ASEAN neighbors. Ngayon doon sa food security.
0: Opo, yan, yan.
1: Ito talaga ang, nako Alan, ito talaga pag nakita natin sa ASEAN, walang rason na hindi dapat 11 countries will be 100% independent from other nations when it comes to food security. And yun ang...
0: Apo, Sir Perry. Naputol na. Subukan nga natin kung ma-reconnect ang signal ni Sir Ferdinand Perry Ferrer ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, but we understand na bandang 7:30 eh, meron silang activity ngayong umaga. Okay. Pasenyas lang, ah. So, okay pa ba o negative na? Okay. Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Naputol na ang linya ni Sir. Okay, sige, but baka busy na talaga sila ngayong mga sandaling ito, ika nga. Thank you, Sir Perry, ha? Thank you. BCCI. Ayan, nakabalik. Oo. Sir Perry, thank you, ha? You were saying, itong pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN, lalo tigit ngayong Pilipinas ang chair, ay napakalawak ng magiging benepisyo, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong ASEAN region, sir.
1: Yes, pasensya na, apologize, naputol.
0: Opo.
1: I'm speaking here dito sa back with all our members sa North Luzon.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon dito sa ASEAN, napag-uusapan natin, Alan, yung energy and food, top of mind.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa ASEAN kasi kung anong mga ganap na nangyari dito sa ibang bansa. Kaya doon tayo sa food security. There is no reason that ASEAN cannot be fully independent dito sa beyond ASEAN. Napakadali sabihin yon. Ngayon, ang gagawin ngayon natin is from theory to implementation. Kaya yung mga bansa tumitingin at magsishare tayo ng mga best practices
0: yun
1: sa iba-ibang bansa.
0: Aha.
1: Kung paano tayo within this region of 11 countries magtutulungan na tayo-tayo ang aasa sa atin sarili to ensure that the 750 or 770 million ASEAN population is secure sa food. Yun ang pinakamahalaga because the food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog at the nutrition of our future workers and leaders are doon sa tama.
0: Ayun, at base dito sa mga nabanggit niyo, Sir Perry, at doon sa mga kasunduan, memorandum o memoranda of agreement and understanding na inyong nalagdaan, ang tunog niyo ay very positive kayo sa industriya ng pagnenegosyo, kalakalan, dito sa atin, sa Pilipinas, mukhang ang inyong projection is very positive, Sir Perry.
1: Yes, ang nakikita natin. Although right now, napakahirap at ang mga negosyante natin.
0: Mm-hmm. Sir Perry, nag-chat-chappy ulit, ha? Ayun, nawala uli. Okay, let's try it again. Kung wala na. Nakat na lang. Cut na. Oh, okay. Ongoing na event nila. Sige. Okay. Thank you, ha? Thank you, Sir Ferdinand Perry Ferrer. Ang presidente po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Mga kaibigan, kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Marilla, Sabayang Broadcast. Sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sandali lang ha, ilan muna ang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738.
7: His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
8: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oy, mga nagtatanong mga kaibigan, kung anong heat index sa kanilang lugar at saka kung uulan-ulan ba sa kanilang lugar. Narito muna ang update direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
9: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
10: Magandang umaga po Sir Alan at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Yung southwest monsoon ay o hanging habagat ay patuloy na nakakaapekto sa northern Luzon, central Luzon at western section ng southern Luzon. Ito ay nagdadala ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Ganoon din naman ay mananatiling maulap pero mas mababa na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabarzon, at natitirang bahagi ng Mimaropa. Sa natitirang bahagi ng ating bansa naman, yung mga hindi binanggit, ay mas mababa na yung chance ng mga pag-ulan, pero posible pa rin yung mga localized thunderstorms. By the way, meron po tayong minomonitor sa kasalukuyan na low pressure area. Ito po ay huling namataan sa layong 495 kilometers northwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. So yung bagyong Domeng ay lumabas na po ng FAR, pero itong bago na po na ito ay nasa western section ng ating bansa. Posible na ito ay maging isang bagyo by Thursday or Friday. Pero yung chance na maging bagyo ito ay nananatiling mababa pa rin sa kasalukuyan. At yung inaasahan natin na dami ng bagyo for month of June ay 1 to 2. So, nananatili pa rin na 0 sa kasalukuyan. At kung

0: yung ganap na bagyo, itong binabanggit natin na low pressure area, ay papangalanan natin ito na Esther. Samantala, patungkol naman dun sa nabanggit ng ating anchor kanina ni Sir Alan ay patungkol sa heat index, ay meron pa rin pong mga lugar na kung saan ay makakaranas pa rin tayo ng nasa danger level na kategory. At unti-unti ay mas mababawasan na yung mga lugar na nakataas sa danger level habang pumapasok na. By the way, habagat na po ngayon, ang hinihintay na lamang po natin ay yung onset ng rainy season na hindi pa po na-meet yung criteria dahil po dito sa namuong low pressure area na ito. Dahil yung hangin na dapat padiretso sa western section ng ating bansa na dapat ay magpapaulan ay pumupunta po sa sentro nitong low pressure area na ating minomonitor. At yan po yung ating update mula dito sa DOST Pag-asa.
1: Thank you, John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Yun, sabi ni John Manalo, habagat season na pero hindi pa officially declared na tag-ulan dahil hindi pa nabimit yung criteria. Ika nga, merong volume of rainfall yun na kailangan in so number of days na kailangan ma-meet para masabing officially tag-ulan na. Okay, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Wednesday morning. Wednesday na, midweek na. Ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Rovan Balilin, Jo Marie Refarial, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit
9: ko. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na